0: balik. Nya amo lang siyang sabton ang Nordico kay buutan baya ning Nordico no. Natural no. Kami mag-adjust, disubog sila mag-adjust, kami ray mag-adjust. So, kita ang mag-adjust, dili sila ang mag-adjust. Hulata kanus ani la reperon. Hulata kanus ani la adtuon. Kay wa patay mahimo da sinuod lang. Kita ni mo kat-kat niya, bupilit pala dali ha. Oh. Mo serbisyo sila tinarong o dili, sinuod lang lintungan na may galawa, jud tay mahimo.
1: Ayaw!
0: Labi na nang kinaa sila sa gobyerno guna sila no kay bingo sila kuan mi kanang kooperatiba na nya membro konsumidor mi ang kuan mahimo da no hula tra gyud kag sa nang repiron no karon lang ang gawas sa nang ilang mga pasiatab ganon kay pulihanan man sila sa una mamansin ba nila kay na sa inyo di man sa una kadagag nang atigbak mga igala gumika na ng kurintiha kaniadto. Pero lisod na lang nimo na buhaton king ano man no. Ang tao may gala no. Mingon gud sa una mang interview ta mutising na pud mig uban. Mutising na pud mig lain. Karon they are ano magpa-victim lang pa-victim. Ay, ang mga tao may kumbinsiha ninyo. Pulsay. Kay pwede pa lang ganito od nga duha ka buok ang provider tan-aw na to kisay mo pa-connect nila. Ano ra man ta ka simple. No? Pero kaya di man pwede good na may balaod mga igalaw, saon na nato. Alas 8:03 na! Dito sa dugang video mga igala, sagdi na sana si Kuandia, nag-Facebook pa sagdi siya, kaya nag-Facebook. Dugang pa mga igala! O kinibahin nato at ganin sa Sanchon Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Ay buntag niya. Dito sa sunod video nato mga kaigsunan, gumikan kay... Kato mga Pinoy nga nangaway kang UC Claire mga igala, dahil hungihong karon nga, ipa-deport ko, no? O yun, si Auntie Claire nga, ang gobyerno na sa Canada, may bahala nila kung ipa-deport ba. In the first place mga igala, abi ba na kung mutahod sila og kining, kining mga igalang katungod sa pagpadayag. And I believe, even ang pulis mga igsoon, no? Dito mga igala sa Canada, niyon naman dito sa kuan, you can do whatever you want. You can say, no, not you can do, but you can say whatever, you are free to say whatever you want. Ay, alag panakit. O, po siguro, o, gipospusyan si Auntie Claire dito, kana siguro mga igala. Pero kung nag-rally ito dito to mga Pilipino, with permit, of course, mga igala, kanong mugawas mo sa baba ni Auntie Claire karon mga igala, ang deportation? Baga agog naong ni mo, Claire. Unsa gyud ang dako ang tampo ni mo sa Pilipinas? Yung ka na mga OFW dito na sigpadaag kwarta nga rin. Karoon nga, doon na tayo dollar remittance din eh. Kung niya madugangan ni atong pondo din eh. Ikaw sa mga natampo ni mo, Aber? Kanarang imong pagkatig, bababa ng imong presidente.
1: Sino ang?
0: Lain ba minahon ba? Dapat, no? Wa man di ay. No? Man, mo, kuan man di ay may galag, babalsan. Oh. Mulitok na mag mga deportation. Asa mga hustisya na? Mabasol ba ni mo ang mga tao sa ilang kasuko mga igala? Mabasol ba ni mo ang mga tao kung di gyud mo hangop kang BBM? Mabasol din ni mo? Kanay pamugos mang gidin yun ang inyong bangkay diha ka presidente. Sama ra nga dili mo ganahang digong ay pud may pugsa ang inyong presidente nga bangag. Matod ni Amy. Maybe may niingon na bangag daw. Oh, yang bangag binisaya man ang atong bangag, bangag ba nay ana ba? Oh? Nay lungag ba? Sige daw, paminawon na to na si Auntie Claire. Sige daw, Ed.
2: XSM Katropa.
3: Noon alam na viral siya. At nung una, binaliwala na lang namin eh. Sabi namin, siguro party yan. Pero hindi namin alam na mag-viral. So, yung update doon, kung kakasuhan o ipapadeport, wala talaga akong information about that. At wala naman ako ina-update. Hindi ako nagpapa-update. So, wala naman.
4: Hindi kayo nag-file ng complaint?
3: Wala kami dinayin ako.
4: Why?
3: Sa amin, kasi siguro party. Pero hindi lang namin inaasahan na magiging ganun kawalang galang.

0: Pilipino na nandoon sa ibang bansa, sabi nga natin, pwede naman sila magsalita, pero wag lang yung ipapanalangin na mamatay ang isang tao at tumurahin ka ng mga ilang beses. So, hindi kasi ganun yung ugali ng yung totoong Pilipino na alam natin.
1: XFM Katropa.
2: Diba? Bisa kung saog limod-limod, mga igala, klaro nga naa sila gihimo, alakang, mga igala. Naa sila gihimo alakang against yatong garali dito, tanaw ninyo. No? Kini pabuang-buang man nga style, no? Pabuang-buang. Kunuhay way, alamag. Kunuhay way, walay labot. No? Ano ba? Ano sa style ba? Pero nanay, gipa-under da. Kuwa na ba nga? Sige, trabahoan ninyo na. No? Nga, makuwa na kay way mga batasan ng mga Pilipino, ha? In the first place, imo silang gisugdan. No? Kung ma-deport na sila, mga igala, kay bao, kakisagi, punot dulo. No? Ang punot dulo, aning tanan, bagay soon, si BBM gyud og si Anticlair. Okay, given na may gala, masuko ang tao, gumikan, gibang gini mo mapunggan. Ala-ala man may gala, iparehas niyo ang tao. Nga tanan gyud mi, muhangop anang presidente. Kamu nalay pag kami. Huh? Kung kamo, kami. Kung ako, ikaw.
1: Pusay, kauban, sikat tropan, Arvel Cortez. Pusay.
2: No? Ano bito ang mga nasa social media karon, mga igalang, agrabisan, maka, sila nga, mga bugo kuno, mga igalang, mga DDS, mga bugo kuno, mga, misuporta ni, sa mga Duterte. Ah, di man ako, di man kumusugot, naman mong tawag bugo, kaya ko ano. Oh. Mga bugo lagi na sila pero kaya na nilang mupadaog og presidente sunod eleksyon ba? Kaya nila na mo padaog og presidente karong 2028, no? Tanawan ang mga bugo. May maning abini mo, may maning mga bugo kung magtapok gab. Ini mga bugoon kung magtapok, walay lalis. Dali ra magkasinabot, tanawan ang grupo nga puro bright. Diba, umag-meeting, dugay kay mahuman. Ayaw! Eh, daghang magmangutana, napin mo diskute, manapin mo object. Pero pakig-meeting ka sa katong mga katamtaman lang mga utok, mga pariyan na mo, ah, wala yun, may pagtanaw na mo nga, o sige, okay magkana, so, tana. Tana, no? Rami mo na sila makapanglait po. Now, una-una, mga igala, kung mapadeport ng mga tawhana, una, sabay ilang gibuhat, no? Gumikan la ba kay nagpadayag sila sa ilang kasuko, no? Gumikan ganaha malipay mo magpalit son, mga igalang Malacañang, no? Kay bisa kun saon ni Anticlair og limod-limod, klaro man kayo, mga igalang, suko siya, no? Maglaro gina, ay para nako, alang nako, ha? Ah. Depende sa dan inyo, no? Pero para nako, mga igalang, maklaro gina to ang kasuko og naagyoy gi tawan ng naong ana, no? Makakon ba yan na? Nabay power si Cleary Ring yung magpa-deport sa mga OFW, di man siya presidente o kung sa bagay. Wala man siya gahong pero pwede siya muhonghong. Maminaw ba yan daw sa iyaha ang presidente? Oh, lalag kayo mahimuan. Diba? Gikan naman na siya ang baba nga, maminaw sa iya si BBM. So ay magkumbiyansang clear. Kaya di nila natigpamaba may gala sa Malacañang o tigpamaba sa kwan. Sultant ng inahak, may gala. Sir, kung OFW to sila nag-rally sa Canada, naana sa POA contract, bawal ka mo apil-apil o rally. Pero duda ko, dili na sila mga, dikato sila, dili lang to basta magay gala mga OFW. Ito na, ano ito yung mga citizenship sa Canada, mga kaigsuunan. Huh? Yung ilang gihimo, magunin, may man ng Canada, mga higalag, dito ka sa Saudi, Middle East, bawal ta. Priso ka dito. Ayaw pag-rally dito. Bawala na sila, ha. Huh? Pero sa mga nasod, mga higalang demokratiko, Amerika, no, kining sa tawag ni ini, kini mga igalang Canada, no? Dili na bawal sila, ha? No? Napadayag sila mga igala sa ilahang kaligut-gut. Even ang pulis, mga igala, ningon dito, tadayang rally lang mo. Oh. Yung ano karon ma-open ang istorya, mga igala, nga ipa-deport. No? Ganahan ka? No? Ang mga tao, inoon nga na dukong tampo, mga igala, nga kining kuan sa Pilipinas, maigsoon. Papaulio ni mo? Ipa-deport ni mo? Waka kay bao og Canadian citizen na to, dili to mga igala basta-basta mapadeport. Okay, kasagaran mong kuda dito, mga igala, Canadian citizen. Ako ang kaubans trabaho sa una, no, reporter na ko sa PICAS, mga igala. Abot o mga pila katuig to, napadadala na yung pamilya mo, duha raman siguro to. Hanggang to'y karunaan naging siya dito, mga igsoon, no? But, nagabalik-balik yan po sa Pilipinas usahay. Maria Galimet, shout out from the Pitan City. No? So, bisa kung saan ni mo, Claire Og, pa-ingon-ingon nga, wala, hindi ako nag-a-update, hindi ako nagpapa-update, mugawas yung yapon nga, naligot-got yun siya pag-ayo. In the first place, bae, nag-rally man to sila dito. Di ko kumutuo, nga bawal mag-rally dito, nga naman, gitagaan nato sila permit, kanaghan nila gatapok dito, mga igala. No? Gitagaan to sila permiso, naman tayo tigpaminood rin taga Australia, o kamuda mga Pilipino, gibawalan dahi mo. No? Mas mayo na sila magaigala itong paminaon. Dili na sila ma-deport, boss, kay mga Canadian citizen. Pwede na, sad na sila mag-apply o asylum kung di, lang, di na basta-basta. Usually, mga Pilipino dito sa Canada, mga Canadian citizen na. Ang nakasayop, mga ani bay, no? Na Lucio Lumagbas, naara ko, sir, namati ko sa imong program hangtod, mahuman, idol, imong pahayag diha, Aguanta Party List from Liloan, Southern Leyte. Oy, good morning sa mga taga Liloan, Southern Leyte, mga membro sa Aguanta Party List, ha?
3: Good morning!
2: Imbuntag ya. Oh. Ang kasayop, ani mga igsoon, abin ni mo, si Auntie Claire, murabag iyang gihagit, no, wala man literally nga, iyang gihagit, nag-istorya siya. Pero ang iyang presence palang daan, mga higala, dobe, makita na siya sa, murabag Dabaw ba, panang litan, sige daw, Dabaw, Auntie Claire, niya musuro yung bangkiruhan, do you think palakpakan sa mga tao? Kasi itsahan pa nagkamatis nga lata. Diba? Sala gini ni Auntie Claire, mga higala, nga naman, kadaghag area nga pwede mag-shoot, dapat wala ka nagbulag sa delegation sa inyong mga kaubanan. Ngano man, kabalugan na yung mga Pilipino dito, wala malipay. Grabe na bagong tangaan na bagong ninyo nga.
3: Ay!
2: Mutuo lang yabong mong nalipay, bang gihapon na, mo ganing karali na sila, kaya wala malipay. Simple ra ba? Mo ganing karali na sila, kaya wala malipay, wala ma- himaya ninyo, wala malipay. Muduol naman nung ka dito na pita o niya magpasipasi ka sa ila. Siyempre, identified ka. Musinggit yun ang mga tao. Pinanin mo na mapug nga nung maingon sila, tigok ka pa unta.
3: Oh. Ayaw!
2: Kaya mo na mapug nga. Yan naman in the first place, kano ni Adto sa kadito? Kung ni Adto man kadito unta, with your, naaman mo yung mga kaubang PSG, nagpauban ka. Dili kay nagsulo kag adto karon nag nagpadayag tong mga tao dito sa ilang kahigwaos, ha, nagpadayag ang tao mga Pilipino sa ilang kasuko, ikaw pa karoy magpabiktim-biktim. Kuya, wagod nimo gud. Kanus-a pa man ni mga higala si Auntie Claire, ma mo retire ba? Kinigin si Auntie Claire, mga higala, ako tanaw na ko. Mauni isa nga nakapadaot sa rating ni BBM.
3: Ayaw!
2: Oh, kini si Cubs Jewel Bunag kay naman ni sa Australia. Ako ni basahon kay iyo man si Raimundo nga ipadeport ko no to kay bawal mo apil. Pero yung si Jewel Bunag kay taga-Australia man ni siya, Cubs, sili basta-basta madeport kaming mga Canadian. Kay ang freedom of speech o charter of rights ginarespeto dire. Mas mutuo ko ni Mukaus kay taga Canada man ka. Pasensya na kaayo ka tropang Raimundo Ribukas, di kay kumutuo ang imong ingon kay basin og sa Saudi tong imong nadtuan. Saudi bawal gyud dito. Pero sa Canada lahi dito. Pwede dito. Good morning, Abel Manlangit, Daryl Amor, Benzi Jowers, Kuna Maligon, Jairo Sintis, Mayong Buntag, si Nick Quahaw, Ma'am Philip Feliciano, good morning.
4: Good morning!
2: Diona Ibarra.
4: Good morning!
2: Mayong Buntag ka rin yung tanan, diya. Good morning, Sir Ronel, watching from Las Navas, Northern Summer. Kadyot lang, alas 8.17, tama hawa na, diya, Claire, hawa! Hawa!
3: Ayah!
2: Hawa! Claire, may pag maglana kag putot ingon si Jimmy Cataluna. Jeronimo Tudtud, good morning. Oh, basa na. Rogelio, nagtanaw ko diris Bohol. Mauna sir kay binuhatan mga halata. Ang ako mang yung gikakuan, gipkak pungot ba? Okay na na, may gala, given na na, kontra mang yun, ano, lahit may gina siya. Ako yung kapungot, ganun ni Agim, ayaw naging ato-ato dito. Ayaw bulag ato imong panun, kay nga naman, kato, gwardyado ito imong panun. Dito, di ka basta-basta makuan dito na, may mga securities palibot. Mag-vlog ka, pag-vlog, das palibot. Dili na kinanglam, kabalo kang gabahis-bahis ang mga Pilipino dito. No? Gabahis-bahis niya, muadto ka, mura kang nagsugba si mong kaugalingon niya karon. Mapa kuang-kuan ka, magpaluiluoy ka, kay idaog-daog ka, dili man ang ana. Kay, murason pag yun nga, nag-shoot sana kami ng reels, trabaho rin ninyo na mag-reels di ay. Pandamay. Alas 8.18 mga ikala, tagay lang ko sa 5 minutes mga katropa para sa dugang pa mga katigaran. Relax ako. O, ginawas ako kay Murag. Isa ka oras na tatari si Gigiyaw-yaw. Oh, kadyot lang mga katropa, balik tao man lamang ni ini.
5: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang lagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting! Ka-exciting, oy!
6: Punta kenta, ania, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Si Naong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest.
9: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Wednesday!

0: sa quality garments, Sunrise Yard. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Bagugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Sunrise
1: Jud! Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
1: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Patugod taon, maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong abono. Busag na may ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na.

0: formulations. Unahin hanggang bentahin. Tigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Protection ba sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
3: Ako si TR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Ha, may pa akong matyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kuti ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa kasayklis, firm give kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o gili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Usa ba niya?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus

0: lodi. Krabi as damgo na ko pareg lodi oy.
1: Bao ba? Usa ba de nang imong damgo de pare?
0: Pareg lodi nag inom ko nogo bao nya. Perte ko na ko hubuga oy nya. Hubug juga yo ko kay. Tapi tig hubuga yon.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pasto yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Bullseye!
4: Oras, alas 8.28, ingon si Nathaniel Codera. Sir, pa-registered na to ng Aguanta Party List para sa 2028 election. Actually, Gab, gitawa, nag-chat akong obispo, Gab. Gikas Canada, kinamas Canada akong bishop karon mga ikala. Nasa BC or British Columbia. No? Ingon siya, Gab nga, Father, tatakbo ka bang party list? Nako, hindi po bishop, ano lang yan? Joke lang yan, parody lang yan. Hindi, maganda yung ano, maganda yung... Nindot daw ang... Tagalog man siya, Gab. Ano ba yung agwanta? Ano yan sa Tagalog, Bishop? Yung para yan sa mga nagtitiis sa buhay. Hindi, magandang grupo yan. Pinawa! Ikaduhanan ni si Nathaniel. Iyos Nathaniel nga. Sir, pa-registered na to ang atong agwanta party list para sa 2028 election para na atay tingog sa kongreso para sa mga nag-agwantas kinabuhi. Sugot mo na? Dela lang siguro kay... Well, okay na niya itong kinabuhay. May gala na dito. Apil-apil yan nila. Di na taga-komentaryo. Abinin mo muna na ta. Di na taga-komentaryo. Mas maayo nang naata diri. Kukuha na ta. Pwede bang pod, pero... Ato iparehistro niya. Nainumini niya. Mudaog. Niya mangawat. Ayo, dito. Pinawa! Sige lang. Ako nang huna-hunaon. Pero sa pagkakaroon, okay na siya. Alas 8.29, mga ikalang Dagnas Buntag. Ingon si Elizabeth Marte, pag wala na BBM, asa ka mo ato si Undeclare? Aw. Sok-sok sa bangag. Richie Miasco, wala mo sa FB. Sir, na ma'am, narasa na ito sa FB gapon. No, sa on-air lang ito wala po. Kay gumika ni ining... Kuan, no? Gumika ni ining... burnout, no? Wapamanggod, alas 8.30 naman, no? Di lang nato dali-dalion, kasi nag-repair na din mga crew dito. No? Mark Hilot, good morning, katropang Arnel, watching from Jakarta, Indonesia. Oy! Salamat pagi. Your avid listener, shout out to my Filipino co-worker here in, Euro-Asiatic. PT Euro-Asiatic. Muntag. Si Raimundo Ribucas, yun siya nga, naulawan ang host country ng Canada sa mga Pilipino delegates kay imbitado sa Canada, Usato ka state visit. No? Modo na mga igalay rason. Ang ato pa isuryahon na ni kanang mga naas Canada. No? Mga katropa. Bisag asaman as BBM mo na may muraligod. No? Kay... Anaka katawanan magud ato Gab. Ang iyang gi sibatan diri sa Pilipinas, rally pag abot niya dito giralihan sad. No? Yeah. I don't think so, bigay lag masuko ang Canadian government anang moingon. Bakit kayo nagrally? Imbitado natin 'yon. In the first place, dito sila i-allow, no? Di sila taga-permit mga igala kung no? Supak mga igala lang gihimo. No? Yeah. Ang problema man gud, akala lagi da kong masulti. Ang problema man gud, gibutangan og lugar ang mga magrally. Okay? Ang park is an open space mga higala. Yes, pwedeng mo adto si Anticlair. Pero for delicadeza sa purposes. Yan mo adto magyo kay bawo ka dito na mga Pilipino gatapok. Sa pagtuon nimo, magpapirma, magpa-autograph ng mga Pilipino si imo ha, nayabag ka. Wala na lang unta ka ni adto dito kung mag-reels man ka kay trabaho man ka ninyo nang mag-reels.
5: No?
4: Pag-reels somewhere else, kanang naas BBM, kanang naiinyong bantay, ayaw dito. Kaya mura lang imo itong gi-ignite itong mga tao, gisugnuran nimo itong mga tao, nga masuko ni karon. Pagkasuko, ikaw ka rin magpabiktim-biktim. Ya, na magbalita-balita pa mga igala nga posibleng ipa-deport itong mga tuwag Canada.
2: Ayya!
4: Pero dili nga na kababaw siguro mga igala ang gobyerno sa Canada. Mayor Reyes, nagigpulong kang kaning Governor Chavez Singson alang sa donasyon sa duha ka basa para sa Samal. Mao. Ano to nang tabukan sa mga balita, mga katropa? Katropa mo sa balita, si katropang Bong Al Gabri sa report.
3: Nakipulong si Island Garden City of Samal Mayor na Mayor T. Reyes yan. Tumanasap kami opisyal sa sudad na si Kapitan ni Ilocos Lord, Governor Luis Chavez Singson. Sabi ang kagatiguanan sa may Solvit Beach na Narvacan, Ilocos Sur, na itong Julio 5, 2025. Dari ang maong na panagatagbo, nahitabo kinisibay na sa tinisya invitasyon ni Chavez Singson, yung bukan sa mga official sa Island Garden City of Samal. Natundan kinisabi at pagbisita ang Chavez Singson sa Samal Island na itong Julio 5, 2025. Hindi ang ipadayag usap ang iya hapatupan saan na munghatag siya o mga Nagtuskam sa City Government of Island Garden City of Samal, aron kuno nga makatabang kini sa mga kalihukan sa lokal na pangamahanan. Dali atol sa mga pagigyari, nisbutan nila Mayor Reyes ng Washington ang mga kinanglanon matupag na pamaagi o mga dokumentang o dokumento na ang usap na iproseso. Pero labang na mas mapadali pa ang formal sa napagbalhin o napagdawat sa nisbutan na binasyon na duha ka ba. Dali sa higayon usap na matupag makumpito na ang tanang mga proseso. Namitang kini sa City Government sa Island Garden City of Samal ang duha ka bus alang kini sa opisyal usap na mga kalihukan sa gobyerno pagpaligon usap sa operasyon sa lokal na pandamanan o kapaghatag ug mas epektibo at pagsabisyo publiko alang kini sa katawahan. So kada itong nahikos na report sa the congressman, congressman ano nila? Petro Pag Arnel, ang mga itong nahikos sa Petro Arnel. Hindi ko nga po ng Petro Pag Arnel na kini na partido. Kaya problema lagi sama si Mugino kasi di na takabalong ang interview dito kahit sama ni Mugino Tulpo.
4: Maglikay lang taan na bong.
3: Maglikay. Muli na sa sa pininin ta.
4: Pero nalagi si Gino, i-registro daw?
3: Ay! Oo, kasi nalisto ang tungunahunaan eh kaya sila mag-inutulat.
4: Tanaw na ko, pila'y kinahanglan para mo daog. Tanaw na to.
3: Oo,
4: nindod yan eh. Agwanta, mangod eh.
3: Agwanta, mangod tayo. Nagbilas, huwag ka lang natin ko naman tas bisyap. Okay, katapaharo, kanasutin mo pag-brosinan. Nung ka naman isa sa tanong-tanong sa pangkong kabakyan. Gabri, continue.
4: Nagang salamat, katropang Bong, sa report. Ingon si Raimundo Ribucas nga ang demokrasya, ang freedom of speech ko no, nasa demokrasya, ako lang bisayon mando ha, eh para di kita makuha sa grammar no. But it is not absolute, it has limitation. You are correct. Taba ka, your right ends where the right of other begins. But my question is, giyon sa desi ang declare ito gipuspusan?
2: Ayaw!
4: Kung gisundan-sundan siya dito sa park, is it part of intimidation? Threat ba na? Naman siya sa park. Niya na sige megapon itong mga tao. Sundan yun siya. Na, gitandog ba siya? Gikusi ba siya? No? Wala may touch niya ni dapat sa iya ha? Di ba no? Ano na mga utana? So, di na kinahanglan pa mga yaga. Pero ilan ang buhat to? Nuwag ito ay mahimo. No? I doubt it kung ang Canadian government mga igala mubuhat anak sa ilang mga kuan nang kulang pa magayon silang citizen mangdeport na noon silang citizen. And kada kong tabang sa mga sa Filipino community mga higala sa Canada no sa Canadian economy tinuod ay dakong tabang kani mga namuyo diri oh amay tay kuan diri katropa na minaw diri taga Canada mga higala no ano nalabi na sa Ontario, sa kuan, mga Pilipino diyan mga igala. Di wa man na sila, wa man na sila ng guba, no? Gilaparo basikler wala man. Kana bawal na gyud na, no? Wala na gyud sa imong freedom of speech kung imo nang gipuspusan si Anticler. Imo nang gibira si Anticler, gibumo ninyo diyan sa kuan kana. Wala na gyud na siya, priso gyud kadiha. Pero kung singgitan lang nimo, Wala eh. Palabas pulis. Alas 8.37 na bigaladag na subunta. Good morning sa itong mga mag-uuma. Mga kaigsuon na ito diyang nangita o kung sa may maayong iabuno, i-spray na ito mga igala nining ato mga pananom aron nga inigresulta bugat na ako isulti ninyo. Gamitan ninyo mga igala ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer mga igala, no? Magkahatag gini mga igala, magkapabusok ang imong tanom, magkapabugat mga igala, no? Parabig na siya mga katropa. Pagresulta na no amag ito'y uban nga tahupon ay uban may gala nga kanabang gaan no muna nga daghan man tana pila kasako imong abot gaan man gumikan mga igala kay dili tinggas no gamitin ang Latim Gas G Foliar Fertilizer mapalit na may gala sa nagunang mga agribit dili butika agribit sa inyong lugar nationwide Bullseye! Bullseye! Alias Bulaw sa Tagum City naghimas riya sumanakuhaan og droga sulod may gala siyang panimay Bulaw! Ngano hindi magmumuundang law? Atong seron kompleto ni Talis Balita Katropa mo sa Balita Katropa ang Larsan Yol.
2: Himas riha sa usa ka lalaki sa Tagum City Police Station human kini na kopiska sulod sa iyang panimalay ang gituwang Cebu. Sa atong sa pag-implementar sa search warrant operation nagilusa sa inusang force sa kapulisan sa Barangay Bangkilan Tagum City ala una dos ang pagkasapon sa Bilabay ng Adlaw. Dila lamang sa otoridad ang binakpan nga si alias Bulaw, 28 anyos, residente sa Naasoy ng Dapit. Sumalapas sa report sa Tagum City Police Station, nagigasa ang operasyon subay kini sa search warrant, nagipagawa sa Executive Order Judge RTC 11 Judicial Region Branch 30, tungkol sa kalambitan sa suspitsado sa illegal ng droga. Binato sa operasyon, nasakmit ang 11 kapakita sa Ilulahan, Cebu, nga mitimbang og 4 gramos, nga nakatidat og 27,200 pesos base sa standard drug price. Ipasakala na kung kaso ang suspect sa Section 11 Article 2 sa RA 965 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kansa ang gikusulya karon sa Tagum City Police Station. Mahimlumang sa unang simana sa buwan sa Hulyo, sunod-sunod ang paglusad sa operasyon sa Tagum City Police Station batok illegal nga droga na resulta sa pag-aresto sa mga drug suspect o pagkumpiska sa mga gramo-gramong Cebu. Ngayon ini para inusad ng iawad sa kapulisan ang publiko na kung ano rin mamatikdal ng illegal ng mga kalihukan, i-report dayon sa kapulisan o i-dial ang 911 alang sa tukmang aksyon. Ikan din sa gawas, alang sa Pikiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Narsanyol, XFM News.
4: Kaya salamat yung Katropang Larsan, Italia sa report oras na Dubai, doon natin 39 minuto sa pasado, alas 8 sa buntag. Kini urasa to ginin may gala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Yung kahadlok may gala nga muhapdo sa imong kuto-kuto gumikan kay ang Santon Vitamin C magaigala gigama kini. Gikan may gala sa Santon og alkaline base kini aron nga bisag wa pa kay pamahaw. Pwede kang mainom may gala sa Santon Vitamin C. Muna akong ginainom aron magpabilin magaigala nga maayo ang atong cognitive function kay kini dayang vitamin C, maayo sad di may gala labi na sa mga kabataan nga gatuon. Labi na sa mga ga-eskwela magaigala dili lang ni siya batok sa atong mga kani mga sakit ubos sipon kalintura no kun dili may gala ang atong lawas labi na gid ang atong utok nga hinahanglan ni ini mga igsuon kun ang palitan ang Santon Vitamin C may gala sa nagunang butika sa inyong lugar Santon Vitamin C All right kabalo ang Canada ug unsa atong presidente sa Pilipinas kabuutan si Rarnel ingon si Obit Cabillies buutan na atong presidente no si BBM Reche Miasco, hoy, leader tulo, sipon, abogado, lagpot, laway.
5: Kwesan ka niya.
4: Pagunta na bito si Luis Tron nga, ma'am, hindi ka na ano yan, hindi na ba siya maapektuhan, ay hindi na. No? Laway rang agi ay. Leonardo Abiera, ang gobyerno sa Canada mo protect na sa mga Pinoy nga Canadian citizen na hibalo na po ang Canada on sa sitwasyon diri sa Pilipinas. At wala ba sila gihimong dautan? Gumikan lang sa pag-rally, dili nga ng Canada. Oh, sorry Raimundo, but this time di kumutuan ang imo ang kwan. Dili kumutuan. Sige na, langan na noon tadi ha. Direta sa dugang pa, mga igala kay Asnibira na matataman karon, no, mga katropa. Gobyerno na kuno ang mupakaon. Uy, munindot ni. Ayaw na daw mong kabalaka sa inyong mga anak na eskwila, kaya ang feeding Gabriel, kuana, kanang nationwide na.
5: No?
4: Feeding mga igala, nationwide na, mga igsoon. Oh? So katong mga amahan di may galang may trabaho pag druga na lang mo eh.
5: Ay.
4: Oh, ayan na mo paningkamot kay di total di naman mo balakag na amoy bugas ikauli sa pamilya kinana may gobyerno mo pakaon. Hanggaw maning may galang nga klake ni. sobra naman niya. Sobra naman yung pag-inutil sa tao niya. Ngano kaya ngon magkakatrop ang Arnel? Nag-inutil ang tao, gagipakaon man. Dili man ko na may gala nga, I mean, dili sa sustainable ba kamu kunobi? No? Ganahan dahil mo katagad na magbugas, perme? Dili mo ganahan dahil nga kamu mismo makaproduce o bugas, kamu mismo may gala kabalo, mangitag panginabuhi? Gusto dahil ka magsalig lang kanunay may galas mong ginikanan? No? You must stand on your own feet. Mo ni dapat sa mga Pilipino may son. Dapat kay baot tamo barog sa tong kaugalingong tiil, dili kay magsigitag salig o kayuda mga igala. Kaya diya sa ayuda mga igsoon, no, gihimot ang inutil na ito mga naasa gobyerno. No, wala dapat may gala panginabuhian, ganyang mga taong gaagwanta. Hata, ato ni hataga panginabuhian, ano mga igala nga? Dili na sila magagwanta. Ano na sila mga igala, makahawas in taos kapitos. Na ato naman oong himoong inutil o samot. No? Ato naman noon mga igalang, kinsaon na ninyo ron, magpapiding kay Isunoy, basko ng piding? Muna na, trabaho sa maestra po ron, magluto. Ay noon, gayon naman na daang BBM, may igalang kayo yung nagluluto ng turito niladang pansit. Ay,
6: I talk to my,
4: aminaon doon na ito, Gab.
7: XFM Katroa.
6: Lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
4: Laliman ka, ana? Laliman muna. O, oh, kani ha? Kamong ka eskwela, apil ka may anak nga online? Wai siguro ilabot na mo, no? Tanaw ni mo. Tanaw ni mo, mundo. Apil ka may anak mundo, wai labot siguro mo. Mr. Kiron, may buntag, no? Obet Cabillies, may buntag nyo di ha, no? Good morning. Si Roberto Ranao, Boss Arnel, good PM. Ang Sandigang Bayan, patas ba na sila? Depende. Hindi lang kumusulti ana. Hindi lang kumusulti ana. Kay courtier ba na? Alas 8.44 na magayagala. Ayaw lang tagda na napansin na kay nagpapansin na sa mga komentarista. Diling taktik. Rana. Kamu na ibala kayo. Comment lang mo diyan. No? Now, matod pa sa presidente. Kamu ang bagay estudyante. No? Di na ninyo nauna-unaon sa ikaunon. Bumikan kay ang gobyerno na ibahala may gala magpakaon. Sa man ato presidente oi, kabalo pa man kung istorya may gala kaysa.
6: I talk to my
4: ingon dugay kayo malitok ba no? Oh, kayo mga nag-aaral ang pamahalaan ang bahala sa inyo. Oh, ana ra kasayon. Iya daga magpaligoy-ligoy. Sige daw, para yun.
6: Dahil sinisimula natin yung nationwide feeding program.
4: Tiyaw mo na! Nationwide! Republic of the Philippines, kasama mo magkakatropa. Nationwide feeding program. Sabi no? Anong lulutuin natin? Munggus. Anong subak? Bulinaw. Oh. Ini yan, ako, nala ko i-share gamay. I hope wa ni mahitabo ninyo. Gikan ni mga pundo mga higala sa una sa. I just hope wa ni mahitabo ninyo. Kina ko na discover ani. I am not referring to a specific place or person but hopefully lang wa ni mahitabo sa inyo. Naay budget, no? Naay budget mga higala kuhaon ang mga social work o sa tawagan ng mga maestras kinder gab. Sa tawagan nila ng maestras kinder, no, mga daycare teachers. Alala, social worker, apil po na sila, no? Mo, kuha na silang budget, mga higala, nas barangay. Ang budget sa barangay, gikan sa munisipyo, mga higala. No? Ang budget is pampalit na sa mga higalag manok. Oh, pampalit ng manok, mga higson, uban pa niya, no? Para sa mga bata. Ang ending na ba, no? Ang ending na, mga higson, pag-abot sa mga bata, munggos na ba? Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Natikatikon na yung mga bata pero ang budget para sa manok yung i-convert ng gulay kaya para makupit ang uban. Oh? nadiskubrihan, ha? No? Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Mmm, bigay fried chicken tong budget. Gihimok may galang bulinaw. Ayaw! Nga naman, awa, oy, giapil tong nangumpraman, tinood, nangumpraman. May resibo, na'y manok, may resibo. Asa man paingon? Gikaon silang balay, may galang manok. Ayaw! Hopefully, ha, wa ko ni igog tao. Ang para ingon ako, hopefully, walay na igo ninyo. Di ba na pwede ka trabangar nyo? Kaya na may resibo. May resibo nga. No, may manok naman na nakalagay. May manok man na nakalagay. Pila ra may pagpuli at tong manok, mga igala. Butangan to ni dog, manok na yung ana. Lutoon na to ning manok na sa balay. Pak! Pagpalit ni dog munggos, bali 5. Ayaw! Lat egg, 12 oras para mubukad. Si Aro? Oh, lat egg, taruga yun niya. Palit itong bulinaw, mga... Si Aro, bulinaw nga kwan. Butang yung talbos. Ano yung talbos? Ano yun? Ay, dagang talbos, kamuti. Sabi ni Nutisa, kung sumungos, talbos, kapaya. Kapayas, talbos, sa paita, guna na kwan. Talbos, kalabasa. Og, ano pa isa, namisagol sa kining munggos. Talbos sa ampalaya. O, oh, may nabisagol, may gala. Unya, dapat karni ni, ayaw na ng karni kay daotan na. No? Bulinaw lang, bulinaw. Oh. Pero nakaresibo mga gala, wala, napalit tanan, naadito tanan. Sinong kumain? Kami lang. May kilala akong ganyan. So, kaning feeding, kining feeding mga gala, ambot man. Ako'y giigo ha, pero unta, dili ka muna ng akong ginaingon. Mona siya. Well, ma-flourish ka ng ayuda, muna ilang gusto kay para makapangawat sila sa atubang. 60% na hatag, 40% sa recipient. Raimundo Ribucas, kung walay ayuda, suko mo. Kung may ayuda, suko gihapon. Asa naman padulong ang gobyerno? Oh, tubaganin niyo na, Richie Miasco. Ako never ko may ganag amuhog ayuda. Para na ko, dili ko ma iguan na ingon ni Raimundo Ribucas kay dili gyud ko mga igala nagapangayog ayuda sa gobyerno, tinuod lang. Di sa kun sa nga porma mga igala as much as possible, no? As much as possible. Panalitan simba ko ospital. Ay dili ko. Nganong diha magyud ko musulod ang ospital sa gobyerno sa puton ko. Manikamot ko mga igala nga matambalan ko nya. Adto ko sa environment nga makaayo, di ko dito sa environment nga makasamot og sakit. Ana, no? Linya, ayuda, ay sus. Panahon sa COVID ba na akong Dabaw. Oh, napay kalaki sa una sa mga kuan. Kining di ba na ikalimod nimo bisag asa man na? Naay kalaki sa una sa mga prok leader pagkabalo nga, uy, sir, taga GMA day ka, sir. I-appeal ka na mo sa unsa ganito, Gab? Unsa ganitong sa kuan sa una? Sap, no, sap. Sap. Sap ba to? Nakalimot na ko katong ipanghatag sa COVID, mga hatag 5 mil ba to? 6 mil. Sap, no? Sap, o. Oh. Apil ka, sir. Di na kakinangalan mo ko. Actually, may nakaingon ko, madam, ako, ang among may swildo ko, padayon, may hazard pay me during that time, 500 ang among hazard pay. Unya, dili may mag 24, dili may mag 8 oras sa opisina. Program na ko, duha ka oras, alas 7 to alas 9, maulang. Mula ka akong atuan, mga igala sa kuan. Dili mi required nga magpundo dito kay COVID lagi, magpuli-puli mi, banos-banos mi. Pagkawas na ko, hinluan ang i-disinfect ko nuhay, kay basig na i-rabis atong laway. Ibanghak na COVID. Gitaya na noon tong microphone namang mahalon, kasi gag isprig alcohol, saya nga lagi sa... Sinaisir pag yun yung microphone na daot. No, gitayain taon. Sige, ispray may galagal ko. Kisa, pwede mo taya na. Gikalawang na lang yung taon mga kaigsuunan. No? Gainan ko, sir, kuyaw na lang na. Ihatag na lang na dito sa... Tingnan, kuhaan magug ko kay... Na ano? Na ako'y silingan, solo parent. No? Solo parent siya. Karon, dili taga ag ayuda kay kinalan i-confirm pa daw sa City Social Services and WD. Sa bada siya. Huh? Kung nga, tanawa ninyo ng kahimtangan na di ba na tabanganan? Way ba na? Nay usa ka buhok anak niya. Ang ilang trabaho, panahi. Kisa may mupatahi rog uniform. No, may klase. Mga pambasketball. Kisa may mga kuan man ron, wa may kanang gathering, no? Ah, sige sir, kaya kuala na sa, kana, ako bang gani, inyo kong gihanyagan, gumikan kay kabalo mo, nga media ko, niya kana din ninyo, niya gihatdan ko, 5 kilong bugas, niya tulo ka buog noodles, kuan, ma'am, di pwede dito na lang nasa akong silingan, dili sir, imo yun na, bungot sa ito, yun ako, sige lang ma'am, pagtalikod niya, wala siya mahimo, gihatag na ako sa akong silingan, mga igalang, ano man, kayo ko ba nga, buku asa ni gobernuha, eh. Explain na ganito, di ko mudawat anak, kaya naibugas na ko, no? Naami hazard pay, 500 among adlaw, basta ko pa among hazard pay kaysa taga SPMC sa una bay. Tinood na mga igsoon, mas dako among hazard pay sa GMA sa una kaysa taga SPMC. Hazard pay nila 300 lang, amo 500. Aya! Sila gatrabaho sa ospital, may gala kami gatrabaho sa estasyon. Tiyaw mo na, kanindot ka doon sa una. No? Mga kuan ba? Balik na pod ang bulgur, ha? Himo lang itang inutil na mga ingana, bay. Nagtuo ba din mo sa una itong panahon ni Marcos nga? Okay, balik na itong mga bulgur, itong mga kuan, Nutriban. Wala na, no? Nga na, dato din mo sa una, ana? Kanos, kabalo ka, kanos anak mo gawas sa ingana ng mga pagkaon? Panahon may gira. Dili na ni panahon sa gira karon, ma'am? Bong? BBM? Panahon na ni sa AI naman gani taron? Paita sad. Kuna maligon, wala dyan minakadawat o kayo na sukad. Paglingkod ni Bangag. Oh. Na, ilan ang gikuan si Rimundo dali. Munang ayaw pag ayaw yun mundo kay lain-laing yung giagian ng tao. Tinuod bitaw mundo? Ayaw, Jod. Kaya lai-lai giagian ng tao. Na yung mga taong nalunupan, wajod kadawat, gano'n man, wapan mo atong evacuation center. Ngano'ng wapan po mo ato? Ay, yung tao, nagbantay man po sa ilang gamayng kuan. Nagbantay sa baboy. Alam, mag-evacuate nilang apel ng baboy. Nagbantay sa anay. No? Kay basig kawaton. Kaya nasa yung mga kawatan. Nga, nalunupan. Pag-abot sa barangay, kay kalaban may galat itong mga tiglista sa barangay. Wa, apila. Interview na mo ang DSWD. Unsa ko sa DSWD? Wa namin mahimo ana. Kay kami, igo rami mo dawat, igo rami mo hatag. Depende sa unsay lista nga niabot namo. Tama man sad. So asa man magsugod tuas barangay? Wala mag eleksyon ra magkaron pinsa 2 sa Nobyembre. Alas 8:55 na. Padayon daw gab, padayon na to ng presidente kay mo pakao na siya maigala sa mga Pilipino every day.
6: Tandaan po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At dahil ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay sa mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y tatutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Kaya ta, pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan, di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin, para dahil alam naman natin na kung minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin.
4: So, wa na may problemahon kung nos pagkaon, bay? Basig taman rapod na sa istorya. Tama na diyan mga igala sa TV. Pag-antunin niyo sa yung barangay, sun mo pagkaon sa inyo. Pag-antunin niyo sa inyong mga hilit niyo mga eskulahan, mga igala. Antunin mo dito sa Quinto Limbo Elementary School in Tawan, mga igso. Mingon na lang mga maestra, wa magani diri classroom kaayo, pagkaon pa inyong pangita. Galaw-galaw. Oh, sunod video kay ang feeding baka daw, baka ingon si BBM, ang feeding baka, no? Baka daw ipakaon mga gala. Sige daw.
6: Dito sa ating national feeding school-based feeding program. Ang baka.
4: Oh, ang baka lagi, no? Ang baka. Ang baka lagi kuno mundo.
6: I talk to my
4: Kuyaw. Kuyaw dining very good. Very good kayo. Kuyaw dining feeding bay baka man po ihaw day kada feeding. O ang feeding baka siya, ang feeding baka. Oh? Di basta-basta kuyaw ni ato presidente. Lalimang ka ng feeding baka man may ihawon may hila. Oh? Oh, sige daw. Rayon, bong, kay
6: baka. Bago sa aming sistema sa mga sa programang ito, ay dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang ng pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin. At so, ay congratulate hindi lamang ang ating mga ahensya, DepEd, DA, at lahat ng mga tumulong, pati sa local government, pati mga supplier natin. Ang ginawa din natin ay inuuna natin yung supply ng pagkain hanggat maaari inuuna namin ang mga local supplier. So natutulungan pa natin yung mga maliliit na mga tindahan, yung mga maliit na producer, at tinitiyak naman natin.
4: Sige daw, kina! Magandang
6: kanilang produkto, masustansya.
4: Kani, sunod ani, Marcelo na.
1: Ayaw!
4: Kuya naman, mura na mag-iang amahan tirada, di ba? Nutriban, bulgur, no? Ang sunod ani, Marcelo na.
1: Ayaw!
4: Ano na, sunod ani? Kadtong wa ka humanog eskwela dia, kasi wa ka humanog grade 6 dia palihog. Taas kamot. Pa-enroll, no? Pa-enroll mo, basi gudawat pa. Imatol ba ni Presidente Bongbong Marcos, ang piding, baka, no? Lahat ko doon ang pumapasok, pakakainin. Laliman ka, ana, mga higala, no? Sige na, eskwela na mo!
5: Kwesan ka nung
4: yan, ha? Ato na mo rito! Naman ka, ana. Panguta na ron, unsa na ka-sustainable? Okay, sige, butan tala, may higala, mabuhat ni mo na in a month. Unsa na siya may higala sa ka-sustainable? Asa mo kuha og supplies pagkaon? No? Feeding mga igala bisa pagbutag mga 2 times a day, no? Pero di na makaya, isa ra gyud na. Paniod to lang. Paniod to ra gyud na mga kaigsuonan, no? Ay nako, mga igala, no? Wala koy oras kay alas 9 na. Pulsay. Nindot pa tong palayon pero naay mo sunod pud sa ato ka program, ang programa mga igala sa tong kapulisan, no? Ang katropa mo, Police Dabnor. Musunod sa sila karon mga higala, kinabalan sila mga bisita. Nathaniel Codera, muraman og bata mo istorya si Bangagsos, Ginoo ko na lang, no? Kamo mga katropa na to diha nga nag-follow, nag-subscribe sa YouTube, no? Nga wa pa mo maka-follow sa Aguanta Party List, mga higala, naa siya sa Facebook. Aguanta Party List. Unya, dili na siya party list nga. Kana nga naa sa gobyerno, ha? Atuara na, mga higala, no? Kana, oh, Aguanta Party List, mga igsoon. Aguanta kaya punta, no? Upatuo, mutuo pa kong si BP Sara. Baka nga noodle siguro, no? Ginahinay na so, nagsunod si BBM ang pamaagi sa iyang amahan. Unsa kahit sunod, ani? Marcelo. Tanimor, Guliban, Hilom, Bangag. Maadyura ka, Tiwasan. Ayaw pod, no? Emerita Huntong, Basin Karon lang.

0: Di ba? Klase magaigala sa administrasyon na. Magsigilag pamahid sa uban. Dili mo angkon magaigala sa ilang dakong responsibilidad o sa ilang magaigalang accountability. Alas 9:02 na, may garantag na sa buntag. Wala ko'y oras. Mga katropa, paliwag na lang kung follow at itong atuang Agwanta Party List. Huwag gini ato ma-sulti ninyo kung unsa man ninyong kahimtang karon, mga higala, ayaw surrender, Agwanta Higala. No? Relin Navarro! Baka pero nor cubes. Pang-reels. Pang-reels, ano? Pang-reels. Kaya doon ka itong Agwanta, dili na siya party list. Pang-reels rin na. Grupo rin na ito ba, no? Ato rin ng grupo. Gusto mong pamembro, ana? Ala. Kuwanin kayo, maghimo kong ID. Karon lang ko, karon ba ko, wala ko kakuan, so na ang isa kuan. Ining impeachment, wala ko mo touch ka, ayaw kay, at least kabalo na ko nga ang maka-training dahil tagduha kasi managab na inumbit ako ni Muga pag-training lagi atong AI nga kuan. Ako'y bahalag bayad. Ako'y bahalag bayad. At least mamahimo ka ng expert. Kay pagpangutanon ko dire sa kuan, may expert ba ka muda sa XFM para sa mga editing? Yes, of course we have. Ano ang training niyan? AI. Ilang linggo? Mga 2 weeks. Saan mo na ano yan nakuha? Eh, yun ang sabi ng impeachment court eh. Extensive training, pwede naman pala 2 linggo. So, okay lang. So, Gab, i-grab tong opportunity ha, pag-training yun ya. 2 weeks at palabi, palabwi. 3 weeks ka kay para mas expert pa ka ni Kalilong. Yaga-yagaan man ninyo yung mga Pilipino. Asa man ka magkakitang expert na duwara kasi mana, may galang nag-training. Ay, yeah. May nang ganitang eksperto na extensive training ay hinoon basig lang lahat nagpanabot pero kuya maguna mas law man akong kuya mas law man akong pananaw mga higala sa word niya extensive. Extensive good na dili kuya una extensive training ba murag eksperto ba yung eksperto ba di ba pwede eksperto lang ka. Ako gani ka na mga opinion na to sa balaod. Baka yung gani kong layman's opinion na. O, tayo labot na. Di ba ang abogado? Layman's opinion na to na. Depende na sa to magbasa na. Subject for kuha na siya, no? Opinion gani na. May yung kag expert. Extensive training. Pila ka to eh. Wala. Eh, dura ka si mana. Eh, na, mura ng seminar. Screen recording, sir, si expert na si Kalilong na mabuhat mo na sa taga-cybercrime. Bisag si Ralph na taga-Danaw, kaya niya na, naunsa. Ay, Oy, 5 minutos na, pasado alas 9, buntag, may galawa na, Jud. Lapas na ko. Ong manapod! Sa nga, sige na dibuk ang puwersa, may gala sa XFM Network Philippines. Wapag yun, kabalik ang atong kurinti. Nordico! Ingon mo, mas nindot mo kaysa Davao Light. Kung man lagi nyo na ma-repair dyan, mayroon na po dugay ma-repair sir, kaya tumbahag palkata.
1: Kwesan ko ano yan?
0: Matinga ako, anong dyan sumawab? Baka ng linya na mo pa yung sumawab, no? Kaya murag sa isa ka kabulan, kabainti matumbahag palkata. Sabi! Saan naman yung tao na, oy? Sige na, tara! Alas na siya. Ay, nako. Sa kansa itong kaubanan, Spikas Dawak, si Katropang Gab Alas o si Katropang Ralph Tagadanaw. Inyong alagas, kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat na yung buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, Katropa.
2: Kauban si Katropang

0: ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo mong isalista ni Pres Capilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?

0: Station. Eh, oh, oh, ah. Akong butangan og musukol. Oh, ah, ah. Exciting?
1: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Siya, Sakel, Humawan. At kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Yan naman.
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga ka.

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline V.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Before, madalas ang haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Pigrolac vs. Previous Formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Vivi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mamino ka sa XFM.
2: Hi! Radio Tumos na Yulot lang, tuwig sa Pilipinas.

0: Bandung City, Davao del Norte, Mayong Buntag. Welcome ni sa tong programang Police Dabdor Katropa mo. Ubos kini
1: yes,
0: sa
1: good morning.
0: Yes sir, no, dini sa tong sikat nga estasyon, no, ang 107.1 XFM din sa tong siyudad sa Tago. Mayong Buntag ka ninyong tanan. Police Chief Master Sergeant Rinante Balakpit po, og kauban na to ang atong pinaka-staff nga provincial director. Sir, good morning kanimo sir.
1: Mayong buntag bay. Una ta magpadayon no atong timbayhon ang atong
0: yes,
1: director sa Police General Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Samoror City sir. Mayong buntag da sir og inabanan sa atong command group no atong DRDA si Sir Harry Domingo. Ako classmate si Sir Police Colonel James Cipriano o mga classmate ako diya sa regional headquarters. Of course, ang ato ang honorable governor si Kuya Gob Edwin Ayubahib o si Ma'am Clarice ang ato ang vice governor. Vice governor Ma'am Clarice Ubahib kauban sa mga sakop sa Sangguniang Palaliwigan sa 1st o 2nd district. Si Congressman Di Carlo Oyo. Oy, sir, may buntag, sir. O si Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio. Sir, may buntag.
0: Yes, good morning.
1: Salamat di ay kay Chief of Staff gahapon si Sir Ruben Lucas. Mismong nibisita sa atong opisina o nagpatigayon sa ilang gustong matabang sa Second District. Sir, salamat kay Sir. O ang atong revitalized police sa barangay. Ato ang...
0: Yes, sir.
1: Ato ang kwaon pag summing up na to unsa ni mga quick impact project na to para ang ato ang second district congressman mo patigayon og mga hinabang diha. Og of course atong first district padunoy patuloy mangyapon sila kining naghatag og mga hinabang sa ato agipaagi na to sa ato ang regional kwan sa ato ang provincial pala sa ato ang mga RPSB no
0: yes,
1: sa second district no. Og of course ako ang duha ka deputy si DPDA ug si DPDO. Happy birthday.
0: Birthday no?
1: Happy birthday day kay DPDA Police Lieutenant Colonel Jefferson Philip Jefferson Ivan.
0: Happy birthday sir.
1: Happy birthday bok. Happy birthday unya. Manihapon ta unya sayo. Og napadyog kay pa game so mag-enjoy ta sa imong birthday. Then of course the 11th Chief of Police og ganang 11 pod ka local chief executive no? Mga mayors o ang ato ang personnel sa Davao Norte Police Provincial Office o sa katauhan nga nagpadayon o subaybay sa Davao Norte Police Provincial Office o sa ato ang programa karong partner.
0: Yes,
1: sa 107.1 XFM, mayong buntag sa tanan.
0: Yes, mayong buntag karatong tanan. O sir, salamat kay sir no, sa iyong presensya. O mga katropa, medyo gahangos-hangos ba niya itong provincial director bago lagi nakabot. Gika nagbisikleta, nagsuroy din sa itong syudad sa Tagum, nag-check sa itong mga patrollers din ni sir. No? Kumusta man yung pag-suroy-suroy sir, sa itong mga patrollers.
1: Sa isa kasi mga partner, hindi takabay. Yes, sir. Musa mo tatagkatigulang ako.
0: Tinuod na sir, no?
1: Musa mo tatagkatigulang. So, magbayak ta, kauban ako mga batanong, mga kauban na kusupod mo sila. Sila si Francis M. Nandito, si sila si Galyasa.
0: Yes, sir.
1: So, salamat kayo sa ilahang nagpadayon ng support sila, Tonton. Tusada.
0: Nindot kayo, sir, no? Kaya naka-exercise pa ka, sir, at the same time, no? Na-check pa na ito. Ang ato mga patrollers.
1: Actually partner, ganihan mong gordili tanan no nga ang mga eskwelahan na
0: yes,
1: butang na to tanang mga kapulisan no kay naagyoy mga police pod nga kanang palihat para sa tong sa San Miguel na
0: yes sir.
1: Na duha ka buk nag talikod ang ilang eskwelahan niya.
0: Yes sir.
1: Ang ato ang police to agad sa tunga lang pero naman yes, po yung mga force multiplier no.
0: Yes sir. Kanang
1: kay, gipangusgan karon ang mga eskwelahan tungkol na hitabo sa Tacloban.
0: Yes, sir.
1: So, anyway, gibuhat naman ito na ahead pa sa mga nahitabo, no? Pero so far, katong nag-amok ato, dahil itong na-neutralize na yun.
0: Yes, sir.
1: So, hinawat pa unta nga, dili sila maghasik o glagim dahil sa eskwelahan.
0: Yes, yes.
1: Ang mga bata, inosinti kayo.
0: Yes, sir.
1: Pero mga itong na-abot kita sa final option. Pero wala man siya na ito, giulo, gitiil raman. So, buhi siya.
0: Yes, sir. Atong itong pag-congratulate sa professionalism sa itong
1: personal. Nagpasalamat ko na sa kay itong regional director, no? Si
0: yes,
1: Secretary General Leon Victor Zero City, nga, na pansin po niya ang ka-snappy sa
0: yes,
1: Tagum City Police. station unya ang atong officer in charge the time si police major needs fire Mangkabong. Akong kauban sa pagdawat partner sa medalya ng kinakilaan atong Lunes no
0: atong recognize sir no ang kasapi sa atong mga kapulisan
1: duhare pa ina to partner kung na kung nasipya ta og naulo ang katong nag-amo
0: kaso sir
1: kaso ta may kaya natiil naman so natay medalya ng kinakilaan
0: yes
1: no? Sabi nga ni Arde napaka-asintado ng mga tao natin. Glenn, sabi niya. Opo, sir. Talagang ano, sir, na hinasa po natin ang galing ng mga yan. O sige, proceed kayo sa Monday. Mayroon kayong awards. Thank you for that matter.
0: Congratulations, no? Congratulations sa itong mga kapulisan sa Tagon. Of course, sir, sa imong leadership, no? Sa kapulisan din sa itong probinsya sa Davao del Norte. Yes, mga katropa, no? Din sa itong programa, dagang kitang panag-iskut-iskutan, of course, ang itong pag-update diha sa itong mga kahintang sa Kapsay o Kalinaw sa Tibuok Probinsya sa Davao del Norte, nakabase diha sa itong 8 focus crimes. And of course, ang itong pag-update usab sa itong mga accomplishments, no? Diha sa itong anti-criminality and law enforcement operations. Ubang pang mga isgutanan, especially nga karong bulan sa Hulyo, bulan karon sa Police Community Relations Month, no? Atong siron gikan sa mga bisita, yes sir, no? Siron atong gikan sa itong mga bisita, unsa po ang ilang mga inisyatibo diya sa itong pag-celebrate, no, sa Police Community Relations Month. Yes, doon na kita yung mga bisita, no, mga katropa. Atong bisita karon gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station o sa Talaingod Municipal Police Station. Atong unang ipatibaya, sir, no? Ipatibaya una nato ang atong mga bisita karon na gikan unahon nato gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station na Police Major Huit. Ma'am, ang atong deputy chief of police, no, sa Santo Tomas Municipal Police
1: Station. Kasi matingala ang atong mga nagsubaybay karon nganong ang ato armang deputy ang ipadala. So, yes, paki-explain na lang kay ang atong mga chief of police dai, mga principal nila sa Talaingod og sa sa Santo Tomas na interview karon hinaw konta nga makalusot sila o maka-award na po.
0: Yes, no, dunay interview para sa best implementer sa atong
1: CSOP
0: or community service oriented policing, no, sa NAPULCOM 11, no. So kada, no, yes ma'am, imong mga pagpanibaya ma'am sa atong mga katropang nagsunod kanato din sa atong Facebook Live, ma'am.
2: Okay, maayong buntag, Sergeant Balakwe. Og sa ato ang sa atong atubangan karon sa ato ang provincial director very active and very snappy
1: thank you Eunice
2: provincial director police colonel Len Christines sa ato ang provincial staff sa ako ang COP OIC officer in charge police major Eduardo Corpus
1: may muntag niya police major Eduardo Corpus inabanan kay Idol Uncle Mayor.
0: Yes, yes
2: sir. Idol Uncle Mayor Roland.
1: Roland Jessica.
2: Jessica, inubanan sa iyahang asawa sa ako ang
1: si Ma'am
2: Busy Mayor, Inday Maria Luz de Jessica maayong buntag. Inubanan sa mga barangay captain sa 19 barangays og sa ilahang mga barangay sa ilahang mga barangay tanod so sa ato ang mga BPATS nga nagtrabaho o nagtabang sa tua sa pag implement sa Hapsayo Kalinaw sa Tibuok Santo Tomas. Maayong buntag kanatong tanan.
0: Yes, yes, ma'am, no, welcome ma'am dito programa o may buntag usab kanimo. Kaupan usab na to sir, no, ang atong deputy chief of police gihapon sa atong Talaingod Municipal Police Station na police lieutenant Jonathan Otabi.
1: Sir, Jonathan, kumusta atong kabayo dito?
3: Okay na sir.
1: Talaingod, musuri ko dito pohon, musakay na pugo sa kabayo.
3: Yes, yes sir. Kung pangtimbaya, kauban nato diri sa sibihanan ng ato ang snappy provincial director Colonel Glenn Christine sir. Kauban na po nato diri ang Deputy Chief of Police sa Santo Tomas si Police Major Eunice Whitman. O ato ang Angkor Jud nga permindi kauban si
0: yes,
3: Master Balakwit sa atong Picado personnel. O sa ato ang amahan sa probinsya Kuya Gub Edwin Ubaib sir. Good morning. Ang amo ang local chief executive Honorable Mayor Johnny Libayaw. Mayor, good morning. Sa amo ang COP Police Major Jisiri Ibas Larua ma'am. nga unya isa lang sa interview sa katong CSOP. Good luck ma'am, ta makuha nimo ang kadaugan. O sa tibok katawhan sa lungsod sa Talaingod nga maujud ang gisebisyon sa kapulisan ang katawhan sa lungsod sa Talaingod. Sa inyo ang tanan diha, mayong buntag.
0: Yes sir, may yes, buntag. O nindot kay sir, no, makauban kay specialist sir. No, ato na lang din po nga ipakapangumusta sir. Tunay nagpagawas man kita o press release may tungod atong pagkasirado sa atong dalan padulong sa Bukinon. Ato lang i-update sir ang atong mga kaigsuna. Kumusta sir ang dalan ato da sir? Magia na ba sa atong kaigsuna?
3: Oh, katong July 5 na sa ato ang IUR mismo na ay landslide.
0: Yes sir.
3: Niya sa diha-diha na aksyonan sa ato ang provincial engineer office, engineering office na sulba dayon na clearing dayon ang sa ato ang IUR. Pasabol na siya katong July 5 sa gabi. Sa pagkakadlawon na nana po ay dako nga landslide dito na sa Sitio Balacayo, Barangay Kalagangan, sakop na sa
0: San Fernando.
3: Municipality of San Fernando, Bukidnon. Yes sir, dito nagpagawas dayon sila o
1: Bukidnon na no?
3: Yes sir, sa Barangay Kalagangan sir, Municipality of San Fernando sir.
1: So bisan pa o kining dito na hitabo kay ang uban manggod mulahos manggod kan
3: yes,
1: kagayan or ano adto kay pong pebalo nang
3: yes, sir.
1: Davao
3: yes,
1: Norte nga ing aning na hitabo para di sila mo dayon.
3: Oh, na naman tay kay mga press release sir, postin po sa ato ang mga
1: very good
3: page sir. Sa as of now dili pa jud siya pasabol sir.
0: Dili pa pasabol oh. Sir. Sa tanang klase sa sakyanan sir.
3: Yes sir. Ang gani ang motor ilang ipaalsas mga tao.
0: Sahon na lang.
3: Sahon. Niya, mabayad yun sila sa libur. Libur sa
1: so, tao. Na-estimate kung kano sa mga pwedeng maagian? Wala mga heavy equipment ditong nagdaitali o ka ng pang-clearing?
3: Ongoing ang clearing operation, sir. Mm. O, niya, time to time, sir, ang ato ang station, nag-quain, coordinate sa police station po sa San Fernando o sa ilang
1: MDR. Estimate nga mga 2 days na lang o baka bukas, mga ganun ba?
3: Yes sir,
1: atong mga biyahero, maka-estimate po sila nga adi na muna nato mo dinas sa tamo agi nito. Dito na lang tamo agi sa bahalag layo basta ma-deliver nato ni atong goods mga
0: tao.
1: Madao. Pero kung maka-estimate, sabi oh 2 days from now pwede na magyan. So pwede pa na lang mahintay.
3: Yes sir,
1: mag-update na.
3: Yes sir, copy sir.
0: Sige. Nindot kay sir, no, nindot kay nang update no sa atong mga kaigsoonan okay. Nga mag-biyahe padulong sa Bukidnon or Cagayan de Oro. As of now, no, as of now sirado pa ang atong Talaingod Bukidnon National Highway no apan padayon ang pag clearing ani niya aron na hopefully no mas paspas og dali nga ma-clear kini aron magian na sa atong mga biyahero.
1: Yes partner, tama.
0: Yes no og karon mga katropa no atong pag-update diha sa atong kinatibok ang kahintang sa Kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte no atong Siron gikan mismo sa atong provincial director kung kumusta ang kahintang sa Kapsay ug kalinaw sa atong pinanggang probinsya sa Davao del Norte sir.
1: Yes partner no ato sa din kining pasalamatan ng ato ang amahan sa lalawigan ng Davao Norte no. Just recently ato ang gipatigayon ng ato ang Davao Araw ng Davao Norte.
0: Yes no, congratulations.
1: Napaka successful yan. Nagbasa-basa ta sa ulan atong opening na alas 4 kadlawon yes, kita start ato partner og kining parade no.
0: Parade.
1: Mga ganagaday ang mga ahensya
0: o parade.
1: Nag-culminate siya atong pizza size no.
0: Yes sir.
1: Oh, very successful Kuya Go, binabanan sa kay Vice Governor Clarice o sa members ng ano no sa ulo ng panalawigan. Sa ato ang mga congressman na
0: yes,
1: kung ano congratulations sa atong tanan.
0: Congratulations.
1: Napasigayo na to na pagka bibo nanurit na dito sa ilang mga floating mga boat, yung mga boat nila.
0: Boat nila sir.
1: Ikan sa Talaingod, Kapalong, kasi kayo nindaw ko ito partner. Mura kung ako'y mo judge, mura pasensya na ha, kaya kuha man yung opinion.
0: Oh, opinion sir.
1: Katong Dos Andanas yun, kasama nung Dos Andanas dito. Dos Andanas, Kapalong, parang Asuncion na tayong isa. Pero yung karma, hindi rin mabitin. Dahan sila, magaganda talaga. So katong Dos Andanas, kining sakadyo ko sa duha ka Dos Andanas, nagpa-picture dyan ko.
0: Yes, sir. Dindot kayo, sir.
1: Dindot kayo. Then, dahil atong pasalamatan no, na very successful ang ato ang celebration
0: yes.
1: Sa ato ang araw ng Davao Norte o sa natala na to ang mga krimen, no? ikumpara na to, very minimal ang mga nahitabong krimen sa kwan sa bulan sa Hunyo, ikumpara na to sa Mayo, partner. Yes, ang sir. Mayo, partner, na alay na tala nga 23 ka mga krimen. O ikumpara na to sa Hunyo nga naaray 20. So, nagbaba siya o tulo.
0: Tulo, sir.
1: So, ang sa Mayo, maukini ang gilangkubang upat ka kasong murder. Pito ni ini ang kasong physical injury, duha ka kasong rape, usa ka kasong robbery. Walo ka kasong theft, kinigyod ang naguna.
0: Yes, sir.
1: Mga kawat, kawat mga salisi, mga diyan sa mall. O sa usa ka kasong karnaping motor. Kining karnaping po da, ito po ning nagakpan mo po nito na.
0: Yes, sir.
1: So akong ikuan ang katuang atong kining crime solution efficiency.
0: Yes, okay, sir.
1: Kuan kining matuang mga percentage, no?
0: Yes, sir.
1: So niini 23 ka krimen, 22 niini ang considered as cleared, o 20 niini ang solved. Ibig sabihin ng solved, atong nadakpan.
0: Nadakpan
1: na ito, na-filean. O nadakpan na ito ang kining mga suspect.
0: Yes,
1: so doon nakita 95.65% crime clearance efficiency o 89.69% ang crime solution efficiency.
0: Awesome,
1: sir. So, Mayo, on the other hand, ang bulan sa Hunyo, partner, ning tala rata og 20.
0: Yes,
1: ning minus tag tulo ka krimen, no? O kinigilang kuban sa duha ka kasong murder. Atong niyagi kay upat man, so nimbaba tag duha. So, lima ka kasong physical injury, duha ka kasong rape, usa ka kasong robbery, siyam ka kasong theft, ning increase ta og isa ka theft, no? Isa. Kaya waluman, atong Mayo. O isa ka kasong karnaping, nadakpan gyapon.
0: Dakpan gyapon.
1: So, sa 20 ka insidente, 18 niini ang considered as cleared, o 15 niini ang considered as solved. Aduna kita 90% nga crime clearance efficiency, o 75% sa crime solution efficiency. Pero gamay tanawon, pero mapa may pagkahuman sa ato ang June. So, sa sunod ng report, ani, mataas na siya. Ang going man ato mga snapping investigator man.
0: Yes, sir.
1: Wala na ito nang itulugan. Bisag matulog pa na ang ato ang investigador karon, umana na po investigador kayo.
0: Yes.
1: Apo, papahawayan po itong duty karon, no? So, sa atong assessment partner na ini, 8 focus crimes ni babagi kan sa 23 ngadto sa 20. So, ibig sabihin, 13.04% ang nikunhod partner na baba. Yes, may ilan nga mas maayo ang atong present order sa atong probinsya. So, ano, ato na pang lagbitan nga, congratulations for the recent araw ng Davao Davao Norte Province.
0: Norte. Yes, sir, no. Uga, congratulations po kanato mga kapulisan, sir, nga kita gyud ang usa sa mga nanguna diha sa pag-secure nung mahimong hapsay og malampuson.
1: Palangga gyud tani kuan partner, yes, kaya ato ang kining heads ato ang Mindanao Development Authority,
0: yes,
1: kay naaman po si Sir Magno ato. Si Sir Leo Magno na dito. So, gitimbaya po maayon sa atong gobernador.
0: Yes, sir.
1: Ang opening na to sa atong araw ng probinsya ng Davao Norte.
0: Yes, sir.
1: So, partner, diri sa tagum yun, no? Ang
0: yes,
1: nag-unag yun nga mga krimen, no? Pero, i-consider na to sa three component cities.
0: Mao po yung pinaka-sentro,
1: sir. Pinaka-sentro yun. Kumpi, ihaponin mo pila ka-book mall diri. Napagani, mag-open na po.
0: Yes, sir.
1: So, mauna akong consider, no, kay ato pong ilakbit wala may labot rin ang Biduhali. Pero ang Biduhali ba, bisan o kining sa una, huwag na ito nagbalita ng krimen. Di karon na-appeal na sila. Tungod kay ang development na ito sa atong probinsya ning kantay na ito sa pinagagamay ng munisipyo.
0: Yes,
1: ning sikat na po ng Biduhali. Kaya kung asa good ang kining development partner,
0: musunod po siya.
1: Musunod yun ang kriminalidad. Kung labaw na yun, huwag magpakaangka ang atong kapulisan.
0: Yes, sir.
1: Muna ka rong partner na yun si Arde nga, bago naman tayo nag-rimpo, nga kung dili efektibo ang ato ang 1090 deployment, atong utrohon, no?
0: Oh,
1: atong osbon, ato ang adjustment na to sa ato ang kining convergence, asa na to ibutang.
0: Kanagin ang nindot, sir, sa atong ginapahigayon kanunay nga.
1: Sa impo.
0: Impo, sir.
1: Provincial impo, no?
0: Doon ang mga adjustment.
1: Police
0: adjustment nga pwede ibuhaton, sir.
1: So, napakaganda talaga yan. Every week natin yan tinitignan, no?
0: Yes, sir.
1: So, ang tagong ginagnakuna ni Ine, niya, ang asunsyon tala ingod ong Santo Tomas, palakpakan.
0: Wow.
1: Wala yung natalang focus crime sa bulan.
0: Ang atong mga bisita karon, wala yung natalang sa timbang bulan.
1: Oo ni sila, no? Ang Santo Tomas ang tala ingod. Pinabuyag yun. May gamay ra yun hinoon ang mga nahitabo niya. Yes. Karon, wag yun. Anyway, wag kita mag-ampo na ay mahitabo, no?
0: Yes.
1: Pero, sa leadership po nasa ito ang chief of police.
0: Yes.
1: Inubanan sa local chief executive ang ilang support sa ilang mga chief of police diya nga. Makita yun, no? Pero mintingin na, bago na nasa nakadawat ng award na si Eduardo
0: yes.
1: Corpos.
0: Yes, sir.
1: Kay pinakagamay nga natalang kriminalidad sa
0: Tibok
1: sa,
0: yun,
1: sa first, ano ba yun, Class A Municipality.
0: Class A Pagilang Municipality.
1: Mga partner, di ba?
0: Yes, sir. No, og, kada, no, mga kaigsuunan, mga yes, kastropa, partner. No, nga itong update, nagpabilin kayo nga hapsa yung malinaon.
1: Pero ang partner, itong warning nga itong mga kuhan nga,
0: yes, sir.
1: Atong mayumanggod, walo ka incidenting theft.
0: Yes.
1: Kunya, karungon nyo siyam, so nag-increase siya, og isa, no? 8 to 9, so, atong
0: ang theft yun, sir, ang atong prevalent crime, sir.
1: Yeah, prevalent crime. Atong pasidaan na atong mga katauhan yun na mag-igmat kita, batay na ito atong mga unattended na mga gamit, gamit na ito, no? Mm-hmm. Di na ito, tagaan sila chance niya kawaton. Kanang mahabil na niya, mag-igmat tao niya. Kasagaran mo anong nahitabo po sa sulod sa mall.
0: Yes, sir.
1: Kanang muraog, nahagin niya, ma-attempt sila.
0: Ma-attempt, sir.
1: Pag-uragay na ito, ginatala, katong sa, kuan, do it yourself ba yun? Doon na kung sobrang libo po itong ikaw ito, nadakpan po siya. Luoy po, tingin sa kapitos karong mga panahon
0: yes,
1: na mga
0: oh, kanapod,
1: mga nasubaybay sa atin ng mga katropa. Tungkol sa kapitos karon ang mga tao, nangkamot doon sila mga kunahi kayo.
0: Kunahi kayo. No, munang
1: maluoy po ka ng mga nadakpan kay kana sila. Although, nangawat man sila, sala man nila na, pero ibuhat na nila siguro tungkol sa kawadon. Well, so, mo na nga ito ang i-validate po ng nangawat kung kuan na ba recidivist na ba ibig sabihin
0: yes,
1: kawatan na sila mga katulon na nila gibuhat kalima pero tanaw na to kung first time din nila niya ilang gikawat gatas kay itong naghilak ang bata ma dali ko gatas kay di na ko ka muda ko ani hana itong natalbog siguro mga ana no ato i-considerar na tungos kapitos na uli sila sa pagpangawat so ato isang tanawan pero magbantay ta kita
0: yes.
1: Na mga na yung mga tinda diha
0: oo.
1: Na yung mga butang sa gawas nga
0: dali mabaligya
1: dali mabalik yan. Para sa akong partner, kay kaniya ko ang bike na, mabukoy bike dito, ni Pauline ako sa balay niya, gamitin sa akong anak na, kay bata panggug ka, namang kalimitan, taga-gining ko anak, kanang kanina o kanang kandado,
0: tama,
1: ay kandado na
0: yung mga
1: bike.
0: Kandado.
1: Kay kung di niya managandaduhan, o niya na ay chance good nga ang muagi sa balay niya, lamian yung bike ka ni Kawaton, ay, sunod balik na ko ani, o magpaapo pa pa ni, ako ginalon. So, may ana ba?
0: Yes, sir.
1: Ang kawatan, di ko na siya nga. Parang by chance siya ba?
0: Yes. Oh,
1: yan ako tagaan siya.
0: Oportunidad, sir.
1: Oportunidad, no?
0: Ang oportunidad.
1: So, maura na in the same manner, ito mga katropa diha, no? Nga naapot tayo mga butang diha sa gawas. Mga pala, mga kuna, ipuso nyo na.
0: Puso na to.
1: Mga gabas, mga chinso.
0: Tungod kay, again, no, sama sige kong sa itong provincial director, dagan sa itong mga kaigsunan karon nga naglisod, nga usahay kapit patalim, no? Matintal gayon sa pag pangawat kung dunay oportunidad busa kuhaon nato ng oportunidad aron matabangan nato sila kadili makahimo og krimen. So
1: yes.
0: Sir, salamat kay niya na sir no nga, nga tips ngadto sa atong mga kaigsuonan og of course ato usab sir sayron gikan sa atong mga bisita karon ang update usab sa kahintang sa kapsa yung kalinaw gikan sa ilang tag sa area of responsibility and of course lakit na pod sa mga accomplishment na gabisihan ma'am sa inyong area ma'am kung kumusta pod ang atong accomplishments so far diha sa pagpaningkamot sa atong mga pagbanang kapulisan diha ma'am. Una ta ma'am diha sa Santo Tomas Municipal Police Station.
2: Good morning again, Sergeant. No? So,
0: yes.
2: Sama sa giingon sa ato ang provincial director. Negative ta o mga krimen.
0: Yes.
2: So, sa ato ang AOR. So,
1: congratulations,
2: yes,
1: Santo Tomas Municipal
2: you,
1: Police Station.
2: Yes, sir. So, siguro isa sa mga reason na ani, sir, is tungod sa ato ang collaboration o coordination sa ato ang mga LGUs, ato ang mga barangays, sa at community. Kanang service, community service oriented policing system. So, gina-embodied yun na sa amo ang OIC, sir, na every time na ay mga reklamo, maadod yun siya sa mga barangay.
0: Wow.
2: Nagahatag yun siya o mga contact numbers o makontak sa every, any time of day and night. So,
1: wow.
2: Nagarito
1: yun. Sa mga katropa, no, gwapo kay paminaon ang ato ang kining deputy karon sa kuan sa kina sa Tomas Municipal Police Station, no? Kung sa to yung mga strategy nila ba?
0: Yes,
1: ano, zero crime sila. Tungod kay nahigmata ang ato ang mga force multiplier,
0: yes,
1: ato ang barangay captain, down to barangay tanod, nagpa-kabana sila.
0: Nagpa-kabana, sir. O, kanagin, sir. No? Uga nindot na kayo. Nindot kayo na, especially karon
2: yes,
0: na PCR month, ma'am, no? Na mas-celebrate na to na, ma'am.
1: Yes, actually, partner, nabanggit mo ko na ko ang Bido Hali ba?
0: Yes, sir.
1: kay bido halimang gud adjacent panguna inig magbay ko din sa
0: Carmen
1: Carter Carmen paingon ko gigan ko tagong mato ko kining bido hali niya
0: gawa sa Carmen
1: man lang gigan ang Carmen niya duol man lang gina sa Santo Tomas ana.
0: Yes sir.
1: Ang Santo Tomas mo gud ako siya pero tungod maguna sa kuano kaning snappy ba no.
0: Yes sir.
1: Pulis ato nga mga pulis na nagdambayayo ng ato barangay captain hangtod sa barangay Tanod ang ato ang local chief executive.
0: Yes.
1: Si Idol Angkola Rolanda Jessica Ma'am Inday ang suporta mangod kay yes. Mahadlok sila diha kay ang CCTV very active.
0: Grabe
1: ang
0: CCTV sir.
1: Unya ang strategical nila ini kagabi mo ato ko dito naagid sila inig alas 12 na gyud midnight no.
0: Yes sir.
1: Naagid sila kining mura og kining area nga dito sila magtambay niya diri na ang patrol siya diri na ang atuang bike patrol diri na ang motorcycle patrol mapangabos na dito unya unay mahitabo dito na managan ang atong mga kuan mga manangpit ba kasi si Manner mas na isunugun sa atong mga kuan no? Mga kapulisan ato ang mga neighboring mga municipality so balik tayo sa Biduhali ang Biduhali adun na kita ikuan ako sa itong katrupa, no?
0: Yes, sir.
1: Adun na kita dead body found, no? Kanang found dead body.
0: Oh, yes, sir.
1: Sa biduhaling hantod karon ron, identified siya. Unya, katong mga nakadungog karon mga katrupang sumusunod sa ito, sa Davao Norte, kung na may missing person ngayon yung
0: nilalhan, yes,
1: naatay kining kuan dito, naatay ka ng pwedeng magpa-swab test, sa bucal swab test ang katong kunyari, ang isoon sa parente. Kay niingon na gyud ang ato ang municipal health office dito nga. Ilubong na gyud ang maong patayang lawas kay murag hazardous na siya.
0: Hazardous na.
1: Siro, kikuha ang sample to ha. Kung kisa to nakadungo, kisa to yung mga
0: simbawala. Kung wala ang kaparentihan.
1: At tumo sa Biduhali kay maingon lang iku karon nga bisag mingaw na diyang iriyahan na niya tungkol kay progressive na po karon. So ang kriminalidad mo sabay gyud. Pero sa kuana sa kinatibuk-an sa municipality sa Biduhali wala ining claim ana. Ibig sabihin gilabay ra na diha tungod sa ka mura man pugun na gining bukid ba maadi ang tanaw na to sa bukid manggod kay naa may mountain na. Pero kato manggod kay kuan mo na diha sagingan ba?
0: Rural gid siya, rural area.
1: Rural area nga butangan nato ka ng more dili practicable kung at mga sagingan butangan nato tanan og CCTV.
0: Mao gid sir.
1: So mao tong marupodong naglabay ana.
0: Dito.
1: Asa dapat ang ano mao nang gibacktrack kato partner karon ng mga CCTV duol sa nang tangan sa
0: paglawas.
1: Kay mahila nato na kasi unsang sakinan nga naglabay ana kung gipas-an ra ba na sa tao. Mahila nato na atong gibacktrack kay nakita ana siya anang adlaw. Pasig, kanang adlaw, kunyari, pitsa uno na nakitaan, pasig, pitsa 20 pa nag-ilabay, kay baho naman. So, taas kayo nga itong backtrack, partner. So, sa mga nakadungong karon, mga katrupa na ito, no? Kung naamanggoy mga parente diyan nga nawala, at tumo sa Biduhali.
0: Yes.
1: Para iswab mo dito, aga. Di na sakit. Kuhaan lang mong sample para i-crossmas na ito dito sa gilubong na pating lawas nga founded body. Okay.
0: Yes sir, no, daghang kaayong salamat ni ana no nga impormasyon no sa katong mga nawad-an din ha o mga kapryentehan. Ma'am, diha ta sa imong inyong mga accomplishments ma'am so far in sa atong anti-criminality and law enforcement operations.
2: Yes sir, ang sa as of July 8 gahapon,
0: yes,
2: naatay natala sa ato ang illegal drugs na isa conducted operations. Oo. So naapod tayo illegal gambling, duha conducted operation og nga arrested pod ang duha.
0: Yes.
2: Then sa atong traffic violation naka accumulate og 29 TOP accomplishment
1: kana ni municipality of Santo Tomas partner.
0: Yes sir.
1: Sila tong nakadawat og brand new helmet.
0: Wow.
1: Nagihatag ni ma'am sa atong LTO din na panamit. Si Ibanez
0: pa snappy.
2: Yes,
0: tungod sa ka-snappy sa
1: tungod sa ka-snappy kadaghangan ng mga traffic enforcer
0: diha. Traffic enforcer.
1: Ng mga pulisya gyud nakadawat tungod kay sabi ko, basig na kay kaaway, siya dili ko man nakopser o dili ko mo piptok nila. Ibig sabihin, kanang gidakop ta ka, kaya nakasala man ka, pero di gidaw siya musugot nga, inigaw man yung dakop, di niya istoryan. So, daghan kayo siya kuan, nakadawat sa helmet nga brand new, atong gitawag po ko ni Mampod sa LTO na ito sa Panabo.
4: Yes, sir.
1: So, very good. Congratulations, yes, sa Santo Tomas Usab, no?
4: Yes, sir.
0: Yes.
4: Naana sila yung officer.
1: Traffic enforcement nila.
4: Yes. Ibuhatan yun na sila bagong office ni OIC.
0: Atong traffic
4: na pag na yung mga after checkpoint, after operation, muduol man na dito ang mga narakpan, ilan dyan ang i-cater para magsabda nila.
0: Yes.
4: Sa usahay mang good, sa pagpasabot lang magod ang kulang sa itong mga kapulisan. Yes.
1: Pero partner, maka-ato kag Santo Tomas karong partner, mura na siya kining Panaku City.
0: Yes, sir. Bibo na kayo, sir.
1: Bibo kayo. Nagagwapo na sila Jalibi dito. Na, para pang...
0: May Jalibi.
1: Sama niya. Anyway, anak rin na siya Skapalong sa una ba? Naghipid eh ko Skapalong, no? Siyempre, naghipid ko Skapalong pa lang ganoong Kapalong. Honorable Sir Edgardo Timbol, sir. Yes. Salamat kayo, sir. Ikaw pa yung mayor sa una.
0: Mayor sa una, sir. Karoon balik.
1: 2008, karoon pili lang po, sir. Ikaw kaya po yung mayor, sir. Pero bibo na po kayo ang Kapalong, ha?
0: Yes,
1: at ikikas dito.
0: Kikas.
1: Ang estudyante natin, Pating Daghana.
0: Pating Daghana.
1: So, gwapo na kayong probinsya sa Dabon Norte. Daghana kayo ng asensyong municipal.
0: Yes, halos tanan yun, sir. Halos tanan na...
1: Even Talaingod, ha? Maagyan mangod ang Talaingod going to San Fernando, no? Maugay na nga itong i-update sila. Kaya ang mga tao mong gusto kayo magmotor-motor.
0: Yes, sir.
1: Baka nang musubay kasi nang bye-bye kasi lang turo first lang karon lang di sa mga agi karon, ha?
0: Di mga tourist spots.
1: Pero makaabot mo sa ano, makaabot yun mo sa area na to sa Laingon, hanto sa boundary kay dito man na ang dili magian karon sa Fernando man ang area.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes. Sige, ma'am. Sa pa ato mga update ya, ma'am.
4: So, aside sa traffic sa LTO violation, yes, so, ano po tayo citation? Local governance na traffic.
0: Yes,
4: so, mauna, diha mo sulod tong mga karang muhangyo gani, sir. Karang luoy yung gaayo mo nang ginapahangyo na sa uban sa usahay sa ato ang mga traffic. Then, ano tayo 6 ka-wanted person nga nadakpan. Oo. Nga mutubag sila sa ilahang accusation sa ilaha. Unom sila ato ang accomplishment. Then, local ordinance or ato ang safer city initiatives.
0: Yes, yes.
4: Ano tayo 88 at ano?
1: ECI.
4: 88, yes, sir. 88 accomplishment.
0: Wow.
4: So far mo nang ato ang accomplishment sa Santo Tomas, MPS as of July 8, sir.
0: Wow, daghang kay salamat, ma'am, no? Ang update
4: yes,
0: niya sa ato mga publisher, makita na ito nga sa isa ka simana, no? Ubay-ubay na yun ang mga accomplishments sa ato mga kapulisan diya sa Santo Tomas Municipal Police Station. Sir, ato punta sa ato nga bisita gikan sa Talaingon
1: Municipal sa Talaingon na punta.
0: Kung kumusta po, no, ang kahitan sa kapsay o kalinaw ugang gikabisihan sa itong mga kapulisan dito, especially diya sa itong pag-implementa sa itong mga special laws o diya sa itong anti-criminality ng operations. Sir?
3: Good morning once again.
0: Yes, good morning.
3: Total assessment sa lungsod sa Talaingod, nagpadayon yun ang kamingaw o peaceful in terms sa kuan sitwasyon sa criminality. Walay mga panghitabo sama
0: yes,
3: sa agi kuan ni
0: zero kita
3: sir ini gani na
1: sa Dios
3: kay sa Dios
0: yes
3: sir tungod po ni sa ato ang pakigtambayayong pod ang atong local chief executive suporta kanunay gihatag sa ato og sa mga tulo ka kapitan sa barangay Santo Niño, barangay Daguhoy og barangay Palmahil. Ang ato ang mga kapitan tulo ra na ka barangay sir
0: pero perting dakwa
1: pero hangos ko ka
3: ang land area perting dakwa sitios lagi kayo unya
1: barangay ba perting layo
3: yes sir ang ato
1: perting dakwa
3: dako kay sir nakatabang jud ang ato ang RPSB sir tulo ka unom nahulog unom ka sitios nga na ay
0: RPSB.
3: No ang duha na under sa RMFB Libin nga ilang personnel.
1: Itong boundary na ito dito sa Tulalian ba ito?
3: Natulinan, sir. Napoy border checkpoint na ito, sir. Nga. Ang nagmana na ang ato ang RMFB.
0: RMFB 11.
3: Yeah, sa, under sa ito ang provincial office ng personnel, unom ka sitios.
1: Mm.
3: Sitio Dulian, Kamingawan, Lumabag.
1: Jonathan, no, wala kong mga zero na diya ba? Kung gikan sa Talaingon, paingon dito sa Tulalian. Anong
3: natulinan, sir.
1: Natulinan. Pila ka... minuto 60 minutes 1 hour
3: mga ano yun sir
1: or 1 hour and 30 minutes estimate daw eh
3: kung
1: kwapo na baykon
3: kung daanggan sir nga
0: bugiro pero musabay ko
1: ayan bugiro
3: kaya
1: ano nangyayad to
3: mas makaya yun siguro ni mo sir kaya praktisado
1: magkaya sa morning siguro ma unya mo di na kung mabayk pagpauli
3: pwede sir pwede
1: charga na ang emission ba pating ko na kung sa boundary na ito kung ito nakuha na ako ang boundary dali boundary sa Magdo, ang paingon naman nagmawab. Dabo, di oro
3: na sir,
1: niya. Yes, sa Apokon, di oro man na. unya diri sa may GP Laurel Panabo pa yung nagdabo Dolro man
3: Dolro guys
1: kana gyud akong challenge
0: kana sir
1: kay naadto naman po na ko ning New Corellia unya ang next na kay kuha naman po kini bondir na po sa Dabo de Oro
3: lak sir pa lak naman po tong
1: mission na to na boss
3: yes sir po sir
0: tama kayo na sir mga launa ta sa unto makaabot dito sir
1: oh.
0: Kay nagbike bisa una padulong sa
1: Regular ba yung tubig sa butong dito? Mawara ba yung gasolina na ko?
3: Minus yung lubig dyan, sir.
1: Mawa nang yuta dyan, no? Dali, ramon na lang slide, no? Kaya murag batuon mo na.
3: Wala, may kayo yung mga tao. Mawa
1: nang slide sila, murag di kayo po nang tanong dyan.
3: Maupaw ng tao, murugukid, sir.
1: Pero iba, update ha sa katong na lang slide, ha?
3: Yes, sir.
1: Itong mga commuters na to, nga mo ato sa San Fernando, going to Cagayan de Oro, makakuan sila, makadecide sila.
3: Yes, sir, yes, sir. Padayon ta sa ito ang...
1: Sige.
3: Kwan, sir. Sa duration ni sir sa June 15 up to present nakakatala kita o naka-accomplish kita o two most wanted person
1: mm-hmm.
3: Ang isa ni katong provincial top 3
1: provincial congratulations
0: yes, top 3 provincial level
3: yeah, sa ato pong implementation sa RE 4136 sa Bukid na pro daga yan mga gida
1: mogi
3: yeah, yeah, kaisyo kita o 14 ka TUPs nya sa citation tickets 87 ka citation ticket na isyo o sa ato apong implementation sa local ordinances sa tong sa Safer Cities yes, Initiative
1: ECI
3: sa mga sir Safer Municipality kay Municipality raman
0: yes sir
3: sa half naked
1: SMI sa inyo
3: ayun sir
1: Safer Municipality
3: yes sir sa ato ang half naked kani warn lang ni siya kay wala man citation may issue kay wala man ang kuan ang ato ang lungsod wala half naked 11 ka kuan accomplishment na to o sa drinking in public 9 o nga to ang smoking anti-smoking 18 citation kani natay citation ani sir kay ani municipal ordinance nga ginasubay mo ima issue ang citation kaning smoking in public
0: yes sir, sir.
3: O kaning implementation sa curfew on minors kada gabi
0: yes sir
1: wapo kayo na ha kanang mga initial violations mo ko na to ba mukhang yes, nakapakpakgang sa ilang mga daotang mga
0: yes
1: gibuhaton initial violation kanang magmotor wala helmet may nana ba
3: yes sir
1: so kanang kap-kap na to so yes, ipadayon niya na
3: naman permite sir ang kanang atong plan bakal sita sir o kanang kap-kap o curfew on minors o niya kagapon po ako lang pong ipahibalo sir kagapon nagpahigayon ang Talingod Municipal Police Station o kanang stakeholders forum
0: forum yes
3: nga giatinan sa ato ang mga school heads daghan mga sitios diyan ay mga eskwelahan nag-appeal yun sila o kauban sa katong mga stakeholders sa other agencies sa ato ang local city
0: kumusta ang maong forum sir
3: nag-successful siya niya dito na isgutan ang katong so kung sa eskwelahan katong hitabo lagi o gikuan jud nga unsay maayong buhaton wow. Unsay ma-prevent or ma kun anay pangapang hitabo unsay angay buhaton
0: yes
3: o sa laing agency sir sa tong mga business sector naisigutan po tong bahin sa atong unsa ka importante ang
0: CCTV
3: niya
0: yes
3: magmatngon jud
1: nabay bangko diha
3: wala sir
1: wala lagi
3: kung may
1: remittances may hindi ko jabrak ba
3: remittances lang sir mga
0: remittances
3: naalay mga remittances
0: so nindot kayo sir no nindot kayo na ang magkasabot din niyo po sa itong provincial office nagbigayin po taniya na katong mga sa bangko sir o mga financial
1: sa jabrak na to tapos naman ta
0: nindot po na no nga magkasabot yun no doon nagyoy prior nga coordinations
1: doon kita na kung ano sa jabrak na to partner yung joint anti-bank
0: yes sir
1: sa itong ano antay ano na to kining cybercrime no
0: mga robbery
1: ambot ta ito alas 2 sa hapon
0: yes sir
1: grabe ang interaction ng atong mga security guards mga itong mga head of office mga manager sa bangko gwapong yung mga interactions nila at so far partner maayon mapod ang patigayon sa security na to sa itong mga business establishment especially sa mga bangko yes. Wala talagang mangyayaring mga
0: yes. Okay. Nindot po to sir no, kay sila naghatag sila sa ilang mga suggestions o kita po naghatag po tao mga tips na
1: oh, ganit, yung
0: tips
1: kung
0: na malikayan din yung mga rabid incidents.
1: Abot o sobra hapit alas tres.
0: Abot o alas stress doon sa hapon gikan pa sa buntag.
1: Gikan sa buntag.
0: Ninot ka itong mga experience o usab, no? Sama sa gibuat usab sa ato mga police station. Nagpahigayon usab.
1: Pero katulad ba partner, no? Sa yes, kuwan na to, sa Tagum area na to, ha?
0: Yes, Tagum
1: area. Gusto na pong pagpatigayon po ang kuwan. Gusto sila ang ato ang binyo gihapon diri sa may Marangal. Ang atong mga duha ka component cities mo ari sila diri. Pero ang Tagum magud na pinakadako gyud.
0: Yes sir.
1: Na diri ang center sa atong kalakalan, no?
0: Yes sir.
1: Ang bangko mga dagko nga mismo establishment. Mm-hmm. Anyway, di na to ma-discount ang Panabo. Yes. Mo supol po na sa Tagum mm-hmm. ug pagkasinso, no?
0: Yes sir.
1: So among ikaw na sa kay Chief of Police kay Lieutenant Colonel Dexter
0: yes.
1: Kuibas kung kailan ang job rack na to.
0: Yes, nindot kay na, no? Nindot kay na nga may tabo na nga magkasinabot gayud kita sektor sa business, sektor sa ubang mga sektor sa komunidad, kauban diha sa kapulisan, diha sa pagsabot-sabot nga magpabilin gyud nga hapside malinaw na natong komunidad. O speaking sa kapsa kalinaw o diha sa pag-implementa nato sa balaod, no? Atong i-update usab ang atong mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations sa tibuok bulan, sir, sa
1: yes, partner. O sige.
0: Diha sa atong anti-illegal drugs operations, no, doon na kita'y 61 ka-successful operations sa anti-illegal drugs. O 67, niini ang atong na-aristo. Doon ay 3,230,142.
1: Salamat sa contributor na ni partner.
0: Yes,
1: pinakadako nga contributors ni ang Panabo. Panabo.
0: Yes, sir.
1: 2 million ang Panabo dito.
0: Mm-hmm. Yes, no, congratulations, no.
1: Congratulations
0: po. Okay, usab sa atong anti-illegal gambling operations, dunay 25 successful operations. 20 ang naaresto nato, dunay 6,582 bet money ang na-confiscate kauban sa mga gambling paraphernalias. Sa atong RA-10591, atong operations kontra boga.
1: Oh, loose
0: no?
1: Firearms.
0: Loose firearms. No, operations conducted 57. Natay na-aristo nga napulo ka mga personalidad. Pito ka mga firearms ang atong na-aristo. Og 51, no? Ubay-ubay gini 51 ang gi-voluntaryo nga gi-surrender nga mga firearms diya sa atong mga police stations. Diya sa atong kumpanya kontra sa pag-account nato, no, pag-account nato sa mga warrant of arrest, no, especially diya sa atong programa ongoing nato nga manhunt operation, nationwide manhunt operations nato, aduna kitay 64 ka mga operations conducted sa bulan kana gyapon sa Hunyo, ug 19 ka mga most wanted persons ang atong na-aristo.
1: Nahurot na ito, partner, ang atong top 10.
0: Yes, sir. Yes, sir. O 49 ka mga other wanted persons ang atong mga na-aristo. O diya sa atong Republic Act 4136, no, atong balaod sa dalan, no, traffic law na ito. Adunay 2,713 operations conducted o 771 ka TOP ang atong na-issue o 3,352 ka citation tickets ang atong na-issue usab, no? So diha sa atong local ordinances, no, sa atong pag-implementa diha sa atong Safer Cities Initiative, no, sa tibok probinsya sa Davao del Norte sa bulan sa Hunyo adunay 2,667 nga violators diha sa atong drinking and smoking in public places. Doon ay 551 sa kining maghubo o upper shirt, no? Mm-hmm. Doon ay sa urinating in public, 251. Sa mga minors nga na-rescue na to, 938. O kining magsuot o balaklava, sir, nga musulod sa mga establishmento din sa Tagum, no? Gipakusgan kining nga pag-implementa ni ini.
1: Ipatanggal yun, no?
0: Ipatanggal yun dapat. Doon ay 53 nga na kwan na ward nato. So diha sa atong mga city ordinances, other city ordinances, dunay 3,779. So total dunay 8,248 nga accomplishments nato diha sa atong implementation sa atong local ordinances. 3,967 ini ang na-find yun, sir. Doon ay na-issue nga mga citation tickets. O 4,281 ang giwarningan lang sila. And of course, girelease na sila, sir.
1: So kung may itong buhatang partner ba, kanang Black Lava or
0: yes, sir.
1: Kung para mahibalan sa tanan, kanang gunit ba?
0: Mm-mm.
1: Nga bago mag-uka mag-helmet good, atong mga sapahon kaya abog kayo.
0: Mm.
1: Pag abot niyo sa checkpoint, hubuan niyo yung helmet, hubuan na po niyo ng inyong kining bonnet or

0: atong Siron gikan sa atong mga bisita kung kumusta pod ang ilang inisyatibo karon nga nagsaulo kita sa atong Police Community Relations Month. Yes, ma'am. Una ta sa Santo Tomas, ma'am.
1: Okay, good morning again. Sa Santo Tomas, nanghatag kita og school supplies yes, sa ato ang mga estudyante and conducted comprehensive lecture on crime prevention and safety tips.
0: Yes, ma'am.
1: So, anaatay mga leaflets distribution, mga tree planting activities. So, naapot ay mga katong ato ang routine nga libreng sakay og adapt a family.
0: Mm.
1: So, ako pong idugang nga ang Santo Tomas karon nag-celebrate sa ato sa amo ang month-long celebration of Araw ng Santo Tomas.
0: Mm.
1: Nagsugod gani atong July 1.
0: Yes,
1: then, ang culmination is August 14. So, daantay mga 7 weeks.
0: 2 weeks?
2: July, August man.
1: Month-long, sir.
2: Month-long.
1: Nagsugod
2: siya.
1: July 1 po. So, masubra pasawang. So, August 14 ang
2: 45.
1: Yes, sir.
2: 45
1: days. So, natay nakalinya mga 70 activities. Tay mga adjust sa ato mga deployment plans. Then, ang mga kapulisan na to, ato ang mga barangay, every now and then nag-meeting regarding sa mga safety concern. Yes po. Then nag-open sila ang food bazaar itong aging gabi. So, bibo dito mga sa atubang dito sa ano sa ato ang munisipyo na dito na enclosed yun ang gatong food bazaar. Pwede dito magkaon-kaon. So, hantod alas 11 sa gabi na sila dito. Yes, sir.
0: So, challenge po na, ma'am.
1: Challenge na sa ato ang
0: yes, sir. Safety ang atong katawan.
1: Yes, sir. So, apan atong gi anong mangod sa LGU ang gantong pag tinabangay sa ato ang LGU. So, yes. Ato nang gi every now and then ay meeting na ay mga updates ang ato ang LGU ana. So, mag-adjust sa mga deployments na ay mga inana ng mga activities. So, well coordinated ang mga activities, sir.
0: Yes, doon matas gyud ang atong Police Community Relations, no? Mga doon na gyud pag tinabangay no sa katawhan o sa kapulisan o sa ato mga local government units
2: close
0: no?
2: Coordination lang sa
0: close ato, coordination
2: sa ato ang operation officer kung just in case kailangan ninyong augmentation.
1: Yes, nag-request na mi sir
2: para ma-address agad kay
1: yes, sir.
2: Dugay kay na nga celebration o kabalo na mo ang mga tao magod karon mo adto jud pag yes. Naihi kayo no yes, mukaon og mga
0: bisita gyud
2: mo testing og mga lami ang pagkaon sa Santo Tomas. Tinamo ko na yung mga qualities na yung anagod yes. Kanya kanyang mga luto
1: yes,
2: sumutisting. So tanaw ninyo ang pinakadagsa sa mga tao yes, yung mga bendisyon na to ha?
1: Yes sir, copy sir.
0: Sige. Ma'am, salamat kanya na ma'am no? At usap sa iron, gikan sa Talaingon sir, kung kumusta po ng atong mga inisyatibo sir alang sa itong pagselebrar sa Police Community Relations ma'am.
3: Kanunay po sir, ang ato ang PCR personnel o si COP namanggod siya ikanang initiative si COP kanang monthly niya nga nag-choose siya o mga beneficiary sa naghatag o naghatag o kanang mga school supplies
0: okay.
3: O pagkaon ana.
0: Yes,
3: kanunay nang ibuhat monthly sir ni ma'am niya ang ato apong libreng gupit libreng gupit o kanang mga kandak dissemination sa mga eskwelahan o kanang yes, sa mga sitios sa barangay.
0: Importante.
3: Na sir, permiti. Nya, sama po sa lungsod sa Santo Tomas, ang Talaingon na po, araw po nila kang mula. No? Karong mag-start ang activities, July 18, nya mag-end July 30. Humana ang coordinating meeting gahapon na plaster na kini. Nya, nanapon ni siya yung mga special deployment plan.
0: Tasking.
3: Tasking.
0: Yes,
3: lahi siya nga deployment sa itong dealing nga deployment.
0: Yes,
3: ipangandama na po ni sa wow. Talaingon Police Station. Although, ang ilang venue, nagbalik-balik na ng new terminal na Radia Primente, walay balin-balin yung...
0: Hindi ko sir, kaya nara-atbang sa itong police station.
3: Yes, so, sir.
2: Pati gayon mga pag-security ang ito ang counterpart sa Armed Forces of the
3: Philippines. Primente na sir, kanong na yung mga activity ang lungsod sa Talaingon, sir, ang ito ang 60IB.
2: Lama po sila.
3: Lama sila. Nagtabang
0: dyan sila. No, sa ito mga kapartner ng mga kasundaluhan. Oh,
2: sa 60IB, no? Spearheaded by Lieutenant Colonel Jesus Rosite Bok. Mayong buntag sa imuhang tropa sa 60IB. Of course, kay Lieutenant Colonel Biharin sa 27IB, no?
0: Yes.
2: Sa 2nd District. Mayong buntag sa inyo,
0: yes,
2: partner, sa Armed Forces of the Philippines.
0: Yes. Sir, imong mensahe, sir, alang sa katauhan sa atong pagsaulog, sir, sa Police Community Relations Month.
2: Okay, sa ato ang 31st

0: Police Committee Relations Month, no? Yours truly, of course, the Davao Norte Police Provincial Office, naka-dawat kini og kinang award, no? Tungod sa itong mga inisyatibo. Then, ibangga na ito ni sa nasyonal kung pala rin tayo, basig mo, makapalit na kitang ticket na po na sa aeroplano.
1: Yes.
0: So, ang ito ang mga inisyatibo dito sa probinsya, sa Davao Norte, ibangga ni sa mga sa Davao region, no? Na pati Davao Sur, sa Davao Oriental niya. Ang Davao Norte ang hindaog sa usa ka inisyatibo din na ang katong hindaog, mga ibangga na po sa nasyonal. Hopefully, katong mga inisyatib na to, magiging nasyonal yan. So, awardi tayo po. Kung matagaan. So, anyway, ang ato ang ano atong Safer Cities Initiative, unya ingon ang talaingon nga sir kay munisipi man may kung Safer Municipality Initiative mo, SMI sila, yung ICI man eh. So, ang ato ang Secretary of Interior and Local Government, nulisdan, our Secretary, si Sir John Bicrimulya, inubanan sa ato ang GPNP, si Jose Malencio, Corpus Tartatis Jr. Sir, bago lang yun, nagpatawag o kining Kuman Conference, led by SIAG, no? Nagpasalamat siya nga since na ang atong Safer Cities Initiative nagpadayon nga guwapo ang kining kwan, maayo ang kanang resulta, ang ato ang kwan, ang ato ang aktibo sa pagpangapkap sa ato ang mga curfew gibuhat na sa nasyonal. Anyway, katong sa una manggod ato na maging gibuhat pa sa una na, pero gihimo na ni sa nasyonal karon o nagpadayon nga maayong development, no? Itanaw, katong wala pa siya magsugod ang Safer Cities Initiative, yes, niya. Kikompare karon nga nagsugod na ta. Pwede nga po sa development. Ning baba ang atong kriminalidad o ning taas ang atong non-index crime tungod sa atong mga initial violations nga atong tayong pang-warningan. Ang uban, itagaan atong kining citation tickets. Huwag kang uban pa yun ang atong gifine na ito nga katong anyway, katong sabi ng ano nga kumuhang yun. Tanaw na to, instead ka ng lanon sa 4136, instead natulog ka buk ilang kining violation, tungkol sa kawadon po, siguro, ato kaya po na tagaan ang kining kwan no, sa katong TOP na to, pero kato lang pinaka kwan lang, pinaka bababa, or basta mo hangyo lang, pero kanang magmaldito pag yun, ang musamot ka dahil sa inyong violation, okay? Mm-hmm. Then, partner, sa ato ang napong kanang kwan no, sa ato ang kanang inisyatibo sa Davao Norte, unta kining magpadayon ang ato ang 11 chief of police.
1: Yes, sir.
0: Inubanan sa ato ang local chief executive at mga mayors.
1: Mm-hmm.
0: Na magpadayon lang og suporta sa ato ang mga local police nga naa sa ilahang munisipyo ug cities, partner. Mm-hmm. Thank you kaayo mga mayor sir, maayong buntag sa inyong tanan diha.
1: Yes, sir. No, daghang kay salamat niya ng mensahe, sir, no, sa atong pagsaulog sa Police Community Relations. Matinuod gina, sir, no, ang kalampusan atong kapulisan, no, dako kayo og papel ang atong katawhan, no, of course, ang atong mga local government units. Wala tayo igong oras, sir, no, unahon nato pagpangayo sa ilang mga panapos nga pamulong ng atong mga bisita, ma'am. Basig doon na pakaidugang, ma'am, nga mga mensahe, ma'am. O kung wala naman, ang imo na po nga panapos nga mensahe, ma'am, alang sa itong mga katropa na nagsunod ka na to.
2: Okay. Ipadayon lang na to ang pagsunod sa ito ang mga balaod sa kalsada. Siyempre, naantay mga checkpoints. So, sa mga katauhan, dili ta mo ingon nga nagsamok-samok lang ang pulis sa kalsada. Mm-hmm. Kay para na sa safety sa tanan. Then sa ito ang mga community, manggod ang safety, ang safety ba is everybody's concern. Yes, so pag mugahawa tagbalay, make sure nga nakalak sa ato ang public safety, ato ang mga saksakanan, atong pag-ibton, mga inaanang mga concern na to. Then sa mga ginikanan po, ako pong ihangyo ang ginikanan to closer supervise the kanang mga anak nila. Oo, sa mga panghitabo karon sa kanang mga sa schools. So mag-una gyud sa balay. Ang mga disiplina
1: nga murag lahi nang nga kinaiya silang mga anak,
2: yes,
1: silang anak. So dapat ila nang bantayan.
2: Oh, tanaw nila ang usay ginadula sa ilang anak sa ilang cellphone. So ang uban magud kumpiyansa lang kay sergeant nga natulog na ilang anak.
1: Yes.
2: Na yung mga ina nang panghitabo natulog na, nigawas di ay nagmotor, yes, din na disgrasya, wa sila kabalo. So kana ano lang nato kay parents man, so kinahanglan nato og closer supervision sa ato, yes, ang mga kabataan. So bawo ra to og maging safety lang ang tanan.
1: Ma'am, daghang kaayong salamat og salamat salamat kaya sa imong pag kiguban ka namo ma'am ini atong programa ug daghan kami na kutlo ang mga impormasyon gikan sa atong lungsod sa Santo Tomas. Sir, sigdon na pa kay dugang sir ug imong mensahe na pud sir.
3: Mensahe ako sa tanang katawhan sa lungsod sa Talaingod. Padayon ta sa pag sunod kung sa may ato ang mga balaod nun nga i-implement sa ato ang lugar para na po ni sa ato para sa ato ang mamintin na ito ang kapsay o kalinaw sa atong lungsod. Sa ato ang local chief executive kang Mayor Libayaw, sir, salamat sa imo ang makanuna yung suporta sa kapulisan sa lungsod sa Talaingon. O ako pong i-auhag nga sa ulog nato sa araw ng Talaingod, kitang mga katawhan sa lungsod sa Talaingod, dako po ta og responsibilidad nga mahimo kining successful unta sa mga activities sa atong himuon. Kaya nato nga naay mga kasamok ang kapulisan na nagbantay. O kamupod, dako pod kayo mo og kang responsibilidad nga malampuso ng kanang pagsaulog sa araw ng Talaingon.
0: Okay. Sige. Dali daw, manuloy mo dito.
3: Yes, sir.
0: Higop may glamik yung kape dito o kanang sikwate, no?
3: Ang sawatang sikwate,
0: sir. Sawata?
3: Yes, sir.
0: Unsa man ang inyong hadya? Nung durian nyo dito, nakatilob yun. Tamis ba yung durian nyo
1: dito? Yes, sir. Yes. Dagang kayong salamat, sir. No? Dagang kayong salamat. O alas 10:15 na, no? Sa kabuntagon, dagang kayong salamat kang Red Ash, no? Gikan sa Santo Tomas, dagang kayong salamat sa pagkuyog ka na mo diya sa itong programa. Kang Sir Lope Sebreros III.
0: Uy, sa Carmen na. Kailan pa na?
1: Sir. Shout out our energetic, snappy, and ever-supportive Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Love you, Dubs.
1: For making Davao Norte a better place to live. Yes.
0: Yes. Salamat, welcome sir. To Davao Norte.
1: Ingon po ni Eric Gukong, maayong buntag, mga maman, sir. Dagang kayong salamat. Kang Cam Lam, God bless the NPPO.
0: Dagang good luck, Eric Gukong, ha? Kaning atong recruitment karon na gamay ragyod kayo ang ato ang kuta, pero ang nga-play pating daghana. Better luck next time.
1: Better luck next time. Dagan pa, mga kuta. Dagan pa mamuabot, no? So, dagan kayong salamat, no? Mga katropa sa inyong pagsunod ni sa itong programa nang in-out kita na sa kanunay, no? Nga dagan kita nahatag nga impormasyon kaninyo alang sa atong pagtinabangay sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw. Sir, imong mensahe, sir, alang sa atong katawan, sir.
0: Okay, daghang salamat sa mga personahe ni ining istasyon na. So 107.1 XFM kay Station Manager Arnel Cortez, sir, maayong buntag sa pagpahintulot ni mo na mo din sa imuhang kining opisina, sir, nga nanubra gimik usa ka oras, sir. Lamat ka, sir, o sa imong mga personahe, sir. O ang kalampusan sa ato ang kampanya batok sa kriminalidad, illegal nga droga o uban pang hulga sa kalinaw, dili lamang bunga sa pagpaningkamot sa inyong kapulisan, apan resulta usab sa atong hiniusang pagtinabangay isip usa ka komunidad. Ang matang impormasyon nga inyong gipaabot, ang inyong pagsunod sa balaod, o ang inyong pag-apil sa atong mga programa, dako kaayong tabang sa pagmintinar sa kahapsay kalinaw sa Davao del Norte. Samtang ang atong gisaulog nga 31st Police Community Relations Month, maokini ang ato ang tema sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Okay, hopefully ang ato ang kining probinsya sa Davao Norte ninsalmot dito sa national, no? Basta makapalit tayo ticket, ano po, makadabot na dito, no? O sa atong ipadayon nga pagpaligon sa panaghiusa tali sa kapulisan o sa katawhan, magtinabangay kita aron mapugnan ang kriminalidad, mapanalipdan ang atong mga pamilya, masiguro ang atong komunidad nga luwas alang sa matag Davao non, no? Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon sa matid anong profesional o walay hunong na pag-alagad sa katauhan. Ang among pultahan o linya sa komunikasyon magpabiling bukas 24/7 alang sa tanan. Hinamdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office, your security is our priority. Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyo mabilis, tapat at nararamdaman.

0: orak. Asa maning bataan eh. Orak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...
1: Tayo!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Salamat mga Marin sa inyong pabaabot bisan og brand art. Oras mga igalano na tayo, alas 10 by tisyo 8 dal sa buntay. Ay, tumulit sa bagay, maray lagi mo ay. Welcome ka mong hurot sa tuang paragoban kini ang Kung Ako Ikaw.

0: sabi ni Muraga, sagat-sat lagi kayo. Hello, check, mic, 1, 2. Sabi ni
1: Marie, unang nga, ano po nang kuha din ni Marie?
0: Anak,
2: tirada, oy.
0: Bebe.
1: Hello?
0: Hello?
1: Ano ba,
0: kaya
1: may baga-baga ang kanang linya?
0: Hello, check.
1: Ana, yes.
0: Ana. Ana.
1: Oh, nabasag man.
0: Ah, kana di ay, oh.
1: Basag lang.
2: Wala, yun ako po. Hindi
1: mo ito ko na yun, ah.
0: Ano sa manig? Chok, sabi ito. Ana, hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello, Mike Tess.
2: Kinsa ni?
0: Kana.
1: Si Kuan Bay, si Wing. Nangatagatuburan.
2: Welcome mga igalan doon sa toang paragoban ang programa Gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao, Kinyaan.
0: Kung ako ikaw.
2: Siyempre mga maring ikandiriya sa studio, ako ni si Maring Inday Erika Deligaw, padali mister sa pandima kopyansaan tungod kay mangunay og silingan.
0: Aga siyempre ko ba ako ano ang isa sa mga nilalang no?
1: Kaman niwa mo kung matungo gani, oy?
0: Kana, kuana.
1: Kinilang iya po na yung iyaan. Sa karunin pa na bang? Ginisitiya, Daria.
0: Alright, aga siyempre, ang inyong ubos ngay galas kanginan nga sunod si mana mag-duster na jidsok. Master Inday Tanini, da, wala me.
2: Ang tata alas 12 sa udto, mga higala, mga maring, karong adlaw nga Webes, mga higala, ha? Nga pet sa 9 de karun, holyo, holyo.
0: Pero wala ba?
2: Ay, at ang imi mga higala, karong umabot nga holyo 26, din sa may Nuevo Iloco, Mawa. At ang yaman beauty, kaya ako natanong ko na magpinsil ako, ana.
0: Alaoy, maoba.
1: Ay, magpinsil din ka ba rin?
0: Magpinsil din siya.
1: Si Master, mag-unsam rin siya.
0: Magkuhang ko, mag-ganing, mag-dibak.
1: Ha?
0: Bot-anay?
1: Dibak lang. Ang ibabaw di ay.
0: Ha?
1: Sa may imusutong pang ibabaw.
0: Mag-bra.
1: Oo, mag-bra siya.
0: Siyempre, ito mga kapulisan, no, sa Dabdor.
1: Like ito na naman si Sir, maulang man taani.
0: Ito sa i-greet ang mga kapulisan, nga mga matulis. Matulis ang mga, kuan, mga hait na lumpol.
1: Adi.
0: Ana, no?
2: Good morning, D.I. Kang, Davao Norte Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines. Good morning.
0: Siyempre, ang ato ang kuan na CD.
2: CD.
0: City Director bang?
2: Provincial.
0: Provincial, sorry.
1: Sige mo na nag-iusap ha?
0: Si Sir Dilis, ato yung shout out.
2: Sige na, sir?
0: Si Sir ba, sir?
2: Si Sir ba? Sir ka nagkatalikod ba? Sir, si Paya Malino anak niya? Kisa si...
1: Si Dilis.
2: Si Dilis.
1: Kung isang ano niya?
0: Si Sir ba?
2: Kisa ka na si...
0: Si Sir! Sir, mga kapulisan! Oy! Shout out de kay Linlin! Linlin! Morning new de Lin!
2: Ay, nabalin lang ito. Masa, police na si Linlin?
0: Police ni siya. Police sa padada.
1: Si Sir Balakwit po muna siya.
0: Sir Balakwit. Sir Balakwit yung isa. Kala sa likod mo. Ato ba? Kala,
1: Kung saan ka na niya?
0: Sir Balakwit muna. Kata isa ba?
2: Asa ana?
1: Si Sir Angel.
2: Asa ana?
0: Da, mga police, oy.
2: Si Sir Gaw?
0: Ano ba?
2: Si Sir Gaw. Ay, nako mga maring, ha? Si Kuan, si... Provincial Director sa DNPP o nga si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Aba, Sige.
2: Ma'am Huwit Saba, yung morning ka, Police Major Ma'am Huwit. Asa naman na-assign si Ma'am Huwit karun? Uy, patagay story na magandina.
0: Ay, sa kuan si Ma'am? Si pangalto? Si Ma'am?
2: Police Major Huwit.
0: Nasa sa kuan, na Santo Tomas.
2: Sa Santo Tomas.
0: Sir, salamat kayo, sir.
2: Sorry, sir.
0: Lain lagi mo, sir. Ay.
2: And speaking of Santo Tomas, good morning sa di ay kang police major ang COP sa may Santo Tomas sa municipal police station. Lain si Eduardo Corpo.
0: Aba.
1: Naman si Kuan, si Mama ni Kuan, di ba?
2: Siya ang spokes.
3: Spokes, o, di ba?
0: Spokes ganina, woman. Ganina.
3: Kaya nga, ganito tayo magka-story.
0: Ah, okay. Si ma'am. Si pa nga to? Si ma'am.
3: Si ma'am, ma'am.
0: Ma'am, huwi. Ha? Si pa nga to, Marie?
3: Kalimutan na kayo, Marie.
0: Si ma'am,
2: si ma'am, huwit.
0: Huwit, o. Huwis. Huwis ang nagpunta sa kwadri. Klaro na to na.
2: Huwis. Okay, good morning po di ay mga Marie. Kadri asa to ang officer in charge sa Tagum City Police Station. Wala lang si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
0: Haloas.
2: Mga Marie, lahat na karabati ka rin di asa XFM Jensan.
0: Yes, mayong morning ninyo tanan niya. Okay, siyempre di asa may kita ko tao bukid noon.
2: Sa XFM bukid noon, lahat
0: na yes.
3: Sa Malaybalay City.
0: Mm-hmm.
2: Og live sa Takmadungo karon diri ang mga maring ilahan ni Sir Reed.
0: Ani. Ayun ako, ala kanina ko kakadungog diri bayuta ka.
3: Wala naman po niya ako, oy.
0: Hindi ba dabayo din niya ako ay mag-away kita ni. Ay, di ko palabot ani.
3: Kamo to gilag to
0: nga. Dako kay kag tudlo, bawo pag yun.
3: Paano ko na si... Ayun
2: ba? Nanilo ang dyan.
3: Tayo naging siya ay...
2: Anilo ay...
3: Salamat ka kaya nawala tong murag-huli. Ako ipaw mo.
0: Ana, ana.
3: Paano ko si mong kamot ako?
0: Ana, lagi naging mong kamot ni mo ay mura lagi nag siya. Kung saan na, ni kwa na ni ako na siya. Acute arthritis na siya.
3: Gouting.
2: Mura sa ni kwan.
0: Gout.
3: Sakit. Mga ka na yung sakit ni Willie.
0: Anak ka na mag-anang kamot.
2: Marin, hindi naman ko pensaan. Ay, gina, ibutang-butang sa ref kaya basi ma-add-add.
3: Lahat yung ikaw
0: marin. Malano ko sa.
2: Loy ah. Lahat ka na mabati sa XFM San Franz.
0: Yes. Yes.
2: Good morning. Good morning sa kang... kang
3: Ray o kang Ray?
0: Ray. Wala naman to. Outgoing naman si Kuni Loy. So,
3: outgoing.
0: Outgoing naman.
2: Kasi nakagibutang sa Ginoo si Kuni Loy.
0: Sa naman lain at ayun. Kung na rin, nag-farm na rin. Nag-daro-daro na rin siya dito.
3: So, nag-farming.
0: Nag-farming na rin. Sige na itong daro.
2: Sige na itong duha-duha car lang.
0: Ay, si Lothar dahil. Nanawag sa kong gabi eh. Maminaw na isa sa to. Ah,
3: si Lothar.
0: Ako ging nanonood.
3: Ay, naging si Lothar ay.
0: Ako ging nanonood sa mga
3: karang. Kapano ka ni Lothar? Dakang kag-account?
0: Ay, ako siyang ginang gabi eh. Si Lothar, samantar ka lang permin kana luak hubot na yung imong apapangig pero luak siya ni undang nako.
3: ayaw yun wag mong subukan
0: masisira kater. Okay,
2: og live sa tababati mga maring diri sa XFM Pagadian City.
0: Aba dami na nato atong amigo nga si
2: Stanley Duenya.
0: Si Stanley Duenya za
2: ato atang mga
0: ato mga kagupa.
2: At ang mga kaobanan din ang si Stanley man ako ni Bawaan sa...
0: Ay, tala mga katropa na doon sa Pagadian, XFM Pagadian. Ato mga constituents, nga naminaw din ato mga katropa.
2: Asa pa na, Pete? Pambati ta.
3: Ako na siguro yung SM diyan nga si Kenneth Bustamante.
0: Ay, ang ilang SM diyan nga si SM Kenneth Bustamante. Agar minaw na sa tanan niya, no? Agar, di na to na pasagdan ko na. Tugin na lang ating manon na.
3: Oy, nga ba't color niya? Taga tubod.
0: Ah, si,
3: tubod ba to?
0: Tubod, si...
2: Tubod, iligan.
3: Iligan tubod.
2: Iligan tubod.
3: Oh, di ba? Ayaw na kayo lang naabtan.
2: Agar, live sa takaro mabati, mga marin. Dari asa, duha na lang sila kabuo. Sa XFM Mati.
0: Aba, sa XFM Mati. Si, kwan na, si...
3: Day Tato.
0: Si Day Tato. Ah, si Kwan, si Bipo.
2: Wala sa kanang one-on-one lang sila.
0: One-on-one na lang sila.
3: Dili na din mo matrisam diya.
0: Kaya nagpa-rehabilitation, nagpa one overhaul pa itong iyang kaupan.
3: Pa-change oil.
2: Kitay anong chassis. Ay, nako. O, dili asab, naglangkob sa Bainites, ka mga barangay, dili sa Dakbayan, sa Tagum. O, naglangkob sab sa walo ka mga munisipyo, dili sa Davao del Norte, o tulo ka mga syudad. Na naglakip sa Tagum City, Island Garden City, Absamal, o Panabo City, nga dito kagigan naghahapoy. May kawa ka masumbag.
0: Nalito, nalito na kayo eh.
3: Abot pa ka.
0: Nalito na kayo ni...
3: Maabdan pa ka.
0: Ni SM, may problema kayo dito. Pabor mas to si SM.
3: Ay, mo. Iwala yung siguro yung sarili eh.
0: Ako, kay Kandrizola. Ano,
3: cover ka na, ano, cover ka.
0: Kay Kandrizola, hindi kayo sakit.
3: Ay, hindi kayo. Tore siya.
0: Kasi SM, kaya at mga may, at mga may,
3: pabor ka.
0: Kapors to si Jim.
3: Nakaloy ni SM na yaman ni Subak.
0: Kapors ni SM nito. Alaraman na.
2: Huwag mabati sa takarondri ang mga maring sa Davao de Oro. Halos lungsod sa Davao de Oro, mabati ta mga higala.
0: Oo, oh, diyan sa Crossing Gabi.
2: Sa Compostela?
0: Oo, oh, Compostela. Naminaw sa sila diyan, no? O ang kining diyan sa may Baklog, no?
2: Mm. Baklog?
0: Oo, Baklog. Naminaw, galanog-lanog dito ang XFM Tagom. Yun, grabe. Oh, kayong ngunod sila nga. Lahirag yun kayo sa ubang istasyon. Ang ato ang istasyon. Kaya gilaliman ka na agukunod tayo produkto nga mga gikas sa Yes to Health.
2: Mao ba?
0: Oh, maingon sa mga senior citizen dito.
2: Napoy na yan. Ako nanong kayo. Ano, nga, kuya na inyong kwano kay Momo na inyong ka ng tigama sa produkto nga gigama sa Y2H.
0: Y2H na siya. Y2H na siya maring. Ha? Dili na Y2H.
2: Ah, dili na Y2H.
0: Ikaw maring. Sumisulti ni Momo.
3: Dili na magtitik.
0: Wala magkidumog kung
3: kwano. Dili na magminyo ang maring kay basic ma madiduit ani.
0: Madiuit.
3: Diuit.
2: Kanina maring nakabiyahe mi ni Tia Daria. Namin nabantayan diya sa highway. Mga kanan ko, nanang pagiguba dali sa taga DPWIT.
0: Naadi ay?
3: Oo. Ayaw naman. Nakalimutan picture maring.
2: Oo, pero anyway. Okay ka idea kay muluag na gidatuan dalan.
3: Wala na maring, wala na may tao di ha, ang atbang.
2: Wala na di, ay?
3: Mino nam na kayo ng iyang mall na nga isa, uy. Tauan naman siguro na.
2: Sa Atichi Mall?
0: Sa Atichi?
3: Wala na tao.
2: Sa atbang?
0: Wala na di, ay?
3: Wala na mga jatot na siguro ng mall.
0: Kakuya, wala na. Kuya, di mudagan ang eskalator niya, bisag wala yung eskalator.
2: Kaya may adlog. Ano na sa kabog.
0: Oh, kanama.
3: Ay, kabog.
2: Kabog sa luban, namalihin na diha.
0: Oo, daka
3: na. Pero ang kasi sa kabog na malihin gikan sa luban, nagasportas likod.
0: Ala, oi.
3: Oo, nandiyan ko kayo. Itong stripe.
2: Wala diha rin ang landowner.
0: Hoy, manganta na siguro to, oi. Kaya 10:43 na, oi. Naunsa ko dahi mo. Be, magatahan mi, be.
2: Sige, be, sige.
3: Asa ka landowner diha, maring?
2: Tako, nag-meeting. Ah, wala diha ang land owner, so makapakabanti taron diha.
3: Mahal na bang bulawan nun, Marie?
2: So, tagay si Master, diha biya ka ng kuhaan ka dahil.
3: Ato sa nang sing tibayao ni daghan naman kayo din nagtapok din din mga ato ang mga. O, nila pinagdi kang Josepina tinambunan. Ah, nila siya maganda nga umaulan, mga bagyo umaga. Alam, bahan na ba ang kanang bukid doon karon, Maring? Amping niya, Ate Josepina.
2: Uy, ampo na ito, uy.
3: Dili ang pinigiliha, oy. Grabe ko sa kayo, ilang baha dito. Kinabot na sa korsada. Napag-landslide.
2: Ako ba di? Ay, labi ka.
3: Ano po, si Win Mawakin. OMG!
2: Ay,
3: ba? Ang sabi na Jean eh.
2: Jean nga good o Jean nga...
0: Jean na Jibra.
3: Ay, Jean na Jibra.
2: OMG.
3: OMG. Ano po, si Nining Garcia. Good morning, mga maring. Request po og song after all.
0: Baby noted. Baby ka lang mga kantahan ang mga after all, labi. Kasi nagkanta na. May...
3: Murag si Peter nagkanta ni.
0: Baby. Ikaw yung kanta na, Marika. Ikaw magay. Dako-dako magkatingog. Sige na, bagay mo na rin mo.
2: Kisa nga Peter.
0: Sa Peter mo, sa Peter Pangan?
2: O si Peter Paklipan.
0: Peter.
3: Tingo siya na jampong.
2: Sige na, katanabi kay...
0: Sige.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ani anang?
2: From Visayan Village.
0: Champion ni siya. Ni champion.
3: Ano nireklamo? Dili lagi mo madung yung radio. Dili sa limbo mako.
0: Sasayin ako na dagdaw, da. Di alam ka pang... Di alam pang paminaw, ha?
3: Wala okay. Kong madungog lagi.
2: So, kining kantahan mga igalato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, para malami ang isi mo, Santon Vitamin C.
3: Kasi mo ha, nininig ha?
2: Backward.
3: Sorry po.
2: Sorry, Sir Gab.
3: Sorry.

0: Terima kasih na rin.
1: Oy, salamat, salamat.
0: Murang ang giotong, yung paubos, oy.
1: Terima kasih. Grabe naman na, oy.
0: Grabe man si Nining Garcia mo.
2: Ang inyong mga hikot, wala maluha.
0: Hindi,
1: mga tanggal, oy.
0: Tanggal.
2: Ay, mga igalat.
0: Ano pa si Ivan, oy. Request ko, Chip. Bibot Paxpalong all by myself.
1: Oh. Aba, ay, patya na lang, gumawa ng kanta, ha?
0: Grabe. Pagsusunod ka, pero may...
1: Grabe naman na, oy.
2: Nag-request ato si?
0: Si katropa nga Ivan.
2: Ah, si Ivan.
0: Pero ang nag-request daw kay si Chip Bibot Pascual.
1: Ah, Chip Bibot. Pag-YouTube lang na, Chip Bibot. Oh, pag-ana.
2: Good morning, ma. Nagliliron si SM Ray Sarabasque.
1: Ama! Si Ray!
0: Basika na, si Ray mo kanta po.
2: Pinangga ko yan, sige nga abangas si Ivan Pulonan ba? Sa man ang katahan, ha?
0: Daghan ba yung gwapo niya sa limbo, DJ?
1: Ay, larawang kupas ko nung katahon, talibig ang Irene Pudyong.
0: Ano siya, morning mga marin, pwede request, oo. Larawan ko pa.
1: Sige, sige.
0: Okay. Nakita mga larawan din niya, ha?
1: Be. Sabi mo kantaan, eh.
2: Noted, ha? Noted.
0: Birahin na lang. Ano naman si mo ang uluhan?
2: Birahin na lang. Kay nakita naman yung mukha.
1: Nakita na. Sige, be.
0: Pero di plaster naman. Ganda na ginaman ilong.
1: Nihonat na ang sock.
2: So, ladies and gentlemen, master gikan sa ilang, sa ako ni sa Abdaw?
0: Sa barpa?
2: Sa barfa?
0: Yeah.
1: Yes. Thank you. Mapalakpak mga binairan.
0: Mapalakpak eh.

0: Grabe daw ata na isa ka sa akong premyo, no? Nga isa ka sa akong putyokan.
1: Katong kantahan, mga igara, hatutok na ato sa Santon Vitamin C. Ang akain niya, Vitamin C. Para mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C. Ay, kamang hapa, mabalik niya malang aling nga pahinomdom.
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Exciting!
3: Exciting! Munta ganda niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo! Sinaong-daong tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gapog turog, gapog gamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Wednesday!

0: O baby,
1: o sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Adi ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Minus pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Buga

0: pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santong Plus Coffee Mix. Sami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santong Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Buti ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
5: Bili na lagi.
4: Kalit malang nausabang imo muna huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gan?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Butika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malalim.

0: Welcome,
1: yes, yes. Welcome.
0: ¿Cómo
1: estamos, Ginamos? My people, my friends.
0: Yes. Karon ato na sugdan atong drama, be.
1: Yeah.
0: Ay, ano nga, makanta sa leta, be. Makanta.
1: Napay duha ka kanta na nag-request.
0: Be, kasama na.
1: Ang isa kay...
2: Kanya naman rin, kanya na. Ay, kanya rin pa ito makanta. Basta mamimuhan ta mo, indoor sa ta.
1: Ay, indoor sa leta.
0: Kabalo ka mo.
1: Kini nga kanta, may... Ato pa nungod ni.
2: Kang?
1: Lain mo nang kagitao mo na.
2: Need, ay.
1: Ay, ni.
2: Dili, gipahinungod ka na ito. Gika ni.
1: Ni Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Mm. Para lami imong isi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Correct.
2: Matod in.
0: Matod in na.
1: Inahinay lang kayo kasi mulagpot ang prestigyo.
0: Na.
2: Apan sa di ato
1: sa di.
2: Una tayo mga gabi joke kayo man. Ato sa di acknowledge nga bakit ang takaroon live sa Facebook sa XFM Matir.
1: Yes.
2: O bakit ang sata live sa Facebook sa XFM General Santos City.
1: Yes.
2: Oo, sa ito ang mga sister station o bali yes. Sa radyo lang sila madungog mga mariwa pa sa Facebook
1: live. Natingan ko lang mas maring mga nung sister man. Hindi po di brother? Brother station?
2: Anong brother? Kasi man managhan.
1: Sa ito pa sa sister. Yeah. Mother station.
2: Mother ka naman ang pinakapunuan.
1: Ay, tama.
2: Right today, gano'n? Ano? Kasi kita yung pinaka-punuan dali, pero delete na mother lagi.
1: Saan yung tawag sa to, adi?
2: We're both sister.
1: Ay, sister lang.
2: Sister ta.
1: Ana pa si Raymond, no? Number one FM station sa Tagum City. XFM 107.1.
2: Ay, tama to.
1: I love you. I love you, Marine. I love you.
0: Pamatod
1: eh. Pamatod eh. Sige, kung tinood na, i-share ang live.
2: Pamatod eh, para dili ka ma?
0: Para dili ka masuko.
2: So, request natin ka magandiyan siya.
1: Ana man si Ate Sipinaw. Ano siya nga? Paliyo ka pakanta ni Inday Irika ni Biggie, bagay siya ang dadalhin.

0: naman, huwag na kayo.
1: Salamat sa kanta ni Daniel.
2: Yes.
1: Kapalo baka pa rin tinisyal ni Cherry Hill.
3: Ang tingot sa pa ni Mark Hill.
1: Igagaw sa na sila.
3: Ay, igagaw sila. Katong, katong pugi nga ka ng batanon.
1: Tingot sa si...
3: Si katong...
1: Si Enrique.
3: Enrique.
1: Ay, yan po ni bagumangko ni... Ayoan niya ni.
3: Ay, iyang uyo.
1: O, oh, kapalo baka kisa ilahang lolo?
3: Kisa man.
1: Si Chocolate Hill.
3: Ilang po na paborito nga pagkaon.
1: Ang paborito din. But anyway, katong kanta hatod ko na ito mga maring sa DM's Rent a Car.
4: Yes. Sa tiro lang kong may
2: pwede. Yaw, Ana.
3: Ay, na, atay ka, master.
2: Oo, siguro ng mic diya. Ay,
3: nagin niya itong ating holder ay...
2: Hoy, ang DM's kabalo mo, gikan kong biyahe, ang kabalo kong akong gamit nga sa kanan, diya sa DM's Rent a Car. So, nindot ka ayo o ganing kwan ang brand new ang mga sakinan diya sa mga katropa na to diri sa Tagum City nga gusto magkanang magbanding-banding ka ba na yung pamilya ala diya sa pag gusto niyo sakinan na mga rintahan nga barato ra kayo ala diya sa DM

0: Pioneers Rent a Car. Diyan sa may sa Lasia ka ng Pioneer Street. Avenue di. Sorry. Okay, sige.
1: Okay, so data yung mga video kaysa mga mari una tama drama ha. Kaya ito sa Tagaag Higayon ito ang mga
2: okay,
1: viewers.
2: Okay, basi masuko si ato si Pina ni mo siya pinakauna.
1: Yeah, request
2: first comer si Perminde o si ate.
1: Ang awit ng kanayon nga dadalhin. So sa Bisaya pa,
2: dal ako.
0: Dal ako. Dal ako. Asam siya daton.
1: Asam ko dat pita sa
2: Palacio.
1: Sa Palacio sa Malacanang.
2: Okay. Nakamalito ang mga malita-malita.
1: Yala ko eh.
2: Pero hindi mga tagaag malita maring.
1: Asa ihanta shoulder bag.
2: Shoulder bag.
1: Gamay rin son.
2: Pureklamo ba diyong ka?
0: Ika pa'y tagaan, ika pa'y masuko.
1: Halo?
0: Reklamo. Sige, tira.
1: So, baka kusog ka na yung mo. Barang Erali. Kana. Hinayang gamay. Okay ra? Okay na. So, kinikanta ito ni Painumon sa mga taga Bukid noon. Labi pa karon sa mga namati ka rin sa mga senior citizens sa Nuevo Ilocos sa Mawa Davao de Oro. Tangi mi karong Holyo by Tisais. O niya, kinin si Master ka. Maray puspus ani. Tapos ba nila ni Ma'am Bibing Mira Puentes? Kaya malaga na po ni sa Pispan nga daghan kayo mga tilafya. Ay, sirihin mo yung kanta niya.

0: Okay, parang nabay pulos, Mari.
1: Salamat, Mari.
0: Mari.
1: Salamat sa mga nag-request at katukataha mga igala. Tuntok ka nato sa premium D3 capsule. Doon ay isang cup nga virgin coconut oil o malunggay oil, ingat man vitamin D3.
2: Sa, ayun na, microphone na kami ni Tamari. Mura ka na sa kasilyan.
1: Mura na sa peryahan ba?
2: Mura ka na sa jumping horse.
1: So, isa pa sa yun kakanta. Kaya mo kanta para si Tia.
3: Kaya mo kanta sa
2: kwa. Okay, basig. Masuko na si Ivan Pulunan.
1: All by myself.
0: Sige.
1: By myself.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Operator, please, all by myself. Napakoy tres di ha.
0: Ano nga kaya ko na, napakoy dos di kambyo. Sige, para cinco.
1: Sige.
2: Okay, ito, cinco man daw to. Mawala itong isa lang ang nahulugan.
1: Ay, mauba. So, brato rin niya itong hulug-hulug din. Ano na?
2: Dos cinco, brato kaayo.
1: Brato rin, di para dito sa pantukan.
0: Mga guys, pantukan, oy.
1: Mama ni Ganga.
2: Kwanta, yun ka ng wireless.
1: Ago.
2: Bakwan siya, bakwan. Waka ready.
1: Bakwan, please.
2: Sorry,

0: Selamat kaya.
1: Sorry ha, nak kebak yang morning.
0: Pasal ilo Ami.
1: Sorry po.
0: Ang saan man yung among plaka diri, yung lokso-lokso naman ang dagom.
1: Kato ka tama nga igala, tuto ka nato sa turbo. Ayaw yung lucky ka, kung imo, di na mo gahi. Yung nanoon nga, uyutar ka. Para mas mulami ang gisi, mag-turbo si pare.
0: Ay, anay, si pare na din ang mag-gisi.
1: Okay, gumagana ni Marie.
0: Naka-turbo di, ay. Ana pa si Dwayne JC yung siya, Dominsu.
1: Anya da kay,
0: ay
1: ballpen di rin, kita si Master.
0: Ana po si Mitch Yurong, ayun mga bayot, maring, tanini. Oo, dili ko mabasa, ana, kay makasukan ko.
1: Kisa man
0: naunsam na
1: ayun ba si ayun ba si Ri Alinto nalang siya nga naunsam man na si Tia Daria mura magwakwak nawa ka uli sa iyang kuan tugkaran aba
0: lain lagi kaya na si kuan si Maring Ray
1: lagi na si Maring Ray mura ka na happy naman si Maring Ray run uy
0: ano man Maring
1: oh, naka
0: nakay nahalata
1: kanang kuan kaysa nanan sa mga kana mga pakatawa
0: I'm so happy siya. Okay, tolong makabuki ang katawa diri.
1: Manigay ko nga, everybody deserve happy. Napa diri si Wakman na gitaron sa kanta ni Erika. Uy!
0: Tawa lagi.
1: Pasangin lang nga, di ba ako
0: yung ikaw may nagtiwas.
1: Mugani. But anyway, sorry po, Wilma Joaquin. Sorry po. Ano na sa mga kamot, mga maring, ang ato ang suatampo, ang ato ang taga-pagtagad garon. So, standby mo diyan mga igala ha. Ayaw lang na pakusin yung radyo kaya di mami makuha kay burnout pa mo ang tower. So, ang inyo mga Facebook live nga naka-tune in, nakatanaw karon sa to ang live, ibutan na sa speakers sa inyo hang mga radio, sa inyo mga sets, o nyan, volume eh. Ha? Aron nga, masipat na yung mga silingan diha. Mga higala. Alas 11:18 na ang itong oras.

Mas maayong pamatasan. Tuguti ako nga makapangayo o katahuran ka ninyong tulo, mga maring. Labidag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubahin ng inyong ang nindot kayo nga tulumanon nga gigubdas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, dinhi kayo ingon nga bag-o sa inyong pangdungog. Gani dakang kinitabo ani sa pelikula, sa mga salida sa TV, mga sisilingan, o ga mga tinuod nga mga panghitabo. Kaya kini ako tinuod, may ganyan, mani atik-atik ako ang mga maring. By the way, ako dahil si Asli, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Na kuya amiga nga best friend, kaya nako si Munet. Kaya si Munet ka nang kwa nagyug kayo miyani ka nang sanggang dikit na yug kayo miyani niya. Gikan pa sa kining Project Hope, nang elementary, at o dag high school, at o dag college mi. Kaya nga, grabe kay isa rin yung baon ani niya. Gani, isa rin gani mi ang dulaan na mo nga Chinese garter. Mga maring, pero bisan pa man tuod sa amuang kapagkasuod, bisungog yun mismo mga kaigayunan nga wa na mo damha mga maring. Para masamtan ko din nyo kung unsa gyud abot, pasabot na yung suwat, inani mga panghitabo.

0: Dai.
1: Hello, Dai.
0: Hello, Dai.
1: Kumusta mo?
0: Okay na, Dai. Uy, kumusta ikaw? Kumusta naman ka?
1: Okay lang po ko, Dai.
0: Grabe, no? Bisa gabiin, no? Ni laag yung karil. Agad yung kayang bigatlaa ka ba?
1: Ay, ikaw na lang importante sa ko, Dai.
0: Ma, Dai, ako, Dai, nagkuhan, magkukunin, nag-scroll, magkukusok ako ang cellphone ba niya.
1: Kwapo lang kayo mong cellphone, Dai.
0: Okay, iPhone 29 is yan, niya.
1: Advanced, yan.
0: Advanced, 1,500 megapixel ang kameraan niya.
1: Grabe, pinakasuma na.
0: Ha?
1: Pila ang zoom?
0: Depende kung plan baka pero zombie depende siya. Ay, kwan ba? Ako nako story ni mo ba?
1: Ano na?
0: Kwan na magugoy na basahan nga quote dito ba nga best friend forever kwan best friend forever best enemy. Dili kita dili sa maginana day ha.
1: Ayo ko ana day we.
0: Na yuta ta maginana
1: day. Mismo ta duwe na biya ta kita pag sa kanang elementary hantud college.
0: Di yuta ta manud ko tong kaila day nga migo kay sila dai nya pagman gi ko ana dai na friendship over the day sila wala na
1: kapalo biya ka nga gi ka elementary ato ang baon isa na bato ang baonan
0: magani dai
1: usahay ka nang dahon sa saging lang diha na makita mangaon
0: magani dai basta dai ha ka ako lang gusto kay panilang kan ako diri sa quarter to 12 na sa gabi gusto na ko ipabalo ni mo dai nga di kita magbuwag dai sa ato pagka mabaga suod mi higala dai ha
1: dai ayo good dai ayo gid pagawas pud imo ang pagamali kapalo man jud ko malita ka pero amigo mong gagayo tao.
0: Ako eh malumanay biya ikaw may istorya dahi.
1: Kabalo mong goy-goy. Anak kakabutan.
0: Kabalo ba ka dahi sa unay. Karami kayo best friend. Karami kayo amigo na kong gigagay school. Kaya kung mga classmates sana dahi bigay mo doon school. Kaya maldita kayo kong dagway.
1: Oo, pati nga lagi. Pati nga lagi kung ako rin nagdugay. So, kauyon dyan ka sa kuapo.
0: Mugali, salamat kayo dahi ha. Kaya usay, moody ko sa hay. Nagyapong ka.
1: What friends are for?
0: Remember ko doon ako, mga amiga na ko. Sila si Broy, sila si Kuan. Oh, di kaya na sila maging kuwan sa kuwan. Kaya kuwan ka lang. Maldi talaga daw kay kong dagway. Pero ikaw dahi ba? Salamat ka dahi ha.
1: Oh, tingala ka ni kuwan. Ano, hindi mo silang gramo dikit sa imo ha?
0: Mga maring, grabe kayo ang amo ang pagkasuod ng higala ni Monet. Kani si Monet, kung usay problema niya, ako gisang kuanan ng comfort ginako siya. Kuna pa koy problema kay iya comfort pag niya mga maring. Kaya ako magud mga maring sa una high school pa ko. Wadyo kay koy mga amigo nga kanang suod kay di sa kay mo duol sa kuat tungod lagi kay usay kini akong mata maring ang mura gal palaway kaayo ko nga ngamugtok lang ko permanente pero sa kabalo nga buutan man ko mga maring muna si Monet tragid mo ni kuan sa kuwa maring ni lahutay sa kuwa milabay ang mga bulan nilamba na biyulog sa kabulan nilamba na pagpila kabulan na himong tuig o hinanay mga panghitabo.

0: baby, kiss ko.
1: Long time no see.
0: Sinaw lang Japon.
1: Mga na, dugan dugan na lagi kagayo wa kalaag po.
0: Gikan magugo. Baldaka biya kayo gitar ba ano na busy sad ko.
1: Lain kayo dahil kanang sa cellphone na dito sa kikita. May ganyan ka na bisita po ka.
0: Gani, ako gikan po. Napoy na ko mga amiga dito sa kwan. Kabalo kayo gatarbaho biya ko no. But anyway dahil sultihan taka kwan po. Bilay na taka sa kong uyab.
1: Hal, nanakayab dahil?
0: Yes.
1: Alak, congratulations!
0: Dahil, ako uyab. Snaka, kawin dyan ka na.
1: Dahil, naging ka dahil. Ay, naguna-una naging ka dahil.
0: Dahil, so tiyata ka sa kuya, dahil. Dahil, tato sa bukton. Dahil, tato sa paa, oy, sa dughan.
1: Unsa man na siya, no, tatuan ano? Man.
0: Wala ka lang kung ganun. Kaya ako mga lalaki nga dahil tato, no.
1: Ay, basi tato artist.
0: Dili pa na siya tato artist. Sa pagkwede, dahil man tato artist nga, kailan ako nga upaw nga na ikuwan, eh, bangkil-bangkil.
1: Ano
0: siya ito? Ano? Hello ka, hello, sweetheart. Ila-ila sa demo, sweetheart.
1: Siya. Hello.
2: May kayo nakalaag ko dari ano?
0: Ay, gani.
1: Kisa may pangal.
2: Gimin naman kunin mo, babe.
0: Babe.
1: Sana all.
2: How ka bibig? How ka bibig?
1: Ayun, sige mo mong pagkuan dari. Oy, makasilos man.
2: Muni mong higala?
0: Yes.
1: Yes.
0: Si Monet, dahil. Monet, akong best friend. Si Gardo, Gardo.
1: Hello, Gardo.
2: Gardo, dahil. Mukag kamot.
1: Ay, wala magugoy trabaho. Kapalonre lang ko.
2: Sakto. Sorry ko ni kung uyab day nga si babe nga. Gapam po day ka.
1: Ay, salamat kayo, Gardo.
2: Single, single ka ron, single ka.
1: Yes. Lain na kini ako mga kanya, kung naong nagani, di magsaba-saba.
2: Pwede rin madungan noon to mo.
0: Istorya ni mo di guards, ha?
2: Ah, nag-tiaw rin kami dyan.
1: Jamming mo kayo imong uyab di mo di Ashley, oy?
2: Tara, Ashley, kay mingaw kay kunin mo, oy.
0: Tara, ato tali di sa kwarto. Malusubit kwarto. Ito ha, magpasinaw sa may kalukalo.
1: Sige.
2: Yan sa kanit ha.
0: Yan sa kanit.
1: Sige, Gardo.
2: Dari kay... Hindi nga magkumay ni mo eh.
0: Makakupid ganin.
2: Ikaw ba?
0: Ganang kayo sumusuot ba kay short nga maungag pinapuok ba? Moragag si Daniel Fernando alas sa Scorpio Nights 1.
2: May ganin mo, si Munit ba? Suruhan po rin, no?
0: Ay, walang-alang. Kasi pala yung mga guwapa. Pinag ko mga akong amiga baya.
2: Mati, itsura po niya. Medyo sabihon siya ba? Okay kayo?
0: Lami kayo, igual kayo ko, ano, sampot, no? Moraga, sampot ni Jollibee.
2: Mura siya ka ng pato ba? Aman na, talikod siya, no? Kakana ko, grabe, eh.
0: Ano kasi may mga iskutan? Nga, kita pa'y nag-uban diri. Samang ka.
2: Ano mag-unako siya, go?
0: Dinidribi. Painitin na niya akong kutu-kutubi.
2: Sigurado gini, maabot gini sa kutu-kutu. Kaya mura, manig-stampil ko.
0: Ikaw ba? Mura rin nagkabindis di ay.
2: Gini nga, dito ba sabak ni
0: sabak? Saan manigahi kayo?
2: Kanang kuha na siya, kanang utanon.
0: Utanon ni, oo nga, lang-init man lagi.
2: Ay, kanang luto naman.
0: Bantog.
2: Oo, sige, dito
0: ba? Dali ba, Gardong?
2: Kapag kabal pag gabi.
0: Ni ako lang kuton do sila lobi. Ano grabe da ko anani oi. Eh, bahog man ni mura sa katong kangga kindi biloso.
2: Apo sa Pedro pero mura lagi ni ka variety. Medyo gahi po ni ako bato. Oi, grabe po ng imo oi.
0: Gani.
2: Kita katong giyak ana bahog man gani.
0: Ya gani. Eh ganahan kay kuan
2: ni. Ako yak eh kuno ni.
0: Eh sa bago na ko na yakan ako sa nang
2: Ayo, babe.
0: Ito, nanulod mi ni Gardo sa kwarto. Marang nagpainit yun mi kutu-kutu. Ibalibalik yung kong mayong Gardo. Eh, yadyo kong ganang saka niya kong tiil. Butang niya siyang abaga. Nakapag yung gitawag ni Dugan kikik style. Kuya itong kikik style. Kaya maglupa-lup. Nipatong siya na ako niya. Nagkapakapas siya. Napon, daka kayo yung mga style nga ipangbuhat nito nga samtang nga Jeremy. Kaya pinabutiki style. Ito sakit lang yun to kayo kaya mamugo, mamugoan nyo ka, mamugong gagagtaman. Ito pag gumana mo, ikaw as me, okay, na ano yung mga panghitabo?

0: Sabiyo. Dai.
1: Dai.
0: Dai kanang. Sugo dai bi, pala dito ko na mag snacks ta dai.
1: Dai kape mo ka kuno mas dai pag order ko pa mag panglabad dai. Sa pili ko hawa.
2: Pili ko kanang SD.
0: Ah, sa SD.
2: Soft drink.
0: Sige sige. ako
1: kita dai sakit kaya kuno karon jud ko na human panglabad.
0: Dai dil jura bitan dai skanto dai ong pagpatong pudding dai.
1: Wala pa jud. Wala pa jud ko itulog gabi kayo dai kay sama kayo mo oy.
0: Bi ako na lang bi ako na lang bi palit bi di alam mo.
1: Ikaw lang dona makina.
0: Sige sige na ako le palit. Sige na.
2: Balik. Onya na balik to ha.
1: Pwede pa kong man na.
2: Kining
1: sa gardon sa man.
2: Ako kanina ko na, karoon kong kasi magimbuhat ganyan noon. Mindaw ka.
1: Sama kayo mo, uy. Wala ko kayo kakatulog. Sila ko paminaw sa inyo ang mga agu.
2: Magkamusulo, daron nga. Segunda ang tataka.
1: Ano musulo? Lain mo ko ka doon. Ay, sige, joke-joke ba? Lain lagi ka gardo, ay.
2: Wala may mong gala, dari ba? Ako, dugay rin ko nag-utong-utong ni mo ba?
1: Ano mo?
2: Nagkaisa, nalamguhan ka.
1: Asa ako, asur, oi!
2: Tabungan ka!
1: Pag-sure ba?
2: Wala baga, ang brabing mantasa mo rin mo rin.
1: Ako? Tinaga, Cardo?
2: Tinaga mo lagi akong damgo, pero... gusto na pamatunan kung sa tinuol, mantas good ba ka?
1: Ang grab! Ayun ka na, Cardo, gusto ka mabinuang ba?
2: Snuton,
1: kinabawa. Madungan ka sa kumbispan na, mag-away good mo.
2: Ay, gusto na kayo mong hawak ba?
1: Makita sa akong best friend.
2: Huwag pa man siya.
1: Malita ba yato si Ashley? Ay.
2: Kabalo ba ka?
1: Ay,
2: okay na siya, mga. Uyabon ta ka.
1: Uyab ako?
2: Ay, napagsaba siya mga gana.
1: Ano man?
2: Kabalo ka. Ano na kung gusto ko mo?
1: Ano lang ka gado ba? Best friend ba yan ako na imo ang uyab?
2: Anday ka.
1: Ako matulad?
2: Dali, dali.
1: Ang nanak ko ni...
2: Liliyo na pambita na, be. Wala pa lagi ko kay... Dito mo siya na palit sa layo dito sa kiningyang sa
1: tungto. Maabdan sa kayo. Madumo ka dito kayo. Lain lagi ka kayo ay. Kabalo ka nga uyab din mo. Ako ang best friend.
2: Mande.
1: Kabalo biya ka nga. Sumpay biya may tinahihapit ana.
2: O niya. Dito ka gusto nga kita magsumpay.
1: Lain lagi ka dito. Kamusta pa?
3: Ayaw naman.
1: Masumpay mo sumpay.
2: Pero kini peligro ang oras pero suwayan na to karong oras.
1: Sir, dito ka kuno si
2: magita. Dito sa parador.
1: Ano na kanay pa tong gabuan?
2: Dugay ko nang lumot-lumot. Kanay imong kahambon ha? Karong kasi sa kog gabangis. Adiri dito. Balbalis na balbalis ka.

0: nga maring grabe kay lalipay jugo pag-abot ni pag-abot nako kay close na kaya sila sa mga nga amiga. Muto inani mga panghitabo.
1: Dugay magkakabalik.
2: Na maring.
0: Oy,
2: dugay yan. Ay, imuhang kuan ba kay Joker kaayo? Sige na, kung katawa diri.
1: Ay, gaon magana ikan mo.
0: Pangawa na mo. Sige na, na iso drinks diri.
2: Hindi maruya, na ipinay pa.
1: Asa na pwede, dos kanto sa kuan?
0: Dahil kanto, talaga na pinay pa yan o. Marang para sa inyong mga tail, marang mga pinay pa rin yung mati.
2: Ay, ito niya kananay, katong kay kuan na ay mansanita.
0: Ah, di ha.
1: Ay, sakto dyan kay kanyang isdi ba? Lami kayo, orin na ipalit ni mo?
2: Or kulangang is radio kulangang
0: is. Ah, sige na kay bulgi kapoy mo oi.
2: Ah, kadto ato. Asli oi, grabe pud kapoy kadto naman ato.
0: Lalipay close lagi kay bondo man. Mana ko ganahan ba? Ako lalipay ko nga close mo kay. Siyempre, best friend beta.
2: Kuya kay mo kuya kay yagaon mo gugay oi, nga grabe ya mo sige ka tawa.
1: Karon mo game ko gani. Samong kawi.
2: Ay grabe. Ay di mo gardo oi.
1: Ito kong gingon ha.
0: Asa ring gingon dai gardo.
1: Ingon ko siya baga ampingan, bentayan gani ya basig kong kaglain ba.
0: Ah, gani. Salamat kayo.
2: Salamat kay gardo. Doa.
1: Wala, okay raw eh. Basta e-text lang ko yung doha.
2: Kadali lang ha. Muhalay sa ako. Kapapara pa mapangwas-was.
0: Salamat sa kayo ninyo, guards. Nga, nagkakuanan mo. Nag-close naman akong markada nga si Monet.
1: Sabi di mo, Ashley, lipay po kayo ko kay Gipayla Ilan. Yung masa ko ay mong higala. Kay nagkaanak ko nga. At least man lang. Makaila ko sa imong mga amiga.
0: Ay, suod kayo.
1: Makatugan sa kuha kung luna kayo binuhatan di mayo ba?
0: Hindi, kala si Ashley, sa tiyan taka, tapad ba dyan may nag-lingkuranan sa wala ng school lami kay, mapansin, maguna-naguna, kay lain mo na musuhat ko, kay murag halap ba, iduot yun yan yung naong siyang papil niya. Kanang, iduot yun yung mga laga, kay nang nangapurpo ng mga munggol, kay nang, grabe kay buduot, kay musuhat. So, at karon kami best friend yun kay nako na, wala yun lang mga amiga diri yun.
1: Aba, sige, muulit na ko kay biin naman kayo.
0: Ah, sige.
1: Ya, mutugos ako ulit tumayo.
0: Sige, guys. Oy, balikin ko diri ham. Kita tapo na. Sunod adlaw.
1: Oy, problema.
0: Sige, guys. Bye-bye.
1: Balikan, taga. Ligo dan.

0: Ludai.
1: Ludai ang kada.
0: Ano yaman lagi ka?
1: Kada abre na lang ginato day kada portahan.
0: Bundok na kada portahan na.
1: Bundok kada portahan na dayo.
0: Balik pa ni ko lang yung portahan na day.
1: Daot mo bisag rana day gilisan ng ilago ng ganang ano yung manok.
0: Gihigtan pag ginagmanok imong portahan.
1: Ay nako. Day, nasa mga disuri lagi ka day.
0: Kaya smile ko. Happy kay ko
1: day. Mano smile man ka.
0: Smile before you open. Ano man sila?
1: Kasi before.
0: Sangit man ko day.
1: Ah, okay.
0: Sabto na lang ko na go.
1: Karo-karo ko kadong ko smile before you open.
0: Ang all, hindi off naman siya. Abita day, nalipay ko day ay.
1: Kaya man.
0: Nakauyam na po ko.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Amayo eh, kinakauyam ka?
0: Tinood na.
1: Mau ba?
0: Buutan tayo day. Kanang Joker kaayo siya.
1: Joker? Parang si Gardo?
0: Oh, iyan na yun, day.
1: No, Joker. Nga, alam pa rin kitag mga type.
0: Oh, siyempre, alangan bispan yun ta. Lain mo kayong mamili ko og dili pod preya sa imong pinilian.
1: Mo gani no, bispring gid ta dai, pare gid tag type nga mga lalaki dai.
0: Kabalo ka na lambing kayo sa dai.
1: Mo ba?
0: Oh, sweet ka ayo. Wala sa
1: pare gid sa si Cardo.
0: Mo ba yan na pud si Cardo?
1: Oh, ina na pud.
0: Ngano nga nga preya mo gid no?
1: Ada, basta kay ako ada dai ba, lalipay ka, malipay ra pud ko dai.
0: Ade ay, maana mo pud ko si Muhay, lipay mo gani ko nakauyab ni Cardo.
1: Ah, de Gardo, dali Cardo.
0: Gardo ka?
1: Oh, gani. Sige dai, wala nga. Asa naman ka?
0: Mato na ko karon.
1: Mali na gani ni mo dire?
0: Oo. Ako nagay pahibalo lang tika.
1: Sige dai.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye. Congrats.
0: Salamat.
1: Naka, uya pa kasi mo nit, bisag di kayo siya gwapa. May nalang kay pares kinmig type. So, sugos kwarto ay, mang milos ako dito.

Master! O nga mga master, wala mga maring, di ay, kay grabe kayo mga maring. Nalipay kong maayo kay, siyempre, nakauyab na ako ang best friend nga si Monit. Buto, nibisita ko silang balay kay nagdala ko cake kay mag-celebrate me. Ugsa diha, inani mga panghitabo.

0: Pagkarito jugo cake. Nana ko sa balay ni Monet. Ako tuktukon ang ilang ba... yun na, pamarag.
1: Kinsa nga!
0: Oy, abre, oy! Tulak na kong portal,
2: nalagay ka diri?
1: Asli!
0: Card! Card to?
1: Bispray!
0: Nakunsa bang ka diri sa balay ni Manit?
2: Oy, na ako diri kay kabaw ko manhi ka, paabot ko ni mo.
0: Pasabta ko na kuha ni Manit! Pasabta ko na kuha ni Manit!
1: Asli! Asli wala, nag-fix o nakadaan sa kamuad to para makaandam ko.
0: Mauna yung mga uyab!
1: Oo siya! Ako ang uyab!
0: Uyab ni mo ako ang uyab nga si Gardo!
2: Asli, Lex Smith explain.
3: Ayaw naman!
2: Okay, ingin ni Manggod niya ka ng...
0: Gardo!
2: Sakpa naman ay ko eh.
0: Usama ni Day. Pag-istoryahan na ko lang tabi.
1: Asli, pasailo ako!
0: Gardo niya sa kaki, pag-istoryahan na eh!
1: Sorry kayo, Asli!
2: Asli, dihara ka gining ni ang...
0: Diyan ka na!
1: Asli!
0: Bahala mo niya!
1: Sorry, Asli!
2: Asli, ikaw na imula kao?
3: Ayaw naman!
2: Asli, istorya akong talima! Ayaw ko biyay!
0: Bahala mo niya!
2: Asli! Uy!
1: Tato, baka tumayag niyo!
2: Kukuro na ko siya! Asli!
0: Ito mga maring nakugaan ko. Makapunta ko sa balay perting hilak na ko kay di ko katuwas ako nakita nga silang duha ni Gardo og ni Monet. Mo'y nag-ismiring cookies pag-abot na ko imbis maging celebrate ko nga kasi pero kauyab na siya pero ang ako na yung uyab nga si Gardo ang iyang giuyaban to na kay niingon siya nga parehas big type. Matura kayo siya nga Joker. Matura kayo iingon siya nga grabe, mapagmahal. Muto mga maring, I realize na dili ko ang ay magpapildi kay ako'y nakauna ni Gardo. Muto nag-istoryahan na yung duha o ginaan yung mga panghitabo.

0: Well.
1: Day, kung kamalo ka lang, Day, nahi kong makai ko kang kardo.
0: Nako, dilirari ko yung mga tahon, Day. Gardo. Ha?
2: Gardo.
0: Na si Gardo.
1: Si Gardo ka.
0: Ha? Makuha man lang, Uyams Gardo, yung mamanagi ko, ha? Pwes ako, Day, baba ko yung problema na. Sige.
1: Wala na ko nagi ko si Gardo.
0: Kasi wala kikuha.
1: Siya ang kusa ang amiduot sa kuha.
0: Kung okay, napakita kang motivo, pero di na natin lalison. Di na natin lalison na.
1: Pero kamalo ko. Nga ako ang piliyon ni Gardo.
0: Ganun, kikon magana.
1: Ay, ipaglaban yun ako na siya. Kaya nahulog na po ako ang loob kanina.
0: Pwes.
1: Kaya nahigong man ako kang Gardo karon.
2: Gardo.
1: Listen mo na ito, son, oy.
0: Ha? Ay, ako kwan na. Bahala ka, basta kaya ako.
1: Ashley, ipaglaban ko na ako ng si Gardo.
0: Ako, ipaglaban ako ng si Gardo. Kung gusto ni mo, bahala ka, kaya ako, bubuhaton ako ang tanan.
1: Ako, pod. Bubuhaton po na ako ang tanan.
0: Pwes, diyan ka na.
1: Mamiya man na ikahoy.

0: Ano pagkaon na regards o
1: ina ko dala si mga kuan
0: ang bak
1: nakwi dala si mga pag pagkaon diri
0: sweet salamat kay hangay mo jadi ko gi anhi diri I love you so much gid kay nako
2: wala gi sweet kayo ano ko
3: dili pa ko makalimot nimo.
2: Oh, aku ni kumpentang sih.
3: Gak itu pak. Kalimti itu
2: mana? Depi. Beda. Pesanan. Pertahan lagi apa?
3: Asli.
2: Gak itu. Pesanan. Dia akan saya ha orang saku aka.
3: Nang nama ni sendiri.
0: Nasi mangga dapat mangga dari.
2: Dah dulu dah kok. Dah kita aku. Nah, ikau gak itu. Kalau sweet makai mendoa.
0: Gak itu. Sama gini gak itu. Sama gini. Sama kita buat ni mau gak itu.
2: Gak itu pesanan. Saya ha orang saku aka.
4: Ano ka pili yun? Magkunya isa naman kong kasing-kasing.
2: Anong sweet mo kayo mo? Ipakita lang gini mo gabi. Magsilos ko siya mo ha? Siya ha?
4: Kabulo mo mong nalibog na kuwari.
2: Gabi ko din mo kayo.
0: Ha, kuyawan mo libog na, di ba kaya gwapo? Maglibog po diyong ka.
4: Kabulo mo mong kabunduha, mahal na ko.
0: Ha? Unsa?
4: Parehas kita mong gigugma.
0: Talog tuloy niya. Ay, sortya tayo gardo. Ang anong modol makasiya nga, kita may naguban.
2: Gardo talaga, gardo, gardo, sakuha ka. Ay, pagsutsuit sa siya.
0: Isa, tali. Isa, isa, isa. Pero hanggang na istoryahan eh. Ikaw munit. Usa may mong gusto ni mo munit.
2: Ako ipaglaban si Gardo sa kuha.
0: Ipaglaban ni mong pagiguman ni Gardo. Oy,
4: munit.
0: Kalimtan na lang ito pag amigo ay pili ka.
4: Ashley.
0: Kung naanaman lang yung gusto ni mo, may tapos mong kinabuhi.
4: Munit.
2: Ano man eh? Ano abot naman ta sa iyo na ni?
4: Actually.
0: Ikaw may ni smearing cookie sa kuwang uyab.
2: Wala ko. Si Gadro ang nangkuan sa tanan na dumala.
0: Bigat na ko na ko. Liwat ka. Parehas ka ni kuwan. Ni Broy. Parehas mo ni Broy. Yan na ka.
4: Ayaw naman.
0: Basta nga kuwa.
4: Munit.
0: Ha?
4: Munit. Munit.
2: Pero ako munit. Ipaglaban nyo na ako si Gadro.
0: Amin na mo diba?
4: Sakto munit.
0: Ikaw ipaglaban mo na si Gadro. Ipaglaban po na ako si Gadro. Pili ka.
4: Actually.
0: Dito ka ni kang Gadro. O mabunga ka ito pag-amig ko. Diyan ka na. Bye!
2: Sa?
4: Dili ba na eh pwede nga trisam? Oy, balik mo din eh! Pangapilang ka!
3: Ayaw ko ba?
0: Mga maring, muna ko problema karun. Nakay ko ninyong tambag binga. Kanang may masmasan ko sa kong ibati karong mga panahon na. Kaya sa pagkatinood lang mga maring, di ko gusto nga magubaang mo pagkamiguhay ni Munet. Tungkol lang sa kalalaki. Ang panusaw na lang akong gibati nga, ako medyo yung una nga nauyab ni Gardo. Ikaw raman niyang gikuha si Gardo na rin ako. Naglibog ko, sakripisyo ba na mo ang pagkahigugmaay ni Gardo? Ang mga pagkauyab? O ang mga sakripisyo na ako ang mga paghinilaay ni Munet. Tabagay ko ninyo maluoy mo, bigay ka mamagay yung nagpalig-alig diri aning radyo magtabag-tambag. Magpaabot ko sa inyo ang mga nindot kay mga tambag. Kapoy kasi balik-balik ba? Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Asli.

0: mga katropa ang ato ang suwatampo karong buntaga, no? Grabe naman ako, mga maring daliman ka ng gisakripisyo ang iyahang di po tama ba nagisakripisyo? Mura ba ka nagigihuong siya? Gihuong siya sa iyang amiga pero di niya kaya nga makiga putlo ng ilang paginigugmaay sa iyang uyab. Di po niya kaya nga ilang ibaliwalao ng iyang pag-amigahe sa iyang best friend.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba? Libog na kang kayong mga inana, no?
1: Gabi, kunya kayo, no?
0: Tigrabihan ko rin yung mga igala, oy.
1: Gani.
0: So, muna rin na itong tagaanan. Ito lang isgutan ka rin mga orasa, mga maring. Kay lisod kayo ng inana, kay daghan bebe kayo nang itabo ng inana ka rin. Nga, ang uyab ni mo, giyab niya, si mga amiga pag yun. Wala'y sakit.
2: Dapat sa sunod, siguro dili na lang ipailaila.
1: Aba.
2: Ay, parang delikado o kapraya kang gardo ang iyapon ang batasan.
0: Oo. Na may mga inana nga mga instances, no nga. Mm-hmm. Kaya nga, dili ba ni mo makuan ba? Dili ni mo po mo ma-anticipate. Kaya sabi mo yung ka nga, dili. Managintay ngon nga, dili ko mo yung inana. Pero di ka ka-istorya patapos. Kaya pag once ka mga batiyon kang inana, di na ni mo mapungan.
1: Alo, eh?
0: Depende po siguro. Ako mapungan. Naarago na nila kung mapungan na nilang dili. Oy, da.
2: Basit na yung lapod si Gardo.
0: Oo, oh, ana.
1: Ano yun na?
0: Ilapod na.
2: Between two lovers.
0: Turn between two lovers.
2: Dapat mo dito yung ito car.
0: Sige lang, pwede rin ko natin na yun. Onya.
2: Onya na yun.
0: Onya, ona.
1: Ano na, pagkibalik na paninggap kaya wala ko matuhog. So,
2: guys,
1: 11:50. Ay! So, tamag doon taga maibig kay ito na lang.
2: Si Master ay bahala na kasi yan ay palig-alig na po na po.
0: Sige, may problema na. Kalaraban na, sayo na kayo na. Basta ako lang yung sulti ni mo, Asli. Always remember, follow your heart and follow your dreams. Thank you.
1: Okay na to.
0: Okay na, kaya alasun si 50 na. Okay, so nakikig salamat mga katropa sa pagpadangat na sa papaminaw ning ato ang tulumanong kung ako ikaw.
1: Ilapod na. Salamat sa mga viewers, mga nag-comment, hantod umapon, mga maring kita magkaoban. Nakikig salamat all.
0: Thank you for watching.

0: Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin na ako ginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige no,
7: Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Batugol taon. Mauna i-resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: NVCO.
1: Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more.
2: Santa Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong pagkaan.
1: Santa Plus Herbal Oil.
3: Ako di ay si Jab sa Courage Personality. Nakay call it not pain. 2 years na. Pero dako kaya ako pasalamat sa Sista Pain. Ay katulad lang akong inom, nawala na dayo.
4: Exciting time, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao,

0: Ipaon ng headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
1: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
0: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive era.

0: ng Webes, July 9, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio

0: typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahinagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hangang 205 kilometers per hour, at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes. Pasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Gatanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ng bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang paglalandfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Nasa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pag-ulan.
0: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper. Kasama ang 10 rolling cargos ang stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pantagat, 34 na motor bangka, ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon. At pinatutupad din na mahakbang para mag-check ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang natili ang bantalang Typhoon Inday sa bansa.
1: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Kopa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega.

ng Baguio Indaya. Ayon kay ANDA Chairman Atty. Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations sa riyon. At takanda rin, i-deploy ang 11,000 mobile funds upang mabilis na matubunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin

emergency response teams, rescue personnel at field operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente at dulot ang malalakas na pagulala at pagbaha. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ng Helsa sa mga

0: ng MMDA sa mga shopping mall operator sa buong Luzon. Nabuksan na ngayon ang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para may iwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
1: Samantala, nakapagtala ang V-Box ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulkang Canlaon alas 7.33 kanina umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan, habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng V-Box ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng V-Box ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad ng safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa bumalot sa mga bubuan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayuhan ang residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
2: Sweldo-sweldo o convictado. Basement coverage.
1: Sa iba pang balita, namataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution ay patawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng 3 araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
1: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanaga na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi sinabi ni Tolosa na nag-high na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpina ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan nitong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng sumpina para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
0: Sa tropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential election. Yan ang naging reaksyon ni Baste at sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Maasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Aniayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
1: Pinatikos naman ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Rene Co. Matapos itong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Co. para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawa ng boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Co. kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Rene Co. kauday sa mga pahayag ng kongresista.
0: Sinampahan ang Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel. Dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Patay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga provision ng revised penal code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.

12, 16 tama oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum, 107.1 XFM Sagay City, sa 87.5 XFM Canlaon, 101.7 at 89.1 Solid FM Tabao. Po natin dyan sa Bukidnon, ilang lugar sa Bukidnon, katropa na salanta ng bagyong Inday, ay malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Maricodino na XFM, Bukidnon.

0: dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Idai na tumama sa bansa. Malaki porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha. Mga alagang hayop na naanod, nakatala ng pagguho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan ng kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isa ang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na na ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagat na sa pulinarya. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya. Samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Violeta Malaybalay, City Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, tumupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Zantern Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News!
1: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Suspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan. Ayon sa PCG, layunin ito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation,

0: Madridihos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingista na iwasan muna ang paglalayag at hintayin na panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Ang katrubaugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, niulat. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete, XFM Tacloban.
2: Responde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbisigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad na rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasunukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisya ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Ray J. Navarrete, XFM News.
1: Sa isang news, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
3: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpuang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Parokuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalaraw nito bilang isang lalaki na nakasuot ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas. May karamdaman na pangitawan at maputi ang kutis. Hapon ng kapareho ding araw ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagawi, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umano na nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umano'y nasa influensya ng nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda, huli sa iligal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
4: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan sa pinagsanib na puwersa ng gabay dagat. Philippine Coast Guard at PNP Rojas na aktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian. Nakumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. We'll be right back.

0: Pero sa atin to, katropa ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit ko lang sa siyam na raan na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos na ngayon ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa motoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Iniwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nang talaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
1: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Report!
0: Balitang sports sa sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay po sinimula ng Creamline Coolie Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Tapos talunin ang NX LED Chamelon sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19, then po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Inaunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline sa nitalang 18 points. Habang nagambag si na Lori Bernardo ng 13 points at Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.

0: Vanapos sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Webes ng Pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
1: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting!

ngayon, ngayong umaga sa ating mga talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras na talakyan ng mga sikreto solusyon sa ating

0: po natin Buti Hinasi o Doc Ramili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Palder. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness at welcome po muli sa ating programa The Secrets of Health. Panibagong araw na naman na mga ka-wellness, panibagong talakayin at ito po ay continuation na sa ating pinag-uusapan kahapon, hinahimo sa ating kidney. Ngayong araw ay ating pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya baran po mga ka-wellness, dito lang

pamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede niya text yan sa ating pong numero 0969-609-6545. At kung hindi po kayong kamasailan ay po mga katulungan, ilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Mamaya ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Of course, ay pwede pakinggan sa lahat ating pong FM stations nationwide, sa na rin sa ating pong mga solid FM, at sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. So, ay napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. So, mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like yung ating po mga FB page. Search lang, Yes to Health.

Yes, to health. Sundin lang po ang ating mechanics. Ayan. Share ang ating po mga Facebook live streaming. At i-comment po dyan ang inyo po mga good experiences patungkol sa ating po mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na sa produkto na Yes Health, ay comment po niya dyan sa ating po mga live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Para maging valid yung entries po ninyo mga gawangas. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Balay nyo, kayo na po yun, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-iais mong subok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating pong mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong pong lugar. Available din natin pong Santon Gold Cover Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Soup.

ang mga Yes to Health products ay hindi lamang po mabibili sa mga pharmacy at mga supermarkets. Available din po yan, mga ka-wellness, sa atin pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan na mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts for po sa ating mga ka-wellness sa mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities. Lalo-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo, meron

0: acupuncture para po ma-enhance yung function sa mga organs ng ating katawan, magbubuyang Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo uniquely nandyan po lamang sa ating clinic, sa mga Yes Drug Clinics po natin dito po sa buong Pilipinas.
1: Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, nagsipong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building.

yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus o yung type 2 diabetes na up to 58% na nga meron ganung problema na napapatagal, especially lalo na iba, wala namang gamutan na inihin, ay nagudulot ng end-stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na may ingatan natin. Let's focus, ano, dun sa pag-iingat.

0: alang-alang kung meron na tayong problema sa kidneys.
1: So, hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Dr. Also, this might be, needs to be considered by those na gusto nilang, gustong mapangalagaan, mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag sa kana-action, kapag kinabahanan. So, number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin yung mga pagkain. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na, ano, na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is yung pagkain ng beans. Kaya sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuhod, tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyari. Tapos tanungin mo, paano ba niluto yung munggo?

0: ang problema is maling conception. Mm-hmm. Yung kasi kung titignan natin, maraming mga tao, especially doon sa, dyan sa Baguio,
1: mm-hmm.
0: Most

yung dahon at kaunti na lang yung kadyos, babantuan uli ng kadyos, yun pa din ang kakainin. Mm-hmm. Hindi naman sumasakit yung tuhod nila. Titingnan natin, kung minsan nakaka-trigger,

at marami pong sa mga ano, may mga problema sa kidney na nag-transition sila mula doon sa tinatawag natin ultra-processed na mga pagkain, especially mga processed meats and also mahilig sa karne. Nag-transition sila doon sa tinatawag natin na mga towards yung tinatawag natin na plant-forward diet. Nagkaroon ng improvement at meron ng iba na may mga medical doctor na naging naturopath na ang pamamaraan po niya is into raw na raw na vegetable ang pagkain. At marami siyang natulungan ng

0: kidney problems or yung tinatawag natin na chronic kidney disease or sa pag-aalaga ng kidney. Kasi, as you mentioned, na yung mga may mga chronic kidney disease ay may meron silang matagal na hypertension na problema. So, DASH diet is a very good approach para mapangalagaan yung kidney. Meron din naman vegetarian diet. So, more on vegetables. Walang sila kumakain ng meat. And also, meron ding iba na yung tinatawag natin vegan. Yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products.
1: Any animal products.
0: Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito naman is 90% is fruits, vegetables, and grains. Merong 10% na tinatawag na kumakain na sila ng meat. Pero most likely is yung fish ang kinakain nila. So that is Mediterranean diet. At napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng pag-anib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So, liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan ng mga ka-wellness natin ang consumption ng tinatawag natin na asin o diyan sodium intake natin. Ang kalibitan pa naman na nagiging source na mataas na sodium intake is yung mga pagkain na junk foods. Yes, mga chicheria. Liban dyan, yung mga noodles. Yung mga instant noodles na mapansin mo. Ano pa makukuha mo dito? Kung titingnan nyo ha, 15 pesos or 10 pesos yung noodles. Ang packaging at saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin ng mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas sa sodium. Nakakain din naman. Ibig sabihin na hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, pero kung minsan nakakain din kapag wala emergency. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa. Mas mawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh or low process na mga pagkain. So, kayo mismo ang nagluto. Hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin nyo pa. Nang isin tinatawag natin na ultra-processed foods. Number 3 na dapat din ikonsidera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. So, it was the beverage that was given by our creator. No? Yun ay para kasi, pag, this is for example, pang maglaba kayo, maligo kayo, hindi mo naman kailangan bibili. Yung iba naliligo sa gatas, pero magbabanlaw pa din ng tubig. So, with regards to cleansing ng ating cells, walang makakapalit to yan sa tinatawag natin ng water consumption. So, intake 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters na equivalent to 10 glasses a day. So, yung na-dispose sa ating katawan. And that should be replenished sa ating pong tinatawag na sa ating katawan. Para po maiwasan ang pagbubuo ng tinatawag natin ng kidney stones. Kidney stones could create scar or damages doon sa ating tinatawag sa ating kidney at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag

0: But then merong ano, merong bagong ano, merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath si Dr. Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order to function properly. Hindi lang yung function properly, functioning ng ating kidney, also yung ating itinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation. Water is greatly needed by the body. So ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is, it's not about yung tinatawag natin sa dami, kung hindi, paano mo kinukonsume yung tubig. Kaya ang advice niya is, kaunti lang, halimbawa may kidney problem kayo, paunti-unti, pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti na-absorb ng katawan natin, na natutulungan na mag-cleanse yung cells na katawan natin.
1: Zip-zip na lang.
0: Yeah, zip. Paunti-unti, sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig na mainom ninyo, pero paunti-unti lang. Subukan ninyo. Kasi ito, napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or end stage.

0: Pilates, mga nasog na timbang,
1: yes,
0: at itong regular na exercise. Kumbaga, magkatulang din naman kasi yan sila. So kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so kalaunan, ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa ating pong kidney? Alam mo ba ng regular na pag-ehersisyo, yung physical activity, ay nagpapabuti ng ating pong blood pressure. Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga sa kidney na pinapaayos nyo yan, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng pag-ehersisyo. So kabilang na dun, yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity,
1: yes.
0: Alam nyo ba mga ka-wellness na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung ating pong mga insulin na makapasok dun sa ating pong mga cellula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng ating pong blood sugar level.
1: Ito din na, Dr. L, based on my experience sa pagka-early morning, kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain, kasi bumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that napapakita na yung mga energy, yung mga sugar sa ating katawan is minamanufacture. Kaya nawawala na yung tinatawag sensation ng pagkain. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course, bababa yung intake ng glucose.
0: Kasi pagka nagka-cravings ka di ba pansin ninyo mga ka-wellness, pag wala kang ginagawa,
1: masarap ko na.
0: Madalas mo naiisip pagkain eh.
1: Lalo na pag nanonood ng bang.
0: Nako, talaga maglalaway ka. No? So, yun ang nangyayari mga ka-wellness. No? Pero kung tayo ay aktibo sa physical ng mga gawain, hindi naman yung sobra. No? So, nakakatulong yun para i-regulate yan, yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar, at ano yung ba na nakakatulong din ha, sa overall cardiovascular health natin, yung pag-exercise. Na

0: yun lang ha, ang itinagal, yun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan. So matulog tayo ng sapat dahil ang chronic stress sa ating pong pangangatawan mas tumataas yan. Kapag kulang po tayo sa tulog at saka balik na naman nun, ay nakokontrol natin yung oxidative damage na mangyayari sa ating pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin if naging maayos yung tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano eh? Sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang gawain ng katawan po natin. Matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Dr. Ray.
1: Yes. Liban dun sa

kailangan i-consider ang protein source because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say, for example, kapag ka mahilig kayo kumain ng karne, in comparison, no, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin, ha. According sa study, ang protein ng beef is 52%, while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang ano, may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27%, and calcium ng ano, beef is only 1%. So, with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And, kung titingnan natin, eh pareho lang naman yan, nag-protein. Well, kung titingnan natin yung purine doon, yung byproduct na purine na papatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya. Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmo-multiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyado mabilis bigat na ng kinin, hindi deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones. So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based.

naman taas sa antioxidant, just like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries na hot. Noong nakaraan, meron ako nakita isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alubati. So yung bunga ng alubati, piniga niya, ginawa niyang juice. Well, kung titingnan natin, kung maglagay ka ng alubati sa ang tagal ba kuha yung bunga na nagmamarka talaga, mamarka. So that means, napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alubati. So masubukan niya yan. Also, yung tinatawag natin yung green leafy vegetables. It's very good po sa

0: Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamang good kayo ti ayon niya, bago rako ani na diagnose ba? Moto, kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulialig ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.

0: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix. Saltong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jaya Munares, 25 years old, from Pasig.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Walay klarong hisgutanan. Tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga panan-aw. Tungod kay di na ta klaro. Sa legs ni misis nga sinaw. Maw ayaw pag-andos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3. Ang bago.
3: Hey, si Alvin. Biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist. Firm gid kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
2: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement from it.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka apoy. Always hagi ako na itime para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bili

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Hapon ka ninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni programang X-Rated ang sadapit din sa Cebu at sa mga kasikpit ng mga lungsod o syudad. Pilasab at ang dapit sa Mindanao ng Luzon. Kundi in maabot ng pagsibya nining programa, diin ang ginahatag kapag tulunan, lingaw, kasakit o kalami. Ang ato pagtagalog tampo, tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon, sa kababae nga, tagal Leyte. Nga itong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, o ganun ay mga anak. Iyan problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Mahitungod sa na iyang nahiaguman na temptasyon. Nahiaguman? Iyang nasinati o gatubang na temptasyon. O nakamugna o problema. Pero mas maayog din yung paminawon o hatagag panahon. Ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang

0: Ikaw ba? Mura man lang gigagawa sa mood.
1: Oh.
0: Galing nga lang? Sa atong sex? Kung ang kayo mong gana, ano ka?
1: Oh. Woman. Walang kay kondisyon karon.

0: anniversary, babes.
1: Happy anniversary to babes.
0: Oh. Mabalukig. Mo ka malipay nga anniversary na turon.
1: Oh. Malipay man.
0: Abi nimo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gumani mo. Ug malipayon kay ko, babes, kauban sa tungo sa kaanak.

0: Saan ka maminyo uri ina?
1: Papa good, nadagmak na ako, oy.
0: Oy, remember ha? 24 na ba edad ni mo?
1: Day, bata pa, oy. Pero sige lang, basta makakita na ganik og pareha sa imong buwan na nga buutan o na responsable pag yun, ang guna yun, pakaslan gadayon na ako.
0: Da, magmahay ka, oy. Buutan tuod. Pero usahay, mawad-an ka ugana. Iburadyo, bukalito ka pugnaw ni mo.
1: Oh, basta, para na ako kung ako. Depende ra siguro na, oy. Sa pagsulti, lagyan na sa imong bana. Sugihan ganin mo. Nga, tingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: sign ko balik tulog kabuuan dito sa Cebu. Sa main branch sa kumpanya na akong itrabahuan.
1: Usa?
0: Pero tuluran noon kasi mana. Igor man ko triningon dito. Kunya, balik raw niya ko din, he.
1: Jerome?
0: Raya ko blackout, okay? Kada weekend, paningwaon ako na makauli ko din, he.
1: Jerome?

0: nalagyan na yung paghilak ba?
1: Buhay na nag-anak. Buhay na yun ko kay mabuhag ko ni mo.
0: Pero alang, Renato, ni anak kong gibuhat.

Tapos na ako ang kamingaw, nagibati na ako sa kung bahay na DJ RC. Wala man ko'y mahimo. Kay trabaho man ang inungdan. Usap ang panglamay sa mga adlaw o sa kasitwasyon ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini ang nahitabo.

0: Doon na ako gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabdi gipalit.
0: Mo ba? Si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: Ito ang mga sign sa Cebu. Pero tulo ra siya kabuan dito. O mabalik ra unya siya din o kadistino.
0: Oo ba? Ani-ani. Araw magka-istorya ta og tarong, mag-snacks na.
1: Aha? Ayaw lang ko eh.
0: Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo ba yan? Ako man!

0: na ni. Mukhang yun lang ko ni Mubi.
1: Onsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man ko ni mo nga kada weekend muanhi ko din ni Sato?
1: Oh, kay... Nga naman?
0: Day, hindi mo magkapuyan ko nga. Musigig uli din eh. Lisod sa akong bahin ba kung di ko makasakay sa Sabados gabi eh. Anahan lang sa Domingo sa buntag niya. Kadi otra kaya nga kung pagbisita niyo dayon. Anong pagka tapon, balik na sa Cebu. Buwana nga, hasol kayo sa akong bahin ba? Manamuhang niyo ko eh. Iwaso na lang yun din ako.
1: Oh, ikaw.
0: Okay ra ka na, day? Ha? Huh?

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglag akong amiga ay? Nga nung kanunay naman lang ni magpa-sexy. O kanunay sa naglakaw.
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka ng business ay? O arba dyan ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sasunod na lang. Pahibaw unti ka.

Ibao ko nga, dako na kayo kong pagkuwang ninyo, pero ay kapala ka. Babes, duha na lang ka si Mana ang kuwang may balik na kong trabaho din sa ato. Ang magkauban na takanunay. Babes, maulang ganyan timan eh.

0: kung may aking mga buwan nga medyo wakay ko ganahin yun. Minus kayo akong gana tungod kay daghan lang yun kay ko og ginahon na ba. Pero bisag, ingon ang tuko dahi. Mahal bang kayo, tika? Mahal kayo, tika dahi.
1: Jerome.

0: Hoy, babay. Nakabantay di ko ni mo, ha? Kanunay, kalangkan magulano. Kanunay magkilak. O sabay kayo mo problema, ha?
1: Ina, sabay akin ako buhato dali.
0: Kayon sa malagi ang imong problema.
1: Ay, paminaw,

0: sabay ako buhaton. Gilipog ko. Oh, kon, papiliyon di kasado haron. Kinsa magiging piliyon? Ang imong bana o ang imong kabit? Abot lang. Oh, lani. Gilipog ko tay. Gilipog kay ko.
1: Ano niya kung dagong problema? Kung unsang akong buhaton, sa tinudanay lang, naigo-gagid ko ni Gino. Gino Gabriel? Huwag nga ako mga pangutana, maokini. Kinsa magiging akong piliyon, ang akong bana. Dako na ang nawala ng agugman ako diha niya. Kung pananglitan siya nga akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. Unadto na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit na ako ang akong bana nga nakasala ko. O magbuwag na lang kitmi. Dadoon na lang na ako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kining naasa kong huna-huna karon ni GRC? Kay bawo ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay real talk. Way daghang atik. Salamat sa dlan eh. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang, DJ RC, andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kanaakaroon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Ilamina sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob, ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: Lawang.
1: Grabe naman sad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Para kang si Riniel Medalya. Hindi mo lang manaisip na may masasaktan. Pag ganon. Pag hindi mo mahal yung tao. Shout out yung nanakit sa'yo, Riniel Medalya, taga Aurelio. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kwan, admin. Ganon kipasakit naman yung si Riniel. Ganahe gugma raman na siya. Ano? Kung lahat. Ang mga sinabi mo. Ayan na. Di ko kalog ni mo, Riniel, kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong corner sa Picas Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
2: Yes, hello. Chaneta.
1: Ayan, Chaneta. Ayan. Magandang hapon sa'yo. All the way from Davao City. Ano masasabi mo? Naputol-putol man ka, pare. Sige daw, balik daw. Saan naman tayo eh? Si Lani. Alright. Tama sad siya. Pero tama na. Wagi ko yung soft charm ano eh. Pulpotol makapalangkin. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain na ba ko? Na. Makahawak yung kong taga-Dabaw ani. Warabadyo ko, tong na akong Dabaw, warabadyo ko ni tilog taga-Dabaw. Taga-tagong noon.
2: Makatilaw mo kong taga-padada.
1: Padada, di taga-padada, wag ka na. Katilaw naman kong taga-sugbo. Anyway, Marvin.
3: Yes.
1: So moro tay punto ato kay nang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra si mong bana ang tanan para buhion sad mo ana. No.
2: Diba? Ana po ba sa ya bitay sin. Ini na lang eh. Isa. Ini on ni yang babit ka magyap na taon. Yung pagkasuhan ni si mong bana wala na kung ipiyap niya. Butan mo. Butan mo kayo ni Baran. Nalita mo pa sa pinuha niya. Hindi mo ang biyan mo ba na? Hindi kayo di mong gunapayot. O na, hindi. Patilaw mo, hindi na ganahan.
1: Sige. Ana na. Ay nakasabita, ay nakay. Ngayon na ba siya din nga, kusog na ko mga sama. Mudungag paging ko. Ano na ba siya sa suwato nga? Kabaw man, kabalo ko DJ nga, ikaw ang DJ nga kusog mga sama on air. Grabe. Anyway, thank you, Kaayo. Marvin, all the way from Davao. Ha?
2: Shout out ko.
1: Ayan, shout out. Shout out, kinsa?
2: Shout out ko sa mga babae. Kwan. Buna o glinting.
1: Agoy mo na.
2: Atong tulog bukas na.
1: Oh, dapat isa lang ka, team. Team yap.
2: Team yami.
1: Ayan. Really, thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
2: Exciting.
1: Ayan. Ayan. Di pa rin siyang signal. Either, is either ang diferensyado o mismo nanawag na hindi pa rin siya ganito. Nasaan niya akong ka-video call? Nasa'y sakit. Anyway, mga katropa, abri lang gyapon ato ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line, which is naragid na sa screen. Makita ragid na niyo din ha. Laro na kayo na sa mata-mata. 09-285-08-7279. O, sa mga nagawas dun ha? Ashno Abok. Oo. Aanaw. Ana. Ay, unsa to na koy ka video call? Unsa to, Riniel?
0: Asa na
1: siya. Ah, use ash in a sentence. Ingon pa sa Y101 ang atong sister station. Ano pa siya? Use ash in a sentence. Shout out sa one sa kuan na ito ang igsuon na itong istasyon. Katropa na gyapon. Ang Red Hot Radio Y101. Use ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha na siya. Hashtag. I miss him. Aan. Wa. Aw. Ana ra. Tawag mo ha. 09-285-08-727. Right. At anong basahin na ito ang mga comment. Dinhinga na sa ato ang Facebook Live. Ay, tungodog alang sa mga ayun na pagbabay. Layas na. Ana. Pagbabay. Pagbabay pag yun. Atong basahin din nga ito ang kuan be. Ayay kalani, nanganong tuyuon, mangyo na problema. Ayaw na paglibog-libog ya. Pili anay mong kabit. Mauwaw pagyud ka. Inuon si Charlie, nagkatun pa siya kauwaw nga. Ayaw nag-uwaw-uwaw, mauwaw pagyud, maikog pagyud ka na mo, nga kita ramay nakadugan. Pili ana lang na. Mauna na na, adtuan na lang na. Uslan man padugdungog din ka, wala na kay gugma. Wala na gugma ka na, na may lain. More ba gini? Oh, gini mga, muna yung mga yasa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo, kay wala na gikapoy, dito din nagpahuway sa lain. Ing na kog baka kon. May hapon Charlie. Shoutout ko sa ZG Motorbike. May hapon DJ. Pa-shoutout ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benjin, si Mor, Nesto, Shana, Juvi, og nang nga nang laban. Og sa akong igagaw diha si Brian Pipito. DJ Brian. Brian. Asa kag DJ nga with sound effects. Tumora gyud na siya, Jay. Oo, at isang hatagag panahon ning uban. Hello, may hapon. Kinsa ni, o gusto ka maingon ni mo.
3: Borg.
1: Ha?
3: Si Borg.
1: Borg. Nag-asa si Borg.
2: Tagom.
1: Tagom, ayan. Taga-tagom si Borg. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
2: Ayun, nabit eh.
1: Sino ang iibigin ko? Oh, may pag diretso na lang siya no, mga tik-atik pagid siya ngano dek piliin na lang din niya tong iyang kabit. Try.
2: Tik-atik gani mo mo
1: tik-atik para ibigin. sige dai, hatagin mo advice. Nagaantay ka 3 minutes. Nagaantay ka 3 minutes, go.
2: Lali, eh. Lali. Kung saan na pag abutabalan niya, maka... Gaba ba yan ay? Ito ka, gaba. Hindi?
1: Ito, uy, gabahan gay ko. Ito. Ay,
2: yun na, ba't ang pumunta nila siya, no?
1: Yan, yan. Sige.
2: Dawa ka man yun nag-guilty.
1: Oo.
2: Pero, swerte lang sa kabataan, hindi mo ang mahal sila.
1: Oo.
2: Ito? Kung gana lang yun, ma'am, lani kay. Kung di ka mo kung gana, kapag nangyapin ka.
1: Wala yan po sa sarihan.
2: Ito. Puya, oy. Ang hina, may anak.
1: Puya, oy. Puya.
0: Puya.
2: Tingnan mo ito nga, makabaro ka. So, manambag ka niya, depression niya.
1: Magsama mag-ipog ko. Sa puto na ko.
2: Ayun po masabag hinahinay.
1: Ayun po man?
2: Kusog, kusog.
1: Ah, kulang pa. Sige.
2: Salamat kay Didi. Share out ko din eh.
1: Okay. Sige, shout out niya, go.
2: Shout out ko sa kong ate sa Papuan. Ay ko, daw si Ray Balina nga natakot ka na sila at itagpig ko. Para sa kung mama rin at ako, galing tayo ko. Salamat kayo.
1: May yes, Borge! May hapon sa dyan sa Tagum, all the way from Tagum City. Borge! Katropa mo, ha?
2: Exciting!
1: Ayaw! Ano yung ganaan sa ako mga caller? Kaya di na kinala mo ina mo, agu, nagya, ha?
0: Ayaw!
1: Ba? Mo na gusto na ako.

0: ella ni sakit rapukin.
1: Sakit sa permonya ni ano. Nga lang patik ati pamabuka, oy, mura juka o guwa ganahi. Grabe magani mong ago, karo palibog-libog ka. Ay, nag-message mo, kaila sa letter sender, ina na lang ko, ina ko.

atik-atik pagit siya. Uy, sige na lang, uy, dito na, go na. Huwag na tumapal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Wala na, ang bagay-bagay man ta din. Las 2:34, katropa. Oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para ginini mo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Paminawa niya, Lani, ha? Bagay ni mo ni.

0: man, nilitso ba ang diwata, ano na to eh. Ako Mads Diwata, adlib diri bed, oy. Shout out kay Mads na ko.
1: Hello, may hapon! Ano man eh?
2: Saan pa rin yung DJ?
1: Ha?
2: Sangay.
1: Si Sangay?
3: Aya!
2: Sangay.
0: Di makaya man. Aya! Ni Shagit na po ko, Doc GJ, di gin makaya.
3: Aya!
0: Tamat man, tamat tigod ko. Pero yung siya din ako madungog siya. Oo, anak yun, adun na dyan mga... Oo, sige lang. Sige lang, sige lang. Oo, sige lang. Paningkamot na din magtawag. Oo, magsinabta na yun ata. Kaya mo mag-igang, mandiri.
3: Ayaw!

Napatay sa color, Doc? Ayan na, alright. Alas 2:39 na sa kahapunon. Diba? Ana lang. Origin na siya, yun. Kina, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

mo ala ni babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parehas. Apan. Apan, sa mga disisyon sa kinabuhi magkalahi ta. Dili ko gusto nga. Dili ko gusto nga mahimong may mo kung mag-invalid ni mo. Apan! Nga naman ka lani! Ano ang nangyayari? Makaingon kag ash no. Bisan pa unsa imong irasong sako. O nga nung ipasagda ni mo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usaka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba na ko mubarog, mutindog, aron mo labyog? Huwag pasabot na ko. Kaya ba niyo mubarog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay muingon nga na higugma kuni mo apain, lisod barugan ang ginaingon nga pilion taka sa matag-adlaw. Kay ang gugma ka tropa, usara na ka feelings nga posibleng mawala, mapapas, muhanap. O ma-feel ni mo nga di na, wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, huwag pasabot, bisan pa muhanap, muhalang, mutamis, muparat, muaslo, mutabang. Pero kay aduna kay commitment, pasabot, piliun ni mo ang tao sa mataghigayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod, aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali na tamaingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, magayon mo ka bagong sa respeto. Dali na kay ingon na mayong gal. Loyal man ko, DJ. Pero wa ka bag-unsay, respeto. Pag mayong tag-respeto ka, tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo. Kaya pasi magkutay-kutay mo, pero pagdali nga pagka-istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali na ingon nga nahigugmata. Pero, lisod, panindigan kung ano na ba kay respeto niya. O, respeto, isip o sa katao. Apan, ano na ba kay respeto niya? O, isip o sa ka-partner. Diha masukod kung ano na ba kay gugmagin niya. Huwag ko nangasaba. Alam po na idungag din rin, nangasaba. O, alam ba, istorya ra yun niya ako. Istorya ra yun niya ako. Istorya ra yun niya ako. Ako,

0: ano ni kanta ni siya? Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka sa kanta. Na ni, dili na sa kalibugan ang imong desisyon. Dali ra kay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics, ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But dahil kung ito ka Ginoo day, padun na kay gituhuan nga magmumugna nimo, na ay karma. Na ay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isang yung kang pagkababayi, okay. Watching from Purok Siete Kamaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jero Dramesis, and Hector Ranises. Alas 2:44. Kung ano to, kung masulti ni mo, Jay, wala ko yung laing masulti sa imuha. Hindi na ako taas unoy, kaya mo na pong iingon yung sigo pa nga sa kung mangutan na kadirig, unsa may buhaton nimo, imo bang prangkahan ang imong bana or imong pilion ang imong kabit? Sa tinuod lang, wala ko'y tubagun, ana. Kay kana manggod, it's a decision making. Ang akurang maingon sa imo, ha? Kay kung mo decide, wah, ibiya imong bana, di ko magbuot nimo, imo man ang kinabuhi. Pagsugod pa lang aning problema, ha? Decision man nimo ni. O, dili ko mag-apil-apil sa decision. Ang ako alang iingon sa imo, ha, day, look at me. Sa radyo ron, ay sa TV. Ay, asa ba? Ay, asa rin ko. Asa SFM? Ano ba nga? Ang ako nang ingon sa imo ha, kanina kong isumpay sa kong istorya ron, why ka radyo ko sa imo ha nga, buhat ang tama. Buhat ang usay tama. Ayaw pagbuhat sa mga butang nga dapat, o di dapat, kaya posibleng imong kamahayan. Ay, kung magmahay ka, pikat. Pikat na lang yun. Mora gid akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga no, bitaw? Nga nung niinter? Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Sana ko daan di kung natin mga comment din o pa na ko nabasahan. Marisi mo rin manglo. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ, kung mga yung ganyan siya og advice, dapat tumano niya, no? Kaya palang daan ka zero na anan niya. Wala siya na wow nga naningkabot yung bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Bibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya og ugma. Ing na nalang yun lang eh. Naana kay lain tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa mo na ako magka-message uwi. Ang naragin na sa doon ay, ayaw, wala ko iingon niyo prangkahon, mapukin nga piliin niyo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga gani DJ, nangutana ko niyong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Talawan. Normal lang ba tiyon sa tao, ha? Huwag ko naingong nga, abnormal ka. Ngayon nga, ay, lain na po ni DJ. Ay, sakita po na yung story. Normal maging malista lang tao. Lisod man yun, malista maging tao. Saan ba di problema nga di lisod? Pag-isag ko problema, uy. Wala ka ba akong lisod? Magaling, whether we like it or not, kinala na daw sa albaron. Magtay padulungan. Kung magpaunday ka na imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, rama na, simple. Pwede ang istorya. Kung di ka gusto mo minaw, oh, huwag ang gaba. Hindi naman ang istorya niya. Na, ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angin buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sala maminaw. Ang gusto nila madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang, mo-out na ko dahil kay alas 2:48 naman. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! lang, aan o wa? Aan wa? Asno unsa ana? Monang, ayoko sa puta. Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang asintado kaoban si katropang Eric Seras Manait. Karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Ang mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Muna ang atangin ninyo ang ano mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

0: katropa at ang iyang XFM White Wedge Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: From July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kista, mga katropa!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay ba active compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound ga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney og pagtaas sa dugo og labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas og labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas og kusog ang atong resistensya og malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klasing mga bioactive compound, hilabihan gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
5: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung bilhin mo painom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Narakoy diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usa ka bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Pampibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klasing balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mug-ata ba ni? Naani ba to?
8: Batugol tawon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. O dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Yund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugbo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa,

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Papillanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Maya ang Santon Plus. Malaginig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Kumakil ako ang tuyog. Magdangulo na gugro. Kanya ito gilid man. Basta mag-inang ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Itong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo pag-uli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.

0: Na, unsa man ang imong ginom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oo, oh, mo ba? Igamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oo, oh, pa. Maayo ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at isamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, sini sa grade school teacher. Trabaho ko sa naglaging handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipilis sa mga butika. New
3: day. Bitin ka ba always sa kape mo?
1: Bitin.
3: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
1: Wala ka na kukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Punta kanta na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Na niya na biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ato may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
5: Gwapo, sinong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, ato may mga kasturiya sa ubar nga wapagkagamit.
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa harvest? Dako kong harvest, tumon sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tumon sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
1: YQH Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung tao magpakatao pag-usap, bilig kayo siya makakita sa ginharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apang unsaon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuloy, o unsaon man

ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa kanang mga butanga nato pagahisgutan, ato nga usa nga pasalamatan ang Dios no labaw sa tanan. Og ingon man usab sa mga naghatag og kinabuhi sa ato nga programa. Ang atong CEO ni ining ekstisyon, Doc Remilito Oy, ingon mo usab sa iyang Vice President, Ma'am Olibayan Oy, ingon mo usab sa atong General Manager ni ining ekstisyon, Sir Edwin Garing. Ingon usab sa Station Manager, Sir Arnel Cortis. O ingon mo usab sa ato nga mabdikon nga technician Sir Kenneth J. Batukan. So mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa no ang tingog sa reformasyon. O alang usab di ay sa mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga suki na ito ang ating paminaw nga diin adunay mga clarification o pangutana, contact lang mo sa number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsunan, ni atong gusto nga mo mangutana no, mo adunay clarification no, sa ato nga pag-isgutan labaw na ini nga kagabion. Ang atong number 0965-160-3092. So makana no ang pwede ninyo makontak nga number aron sa inyo ang mga pagpaabot usab sa inyo ang mga clarification. Og ato usab nga timbayaon no ang atong mga kaigsuonan labaw na dinhi sa tagong itong mga kaigsunan nga din nagpadayon usab sa pagsubaybay sa itong programa. Si Sister Wilma, no, na din ha karon sa Bisayan. So, padayon gina siya, no, nga nagpaminaw sa itong programa. Ang inusab sa mga kaigsunan din he sa Tagom City. Ako magpanghinaot nga anaka mo sa mayong nga kaimtang o kamo sa gihapon nag-subaybay usab sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Yung usab sa uban ng mga dapit mga kaigsunan na doon na tayo mga kaiglesyahan no, sama sa Mawab o yung usab sa Nabunturan, Maragusan o sa Mati. Yung usab nga doon na tayo kaigsunan din sa Lupon. O aduna po tayo iglesia din sa Matyaw, no? Pantukan. So, mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsunan. O aduna po tayo kaigsunan din nakapuyo sa Binaba. O, so, mayong gabi eh kaninyo. O ginusab sa din sa Abiyud. So, mayong gabi ay kaninyo mga kaigsunan, iusab sa Mabuhay Laak. O ganyan naman usab sa mga nagkalain-laing lugar o dapit mga kaigsunan na diin nag-subaybay usab sa itong programa, no, itong mga kaigsunan. O labaw usab no, sa tanan ato ang mga suking tigpaminaw no, nining istasyon sa itong programa. So mayong gabi ay kaninyong tanan. Ako nagpanghinaot na sa gihapon ana mo sa maayong kaintang. O kamo karon nag pahimutang na no sa inyong matag-usa ka panimalay nga diin magpaminaw no magapatalinghog og magasubaybay sa ato nga programa karon. O ginusab sa ato usab nga mga kaigsuonan nga diin nag paminaw sa atong Bible study no dinhi sa Public Works no dinha sa Price Gas dia sa Three Kids Vulcanizing Shop, si Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, og ang usab si Brother Jid

Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay kaustasan sa mga langit, intak na sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-hatag o gigayon, kami nakahimus pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautang tamahan ikaw magapanalangin sa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga suking tipaminaw, na diin sila nahimo nga mapanalanginan sa pinagi sa imong mga pulong, mapaligon, napadasig ilang pagtuo, o ilang pagpangalaga diya kanimo. Hinaot na ikaw magapasaylo sa mga sala, kinta ng ipangayo, pinagis ng lahat ng Ginoong Hesus. Amen.

0: Kapitan Ludi!
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
0: Ha?
1: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
0: But, Malay.

0: sa sofa. Exciting!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kapit. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Lupig pa nimo ang lasing zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, iniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tuod lang sa lubog nimong vision. Subliun ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Uy.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko o vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon o vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM? Hala, nitangkad ko.
10: Wow!
9: Binaw ba? Pinagaling ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay nagami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
11: Exciting!
12: This song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: κεφάλι λουλούδι. Σώσε χαμπάς. Ο δίρχη.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabi mong ibuhat?
1: Nanuoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing na baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pasimilis ang taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang nai nakasulti na ako ng suwayan o tumar ang Santol Passport, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Passport.
3: Santol Passport, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, slay ang kaibitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang

0: Ang Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Dula. Ano ang putot ng ka?
1: Ingon ani magud ni siya Mitra. Bata pa lang ko, wala ko'y mama o papa.
0: Uniya, unsan sulingson?
1: Unsan koneksyon? Alangan, wala may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo. O sa akong likod, naghanakay ko na sulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sandon Plus Gold. Akong isulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Sandon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Sandon Plus Gold.
3: Sandon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kapiba nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron inyong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higot na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve dito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sandon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
6: Sandon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle

0: and say Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulugsulugon o kuti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sugan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po ba'y tigre? Hindi ka ba'n din, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktinog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangitar. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo kung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Magsantaon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santaon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santaon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
1: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
1: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo sa kakunti il sa mood na nga nakoy rayuma. Giin na

0: katong single motor, no? Uh-huh. Itong mga single motor na ito dyan, naagyapon mo yung mga discount.
1: Yan.
0: So, kung yung gihulat, ato na sa kasaligan nga brand ang Shell. O bisita na sa Ililion Shell Mobility Station.
1: Ang atan, sir, baby, question ko gabi on the double B, what if daw di ta mag-work? Ay! What if di ta mag-work?
0: Saan ang di ta mag-work?
1: Daghan niya siyang ibig sabihin, double B. Oh,
0: what if dili ta mo trabaho? O natay relasyon, dili mag-work? Ganun?
1: Mga ganun. May mga ganun ka na. Nalang kayo mga ingo, asa ka nakakatun ang mga ganun?
0: Of course, naka-experience man taan lang wala nag-work.
1: Ah, you might wanna share your experience. What if what ta nag-work?
0: Yes.
1: Pero ako ang akong kaagi ang double B, akong isaw-isaw sa inyo, unya taud sa ud. Knock-knock! Masud lang ni siya, double B.
0: Ay, alay, dali, salab. Kinsa man eh.
1: Nag-unsa ka din.
0: Kinsa man eh, di ay.
1: Kinsa na? Abay, double B?
0: Kaila de kami?
1: Tapos sa taga Ililion man ni.
0: Ay, taga Ililion de.
1: taga Ililion man di ay. Oy, bitabis inyo mga komento ko lang gabi una nga to ang hotline number 0945-443-5869. Og pwede usab ko mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na ka-live karon. Mungi ako paliwag ko i-follow, i-like, og i-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment.
0: Yes, kagigila, paki-like and share po naman.
1: And of course, XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog og makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Nabi na kini double B, ay. Okay, masabto na ba akong tingog?
0: Yes, clear na clear.
1: Clear na clear, kahit pagaw-pagaw talaga.
0: Yes, mora na yung pagaw nga, kuan. Kanang, daghan niya po maninaw ba?
1: Ay, may gabi po kay Mami Josefina Tinambunan sa Tinambunan family. All the way from Bugaon, Lantapan,
0: may gabi.
1: O, ana si Jenny May Quinones, at least, we've tried.
0: Wow.
1: Iyahang tubag sa tuang Sir BB question for tonight.
0: Sakto, bitaw no?
1: Oh, at least we've tried. Uy, naapoy isa si Sarge. Si Sarge Echo Lima na siya. Kung dili mag-work, mga play og usab. Salain.
0: Tinuod.
1: Shout out, diriya sa ako ang nahimutangan o sa ako ang love o kay Bron Bron. Huh? Kailan ka ni Bron Bron?
0: Wala.
1: Si Bron Bron ang baby boy sa gawas.
0: Wow.
1: Unya ang iyang love kay katong ni Sulod din niya na kay itong.
0: Uy.
1: Iba talaga pag may mga ganyan-ganyan.
0: Sana.
1: Hanggang ibog-ibog ka na lang na double V.
0: Kiligo na lang taan sa uban.
1: Agay. Agay. Naka. Grabe naman talaga. Si Martin Navaris Mangiran. May gabi, baby. Si Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi,
0: may gabi.
1: Always gini siya naka-tune in sa toang programa. 24/7 gini siya. Me, thank you. Good kayo. Sa mga OFW, WB, pasingganahan ka nga i-great.
0: Yes, ako mga tagupa din na sa OFW, sa may Singapore, sa may Africa, at sa may Saudi.
1: Number one, mag gina i-great ang Singapore, WB.
0: Oh. Abi pa lang. Abi pa lang dili na tumadumduman.
1: Diba? Work na ako ina.
0: Sa tanan ng mga naa sa Singapore.
1: Mhm.
0: O kinsa ka man mayong gabi.
1: Oh. Kinikilig ako. Ay, naman niya, no? Nakisaka na siya, no? Ala.
0: Bibidyo, tama na, please.
1: Tama na, please, bibidyo. Okay, mura. Nasasaktan na po kami dito. May gabi kang Archie Sinolitsak ng San Rafael, Baliti, Davao City. May gabi din ha. Bitooy, ato na din siyang isugutan niya taod-taod double B ha. Kaya,
0: yes,
1: kung dili mag-work,
0: mag-resign.
1: Mag-resign. Kung dili mag-work, mangitaglain.
0: Ay, pwede pa man. Basinda yun, dugwa yun kay dili yun, tanan yun relasyon, dili ni mo mo work. Ay, nalang oh. Pangitaglayan mo yun. Pagpuyo na lang.
1: True. Pero sometimes that will be kapag ka dili mag-work yung second relationship or anything else, basin kulang lang mo o communication sa imong partner.
0: Pwede po.
1: Basin po, o dili mag-work, tungod kay, wala na kay panahon sa iya ha. Sa panahon sa iya ha, yes. Sa iyahang ka ng panginahanglan sa iya yes. Ha. Dili na ka makaprovide.
0: Masinog ka na. One pod ka ng tungod kay mga ma-pride ba? Kala bitang pride?
1: Bula.
0: Oh, na siya.
1: Or basin double B, kulang og kusog ang tuhod.
0: Ay!
1: Uy!
0: Kung mo na hinunggan ka din mong word, nadali ang pampawork!
1: Oh, ipakita sa
0: lahat. Naroon. Pampawork.
1: Pampawork sa tuhod. Oh. Ay, nako. Naarangan to ang baby, turbo man enhancer.
0: Nabayay, usahay bibino na para sa isa niya ka, sa iyang partner, dili mo work, pero para sa isa kanya ka partner, gusto pa niyang mo work, so mora niyang hinungdan.
1: Oh, si Turbo Man Enhancer Double B, kung imo na siyang paliton sa pharmacy, that's only 85 pesos.
0: Barato ra.
1: Barato ra gid kaayo. Kung ikaw nga lalaki ang magamit ana, dugay ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo.
0: Pila maximum ani?
1: 3 days.
0: Maximum? Pila pod ka kuan pod pila ka gamitan
1: depende kung sa one gingon na ang pahuway daw is kuan lang daw
0: pahuway lang mang luwa
1: sorry si WBO
0: Sama ta karon kay gapagpag sa ngagi.
1: Yes, labi na kung taga Malaybalay Bukidnon ka. Ay nako. Deserve na deserve po ni mo ang ato ang Turbo Man Enhancer tungod sa katugnaw sa panahon.
0: Yes.
1: Ang atong Turbo Man Enhancer legit na only niyo sa live na ginagunita ni Double B.
0: Yes, tara.
1: Mauna ang naong sa tuwang Turbo Man Enhancer, yes. Kanang naay logo sa Yes to Health. Ayaw mo pa ilad ang mga fake din ha, ang mga gipamaligya ha?
0: Yes, of
1: kaya
0: course.
1: Kaya masig imbis nga mo barog, napawong.
0: Ayaw yan. Ha? Siguro agin ninyo nga, ga tags des, gawas man, pero dito sulod, gaaso-aso.
1: Gaaso-aso sa pagmahal. Walang di ka, ikaw din ha, ang ikaw nga asawa, ikaw nga bana, common sense na gina sa imuha. Kapag ka po pampaligon sa relasyon, ayaw kalimot sa
0: Turbo Man Enhancer!
2: Turbo User, atong paminaw!
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungod ako sa Turbo sa XCP, nipalit dayon ko. Bisan dati, pagkapinang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchik. Pagtumbar ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulay sa dino.
2: Turbo, gamita ka ni 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Daniel, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pe, oy.
4: Disturga, eh.
5: Play me, pre.
4: Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa dana? Turbo lang na bawat ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement from Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: Uy, hala, naon sa maninga ko mong tiga buwan lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh. Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
0: Natay, makadaot man sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ako ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.A. Leon Shell Mobility Station.

0: balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi e. Okay na niya kung kauban riron. Dobby, mic test. 1, 2, 3. Tingog down.
1: La. Ay, binabalik na po kami.
0: Yes, nagkabalikan na po sila.
1: Ay, sorry guys, hindi
0: ay, mali,
1: pa.
0: Mali pa. Ay, baka paano kayo magkakabalikan na wala man kayo? Ay, sorry na dayo.
1: Sorry.
0: Pero bitaw, ibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa mga katropa na to nga mahilig magpulaw or di kaya katrabaho sa kagabion o yan need pang wide awake lang yun nga dili dyan magduka. Nako be, Santon Gold Coffee Mix bagay kay niya sa imuha.
1: Yes.
0: Available na po kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available also sa South Star Drug.
1: Yes.
0: The Generics Pharmacy. O pwede po ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. Available na usab. Dari sa to ang suking istasyon sa XFM Network Philippines. Especially dari sa XFM Bukidnon na amin sa second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office dari sa Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Kasulod lang ni sa gikan sa Nubo, guys.
0: Uh-huh.
1: At lang sa Nubo.
0: That is correct. O, laag lang mo din hiya. O, pag, stawag, anak, kanang, para maka-discount po mo kay. Ang atong ginabaligya there, guys, all discounted price.
1: Yes. Muna, nindot, epektibo na.
0: Uh-huh.
1: Discounted ka pa.
0: Yes. And ang kagwapo, anak, ito ang kapid double BK na akin na siya glutathione and collagen makapahayag sa pamani. Oy, sa mga nasa Facebook Live gihapon karon ha, at ang ininyo taod-taod ang ato ang putahe egg scrambled egg. Pero balikan na ito ang survey question karong gabi una. What if dili mag-work? Dili ta mag-work.
1: Dili eh, mag-resign.
0: Mag-resign? Ano, kung mag-resign, hindi kayo magsiyabsin. No, it's okay na. What if di ta mag-work? Eh, just think of, ano ba, kanang mahitabo sa imo kung dili ka mag-work. Let's say, example, gito karang ka sa imuhang tapol, niya dili ka mag-work. So, ang mahitabuan na, pag-abot sa ting sweldo, wala na kay. Wala na.
1: Oh, ikaw na po mag-suffer.
0: Yes. Oh, padungog-dungog kayo. Wala na nabilin sa pitaka. Alangan.
1: Oh.
0: Masa na nabilin sa pitaka. Nga sige, magka-absent.
1: Okay. No, mupay, napoy usahay nga, mupay pagsweldo.
0: Mm.
1: Anay sulod ang pitaka.
0: Bayad sa bills.
1: No lang, magluya.
0: Magluya. Nga naman na double B, no? Kanang paghapit na ang sweldo, magluya. No?
1: Magluya. Kayo mo naging yun nga... Mas may pag matapos ang kalibutan kaysa matapos ang buwan.
0: Ah, ayun na siya. Padulong magsweldo, nagluya.
1: Oh.
0: Pag human sa sweldo, nagluya gihapon. Ang hirap naman ng ganyan, no? Nagluluya kasi wala nang nabilin.
1: Oh.
0: Pero pag gihapon na yung pitaka, double B.
1: Resibo sulod.
0: Yes, kulol. Ay, nako. Ay, mayang gabi ipo sa ato ang bash nga namina din ha, karon. Bash Harold Garcia Ramirez.
1: Mayang gabi.
0: Mayang gabi, wala ko na late ni ano po dagi mo ang amigong buutan, loyal og labaw sa tanan dili sungugan.
1: Wow, palakpak.
0: Palakpak pa naman diyan. Og dili ta mag-work magbulag. Unsa langanan? O dili lang maghuwat og Pasko.
1: Basin na yung nagpakipot-kipot na ito. Ayaw, pagdiritso ah.
0: Mogali. Hi, may gabi kang boss Jennifer Putong. Akong amigo doon sa Puro Krupenta nga sila boss Regen Pabua o boss Bunel. Karong pajud na humanog panihapon sa sinugbang manok. Ay, kakagutin. Itong manok na ini. Kawawa naman yung manok. Kung dili mag-work, walay sahod. Ah, siya Kuya Jennifer Putong, wala gid sa tinuod gid na. Hello, may gabi po sa mga taga Cotabato. Si Kisani, nalimot ko si Renz Buto, taga Tupi South Cotabato. Pwede ka nang mutawag pero unya na taod-taod ha. Ang atong hotline again B 0945-443-5869. Kung ganahan siya double B nga mag-comment sa tuang sa tawag na
1: sa tuang live?
0: Oh, sa tuang live karon o sa tuang Sir BB question karong gabi una.
1: Yes.
0: Pero meanwhile, para po sa tuang egg, scrambled egg. Ah. Ay, gahit. welcome once again sa toang putaheng egg, scrambled egg. Hatod ka na to sa El Leon Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: Para sa toang jackpot prize for tonight, it's already 150,000. Wow! 150 pesos po.
1: Yes.
0: Oo. Ay, naku. Imuhalang buhatan, baby. Imuhalang tanaw ng itong Facebook Live for tonight. Pero kung nakakaroon sa Radyo na Minaw, 34 letters po ang naa sa screen. Tagnaan lang hindi mo kung unsan ni siyang word for the day.
1: Oh, taga na.
0: Murag word for the month na ni ba? Word for 2 weeks na ni siya. So, baga na sa Facebook Live kayo ron, tanawan ninyo ang ato mga gipang scrambled diha. Oh, kaya na, basin ikaw ang makadaog ano ito ang 150 pesos once again. Hatid kayo na ito sa El Ilion
1: Shell Mobility Station.
0: Luya sa manok, uy, gisog ba? Pero mas luoy ning nakadungog. Nakadungog lang, wala kakaon. Ana mo.
1: Ayaw po mo palaway diha ba?
0: Lagi kay sa tinuod lang kami. We're, di gami ka balong mabalipad.
1: Tinuod? Wala naman ang tayo pagsaka diha, oh.
0: Lagi. Wala naman ang tayo pag-ingon nga. Double B, Cinderella, naami ko andiri, naami pagkaon diri. So kung ganahan mong mukhaon, just let me know.
1: Sigurado alam po ninyo hanang manok kay.
0: Wait. Masang pagpagma, magsakit lang po.
1: Basig, samo mo epekto ang gabaw.
0: Na-remember na ako si imuhang pads food ba? Pads, di mo nga, itago na to sa ngalan nga Carl. Namoy, manok nga nagpaduding dito sa ilahang tugkaran. Eh, ang yang gibuhat nang huwag tanglad. Dito yung manok. Dito yung manok, pero murag trip lang gid niya nga murag naluoy po dyan sa manok kay gabalik-balik.
1: Simple lang ito, baby. Kung na isilingan mga tana, ingon lang niya, gitugno yung manok. So, munang ginitan niya tubig.
0: Pero ko ito legit sa 2WB. Ang manok, naay birthday celebration at itong adlawa. O niya, karoon kaya wala mo sila handa nga chicken. Kaya more into lechon gud daw sila. Naluoy sila sa manok kasi kinuha ko nagbalik-balik. Gibahugan na gani, nibalik pa lang daw gihapon. So, sa ilang kaluoy, nunguha na daw sila tanglad. Naluoy na sila sa manok kaya gikapoy na daw baktas.
1: Luoy sa manok.
0: Yan na lang gindang gisabaw. Kaluoy sa manok. Luya sa manok. Luya sa manok. Ay, sa muka. Christine, mayong gabi din ha sa imo. Salamat sa imo hang pagsilip sa Facebook Live. Pasensya ya kung tingog ha. Pagpago gini, kulang rin siya og umog. Luya.
1: Oh my God.
0: I need Luya. My God. Harold Sanang, hello. Watching live from New Sambog, New Corellia. May gabi diha sa inyo sa mga taga New Corellia ha.
1: Yes.
0: Salamat
1: gabi sa inyong tanan diha og amping-amping sa mga kwan ha. Anong mga dool din sa mga sapa-sapa.
0: Ay, yes, true. Di ba karong kayo, grabe man ang ulan ulan mo? No?
1: Oh, grabe ang mga landslide,
0: yes.
1: Mga pagbaha.
0: Ay, pag-amping baya mo, biha. Always nga dapat naka-charge ang mga cellphones. Dapat
1: course.
0: Na yung mga extra nga pagkaon sa inyo, mga bags.
1: Importante
0: o mga
1: dilata.
0: Unya, kung naamoy mga batang gagmay, ilabi na kung naamoy newborn, basta mga babies pa, pag-prepare mo daan o ka ng gatas baron, or ka ng biberon dito dayon sa kuan, ay butang sa inyong mga bags, kay para unsa man simbakon sa may tabo, ready na ta. No?
1: Correct.
0: Mga sanina, o mga sanina.
1: Dito na lang diritso.
0: Yes! Camping labi na sa mga balay nga naa doon sa mga sapa, naku bi mag-amping in town ha. Ikaw po double B, mag-amping-amping ka double B ha.
1: Yes!
0: Labi na kay, wala na ba ka-amping eh.
1: Abi man akong unsa.
0: Murag si Ma'am Christine nang nag-react ka.
1: Oh, si Ma'am Tin. Ay, may gabi di ha.
0: Ay, Ma'am Tin. May gabi di, Ma'am Tin. Hello daw, shout out, Shell Kasisang.
1: Ay, usa ni siya sa mga kwan pod, no? Usa po ni siya nilabang sa baha gabi dito.
0: Uy. Hello, April. Mawala siya itong ni Kuya dito sa 403.
1: Ah, oo. Oh, itong kuwan, itong
0: first time yung
1: target.
0: May mo target ba? Ma'am Tin, may gabi, Ma'am Tin. Kulang rin na siya o gluy ang 8 inches.
1: Kids man lang po. Ang sakit ang loyan, walay kuwan, katong walay mga giring-giring katong straight nga loyal lugar.
0: Di na daw panitan. Kamuha, kamuha.
1: Katong loyal nga way halang.
0: Way halang. Tabang tanan.
1: Tambal. Tambal tas panuhot eh.
0: Ay, nakabi, bitobihan mo raga, nanubro na yung tagamay. At ang ininyo niya tawad lang ito ang live putahe confession featuring Cinderella and Double D. Naku, live drama ni Shabby at ang ininyo bahala na kapagaw-pagaw na midinhi. Basta kaya live ang ato ang putahe confession. So pagbalik po sa ito ang programa after sa mga pipila ka mga pahinumdum, atong pasudlon ang ato ang rated SVG nga programa ang
1: Putahe
0: sa gabi.

0: Pero sa man ni, wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsa na adid ko.
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pebya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diriman ka magpagas, permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani na ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kinigipaluyuhan sa Turbo Men Enhancer and of course sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kaubang gihapon ako ang inyuhang Double B.
1: Yeah.
0: Yes. Yeah. Double B all the way from El Ilion Shell Mobility Station.
1: Your service.
0: Aha. Uh-huh. O, diba? Dito, B.O.Y. Ang ito ang Putahe Confession B is, kung siya, ha? Rated SPG. So, muhang yung sa mga ginikan nga naminaw karon in tawon. Kamunalay guide sa inyo mga anak. Double yes. B, ang itong istorya karong gabi una is about a very, it's an amazing relationship. Kasuway na baka na Double B ka nagung nanguyab ka tapos buutan kay ng imuhang nauyab. Ana.
2: Sila nakatesting na katong ako ilang nauyab.
0: Ay. Karon mo na to ni. So, technically speaking, katong nauyab kanila,
2: syempre gyud sila.
0: Kay buutan kay ka pero kabaligtaran kay naay kaning istorya mong gisa to ang letter sender karon. Medyo na nibago siya kay after daw niya nga mauyab ang iyang uyab karon. Nakit-an niya ang tinuod nga batasan. So mo ani siyang atong atangan karon biha. Kani siya kay live Putahe Confession mine. Ako na ibahala og si Double B ani.
1: Atangi.
0: At pasan ha, ato sa ni-introduce ang ato ang programa karong gabi una, ang ato rated SPG nga, Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Eh, kininyawa, haskang yawa agyan.
3: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka! Agad!
3: Sexual!

Magandang gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Dandan. Kini ako i-share sa inyo karong gabi una. Istorya kini sa ko ang uyab. Ug nako. Ang tinuod, Cinderella, malipayon kaayo ko nga nakailan ako ang ako ang girlfriend. Kaya nakita gid na ako kung unsa siya kabuutan, unsa siya kamainang pingon, unsa siya kabuutan gid sa kuha, o yung pinakadakong factor na nainlove ko sa iyaha. Ano ninyo ang masabtan? Ingani ang nahitabo.

0: my love.
1: Yes, my love.
0: Wala, loves. di ba naman yabang kasakuha itong hapon man siguro to, tumisang adlaw?
1: Oo. Nguyab, boy.
0: Nganong sa kadagandagan mong gito sa babae nga naadinhaan, nagbaktas-baktas, nagdagandagan. Anong ako mang yod?
1: Nganong man day, di bawal ba di ay? Bawal day nga nguyab sa imuha? Bawal day ka nga himuong espesyal para sa kuwa?
0: Abin ako halo-halo lang ang espesyal. di good. Kaya na, kung ano mag-ugo ba ka na matingala, mag-ugo ko kay...
1: Kabalo ka, labaw pa ka sa luhalo.
0: Amo ba? Amo ba? Pero ang tinuod bitaw ka lang, that, dili lang ko ka to. Kagwapo ni mong tao.
1: Dili,
0: dili. Lawa dag ko kay kag-abs niya, ngano ako mag-gili mag-ipong uyab. Ay, katawa ba?
1: Ngano ba? Mami day... Gibutan nga label diyan ako mahigugma ka kanang walay abs.
0: So dito label.
1: May gibutan diha nga kuan nga bawal mahigugma basta bawal maghigugma og dagkog abs. Wala man.
0: Di mo good kay sa tinuod lang napagunita sa ako sa abs mi. Karon pa ko nakasuway mang good nga sorry. Sa tinuod lang good para labs karon man jud ko naka experience nga gipanguyaban ko usama nimo ka gwapo usama nimo ka dagkog abs nga ni o 8 packs
1: imo din gihap
0: dobi 1 2 8 lagi usa gyud
1: unsa man sugot na kaani
0: Uy, pero alayin pa yung ato ba? Nagtimpla ko og Santon Gold Coffee Mix para sa imo. Kabalo dyan ko nga gikan pa ka sa work. Kabalo kong ika po ipakas.
1: Pwede na ko na padugangan. Butangin na lang po nag-turbo liha.
0: Ha? Gusto ka mag-turbo?
1: Dili, gusto ta mag-turbo.
0: Unsa? Mupalit sa ako sa pharmacy siguro kay murag nahutan ba ako ha? Gihurot magud ni kumpare.
1: Ayaw na lang kanala lang Santon Plus.
0: Gihurot ni kumparing Jao. Sige pero balikan ako tong ako ang giingon sa imo ganina nga katugong imong gipangutan akong naabakay pag-asa nako.
1: Siyempre, sige ra tagkuan na ni hinanyo ay niya. Wata hinanyo ay.
0: Nagpalalabs naman ganda. Ako na lang yung panindigan. Oo na.
1: Dito ang gap?
0: Di ka?
1: Dili. Pusok lang. Ako lagi klaro ba?
0: Dili, pusok di lang. Dili ka kaya akong bawion.
1: Ako lagi klaro?
0: Tarong ba?
1: Okay na.
0: Gusto ka?
1: Klaro na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: Yes na?
2: Exciting!
1: Of course. Yes na, yes na.
0: Yes to health. Sige. Kita na. Nasa may pizza ron.
1: Pizza di peligro.
0: Mansari na ito ron, ha?
1: Yes. Of course.
0: Timang iba yan, ha? Ay, kay Mansari man, ato na lang i-celebrate in advance na ako'y kuandari ka nang ipalit na ako nga bracelet para sa imuha.
1: Wow.
0: Imuha, gini siya, ha? Oo.
1: Napo ko ihatag sa imuha. Okay. Siyempre.
0: Masa ba na?
1: Kuan? Cellphone.
0: Wow!
1: iPhone 18 is ya?
0: Ay, bag-uni?
1: Para magkontak ka ita, magkontak ka sa ako. Ako rin kontak ko ni mo, ako rin kontak, ikaw rin ang kontak ko.
0: Wala kailain ni chat?
1: Wala na, kay...
0: Pantay ka bitaw ha?
1: Oo, of course, nanagod ka sa pamay atong pangitaon.
0: Bag-ugidain ni ba? Okay, nagkasilupin pa man?
1: Nagkasilupin pa, nagikan pag ina sa pakto.

0: Ako po Cinderella. Sa ngalan nga na in love gituod ko. Akong gihatag to na ng password sa iya ha. Og ingani ang nahitabo. Ako ni i-open niyang cellphone, P.
1: Uy, ang cellphone?
0: Ha?
1: Yung sa mga ako cellphone? Wala eh. Wala na kay iPhone 18. Nga nung hilabtan pa manin mo ng Android.
0: Kwan, nabaguhan lang mo kusin mo cellphone. Kigawa po kay camera, oh.
1: Oh. Ay, nagod kay Toyo.
0: Wala, uy! Wala, uy! Ito pa lang ang mga gudong. Nindod kayo mong camera kay...
1: Sige na, o. Tagalag ko. Mga ayaw kag-password. O, sige. Tagaati kag-password na.
0: Wala, uy! Wala, na curious lang kung ano yung cellphone kita na awa ang likod. Naay, kuan ba? Naay sticker sa XFM.
1: Yes!
0: Nagpaminod kay kag-XFM din.
1: Oo, katrupa. Katrupa na. Katrupa.
0: Uy! Toby, palalabs kinsa niyo mong kachat?
1: Kuan na, katunang among ang katunang kauban mo sa membro sa class kay
0: kaysa mo si Christine.
1: Si kuan na kauban mo na sa membro sa class
0: kaysa mo po ni si Harold Garcia Ramirez.
1: Muna mga membro po na sa class basi ikaw gusto ka mong pamembro class
0: mo ba? Pinaan ng class, uy.
1: Ay, so...
0: Mawala itong ginatagaan basta na ikuan? Kanandayong?
1: Na'y mga mahitabo set sa kuan. Na'y mga binipisyo.
0: Mo ba? Sige, sige, palalabs. Ipamember ko,
1: ano, palalabs. Sige, magpangtana.
0: Wala lang, good, palalabs. Palalabs, kisa ning picture, palalabs. Kaya mong gisen.
1: As, may gisen?
0: Hmm.
1: Ah, basta yun, kato ng... Among gitabangan?
0: Mo ba?
1: Mm-hmm.
0: Palalabs, kasi nang yung musanan ng Gcash?
1: Siyempre, basta...
0: Tahan kay kagisanan, nakagisanan na rin yung Gcash ng 5,000 palalabs. Babae lagi ni, kinsan ni?
1: Babae din na? Hindi, gitabangan ako na. Kay, ako anang magulang, oy, akong gitabangan kay naluoy ko, kay kuan, paggatas. Ikaw di ay mga ngayon imong pamilya, di din imong tagaan.
0: Tagaan na ko.
1: Tagaan ginanin mo kay...
0: Tagaan na ko eh.
1: Timpalab, nga nung sige lagi kag pagmuntahan na, usap may kuan ni mo, mura mag nagduda na kuan na ah.
0: Pasabi, palalabs, ano na kay kuan? Ano na kay secret calculator?
1: Of course, lagi na budget na ko akong kininsina o binula.
0: Palalabs, kuya lagi ni nga calculator, palalabs, kaya lagi ni siya password.
1: Yes. Basta gusto ko kung ano yung password.
0: Dupi, tagayaw ko lang ko sa password, Annie P.
1: Sige.
0: Ano siya password, Annie?
1: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3.
0: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3. Memorize? Uy. Ala, palalabs. Nalagi kay picture ni kuan ni Ivana Alawi.
1: Sus, uy, kuan ni mga siya diha.
0: Nakahamis din ang niya, no? Kabalo ba ka nga nakasanton plus herbal soap niya siya?
1: Ay, wow.
0: No, uy, kanilot, ani.
1: Bang ito, grap?
0: Palalabs, anong daghan kay kag... Anong daghan kay kag picture din nga nagkanang... Naka-abs lang ka?
1: Siyempre... Sige, ganahan ka matanaw ba? Di... Temple loves. Murag na kabantay ko ba nga? Baghan, unsa man, daghan naman kayo laging pangatahan na, ano man, wala, dili man na inala sa una.
0: Wala, uy. Palalabs, nasa lang yun nga pangatahan na yung palalabs. Kasi yung chat-chat sa'yo muna, kay I love you, lagi niya siya sa'yo mo sa una. Kung pali, oh, kanasunin nga chat, 2014. Tempo sa'yo. Nag-I love, ayaw sa ba? Tumulong sa'yo, kung nag-I love you, I love you.
1: Tempo, baby, tanaw na ko na, baby.
0: Nara,
1: baby.
0: 2014, January 10, 2014, I love you, loves. Nalike, nganong parehas na tagtinawganan ang niya?
1: Ang buti mo, kay ikaw naman po nagtawag-tawag sa kuunang love, din nagtawag na po kuglove. Pero ay kabala ka na kay 2014, malo kay ikaw naman din akong puli anak sa iya, kay siyempre.
0: 2014? 2026,
1: sumandron
0: pala, loves.
1: Ang gani, na. Layo na kayo ito. Ay na nagkwana. Ay na naguting kaya.
0: Okay. Sabi, basa akong sagun ako. Ano kayo ko ba? Pala, loves. Ala, naingon pa ka dili, pala, loves. Dili ka katulog kung dili siya mag-chat.

0: lang, Nars. I-delete na lang nato na, Vicky. Moro na hinungga.
1: Ayaw siya gani, i-delete ba? Ay, ako saan yung pambasahon? Bagot kung kay ka. Sapot-sapot na raba ko na.
0: Wala, Nars. Ang dugay nang gikalimtan, kalimtan, na di na naangay lukaton pa.
1: Nag-heart-heart pa ka, diri?
0: Siyempre, kay huh? Siya may na kong heart zone, ha?
1: Napakay mga pa-care-care. Ang ginan pa niyo siya nga, ihatod, ihatod ninyo. Ako din yung jugunin mo ginahatod pala, Labs.
0: Ikaw naman, Karon.
1: So, ano ito na? Oo.
0: Ay, kabala ka, ihatod taka. Uy, ihatod taka. Amang ka gusto madto.
1: Wala. Dali na ko sa imong dugan. Ay, sabi kay, ay, sigsamog-samog, Biki. Mag-kuan ko din, mag-focus ko din. Mag-inabasan ako ng imong chat sa iya, kay.
0: Labs, burda na jugunin mo lang.
1: Wala man ako. I'm just, like, I'm just... Just wanna make sure na ako lang lang.
0: Asa magkalang? Silos ka?
1: Wala! Ako mag silos?
0: Silos ka na.
1: Wala! Wala! Ako mag silos?
0: Silos ka, okay.
1: Wala ko mag silos! Wala ko mag silos!
0: Anong daghan na magiging pangutan na? Daghan na kita uting kayo?
1: Oo, tanaw mo na! Labs, gitagaan pa din mo siya ang clear skin herbal soap? Ako wala ko din mo tagae? Ha? Napoy, gipadalaan pa ni mo yung mama og Santon Plus Gold?
0: Ay, kabala ka, matukong XFM, magma.

0: lagi sumagwagi ka mag-effort sa kong mama.
1: Kamino, sabi imong mama, basko pa man, unya na lang magluya, palitan na ko na. Masa day ka, alam mo, magatag-hatag ko dito, sakto pa.
0: Nag-chat-chat pa ka dali kang Christine? Nagsumbong-sumbong pa ka, nagibiyaan pa sa imuhang uyab? Ha? Kisa mo na si Christine!
1: Kauban na muna sa kwan? Sa...
0: Anong kauban mo sa El Elyon?
1: Pa sa trabaho.
0: Anong kauban mo sa El Elyon siya ng Mobility Station?
1: Of course, huh? Sila naman among na masultihan.
0: Matmatmatot! Langit naging kayo ni ba? Kung sa maling inyo ang laag-laag mo nga kaning meeting-meeting ninyo, meeting bagid ni?
1: Ha? Of course, meeting.
0: Gusto naman ni?
1: Gusto mo kalabdag ka na magiging tao mga involved ng mga ano mo, kausap ka ako mag

0: dali ka silusa, dali ka nagawang pakuntan na. Saron, puro na pakuntan na. Saman ha? Silos ka?
1: Wala ka mo sa'yo. Alam ko lang, Dre, kung gusto ko ma-experience na po kayo, kung binuwangan ka sa unang pinakot, sinabinuwangan ko. Ha? Mag-selos ko, Ani.
0: Wala ka kang binuwangan.
1: Malibang ka, 2014 ninyong conversation.
0: Wala naman ka 2014, hindi mo pa atin kaya. 2014.

0: ikaw. Anong magsilos ng kabusing? Ikaw gusto tika, gusto kang tubil ito? Tubil ito.
1: Ito pa daw. Hindi ko pa daw. Ano grabe mong effort sa iyo ko?
0: Ano man, hindi man yung malawat ang ipod na itong isang

0: Lahir na gid ni mo siya, na lahir na puto siya, lahir na puto siya.
1: Grabe na gid kay yung conversation no, dinadyo ko ganahan ani. Na, nabang ani kay napakay TikTok lang sayo, sayo pa ka diri.
0: Sauna lang kay, sauna. Sauna kay, isang course. Kaya pa man isayo karon.
1: Oh? Dapat hindi ko sa'yo sa'yo dahil ipagkita. Kita pa ni mong abs ni A. Kaysa magipaibog-ibogan lugar ni mo ana daw.
0: Wala mo ko nagpaibog na nagot.
1: Naadyo klaro, dyan ka ayaw.
0: Sala ko pa rin yung sala ko pa rin yung magka-abs ko.
1: Napay nag-heart-heart din eh. Oh, nag-heart-heart din. Puro mo na mga Indiana. No? Puro mo na yung mga kuwan, mga tagalang African.
0: Pasagay na sila. At least, nagpuyo na sila. Ikaw na may kating isang muka. Ang saan naman, isang muka na pa rin mo sa muka.
1: Papay.
0: Silos-los. Silos na kay ka.
1: Napay na. Hindi ko pa doon. Ano yung palalabs? Napay na. Heart from being on a very nice. You have a nice shirt.
0: Napay mas lalaan na. You have a nice boxer shirt.
1: Tikulor. Kalimitang imuhang conversation palalab. Minus-minus sa nasigyan ni Mami. Mag-ayon ni Maayos sa itong relasyon palalab. Inunin mo ni si Christine na magpapa ka lang magtabagan ka na dito ka mag-chat-chat. Di ba ka mag-sensya ng Gcash ang mga unknown person?
0: Dami ito na. Ko para sa mga pero di man yung mga ka
1: i-unfriend ni si Christine B.
0: Ano ni i-unfriend ba na ko na?
1: I-unfriend ni i-unfollow ni siya sa TikTok. Hindi ko ganahan magselos kung guwapa kayo siya.
0: Wala. Ikaw, talamig ko din mo.
1: Hindi ko ganahan. I-unfriend tanan. I-unfriend ni sila tanan.
0: Ayaw ko sa akong pahilo ba? Kay isa yung ani ko kabutan mo. Lalabas ko na. Basi mawkos ako. Basi matuyo ka kung pananaw ba? Basi malimot ko ba na?
1: Naunggo sana sa tubi. Ay, nakuha. Bilos.
0: Kaloy po ni Dandan.
1: Kaloy po ni Dandan. Ato siyang silipo

Wala kong group birthday. Wala.

0: Ang taong bago ay nag-iyak sa isang taong.
1: Tapos si Sir Nash! Ay, padulong-dulong na si Sir Nash! Ay, mubi!
0: Mang, magdodi na si Sir Nash kay ang mga pangutan na siya sa buka.
1: Ay, sinos siya! Selos ko! Hindi mo pala magdodong si Sir Nash! Ay, mo ka mag-selos ko!
0: Ito sa akin na sabi! Magpalit sa telepon! Baby, hindi ito rin ito! Sige, kamuhi ka ba?
1: Basta wala lang na iwasin din yung mga magsakit sa kuwang dugo.
0: Delikado na gini, wala na gini sa dughana, na gini sa utok.
1: Dili man, nasabtan ako ang gibati pa sa unang panahon na magpalalabs. Pero may dugo ginakitan sa kong mga uyab. Basta gusto ang... Sige, pakudugo ko na Sir Nixon.
0: Wala, kanina. Itong sa una, may ako na ito, ayaw i-generalize ng mga lalaki, no? Ano ang tao niya? Sa una to, sila to, ang ginoon sa inyo. Pero karoon ako nang ikaroon.
1: Ginainan mo ko yung mga praning?
0: Wala ko na yung mga praning ka.
1: Ginaan mo kapanin mo sa mga praning ko, lalaks?
0: Wala ko na yung... Wala ko na yung mga praning ka, pero nabalakan ako sa inyong ipakita.
1: Silig ko na lang yung magdudol, tanong mga katabaho. Hindi ko kita lang yung magparihan itong isang adlaw. Kuha nga lang, gubaang yung musiki na nagsakay ka o jeep. Natapatapad ba ka o babae? Hindi ko kailangan.
0: Saan na gusto nyo magbaklay ako?
1: Sige. Kapag itong isang adlaw, nagsikapika pa itong iring sa iyong kaupan. Hindi ko kailangan. Inuupa ka nga. Dalahan ni ka sa balahibo sa iring kay puti ka ayaw. Pagsakit akong duga, magtanaw.
0: Lalo sa pinaw lang, nalibog ni Jupiter.

0: beses ka mong medyo ano.
1: Wala akong problema pala. Sige, wala akong hinahatag yung sa internet. Halos tanang produkto sa, tanang produkto yun sa Yesterhouse, ginahatag yung sa pagbukulan sa pagbukulan. Pero palaos, consider my feelings.
0: Ayun, hinat sana.
1: Hindi ko ka na lang magtanong sa mga maski pag hikap-hikap ang iray, maglagot ko.

siguro kung nimulab din ang iyong anak. Hindi na ko ganahanan ng yun. Ayoko biyay. Palagi mo na niya ko ang mata sa gusto kailangan niya ako.

0: kailangan nga nung naako sa kong minsa asa ko karoon sa
1: mga gusto ayaw kung duol-duol ang inyong cashier diha sa Shell Select. Hindi ko ganahan. Malakad nga ayaw kung duol-duol ni Sir Nash. Malakad nga. Hindi ko masikil duol-duol lang sa ilaha. Magbulag ka. Hindi ko ganahan. Ang sakit ako ang dugan mo sa mga istorya kay mo ni Sir Nash.
0: Sa

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

programa ko ng gabi una ang Putahe sa Gabi featuring Double B. Ay, naku. So, kaganina, video ko na doon mga Tony Store sa

0: ba? Kusod kayo yung una lang napatasa.
1: Kusod lagi kayo, eh. Sa on the man ka nang gumahan mag po siya sa bahay.
0: Pero, kung sa mag-yod ka, eh, dandan. Dandan. Kung sa mag-yod ko, kaya mo. Narapit sa inyo, kaya pa niyo mo siya na nagkamunana na siya. Nalibog ko kay, ano ba? Hindi ko kabalo, lakas mo ba niya siya o sa pagka?
1: Oh, sa inyo mga reaksyon ko ng gabi una ha. Ang

0: double. Di ka nang mangyayog ng password. Parang naman guilty kid ko na kayo na ang puwi.
1: Kaya back to you.
0: Back to you.
1: Back to you.
0: Day one na day one to was the.
1: Mupay pagsagot, hindi to gawin nyo.
0: Mupay pagkauyab lang mo at doon pa lang muna. Day one pa lang dyan ni. Nag-away na dahil mi to was the. Kay, ang gusto niya, ngayon dahil niya ang password ito na akong social media account.
1: Ay, grabe po guys niya. Ano po guys?
0: Ano ko si Loso?
1: Si Loso na ba na yun?
0: Si Loso kayo siya.
1: Kung mangayon ang mga password, so si Loso na na yun.
0: Bili mo si, actually, kaya may yun na naman good. Voluntary mag-good na siya. If you mag-improvise, mag-good na lang siya sa tamang ka panahon. May ihatag sa iya. However,
1: Parinjal.
0: Dili, basta lahira siya double D. Day one pa lang. Ngayon na siya sa ako ang mga password sa Facebook. Kanya, kinaligit po yung mo-obey ba yata? Ihatag po na ako sa iya ang mga password. Pero, dala-awa.

0: Kalimutan na lang yung augmenting.
1: Kaman, parang utong yung skin gagan ba? Dali ko mag-overthink ba?
0: Gusto kayo yung bartan yung dyan.
1: Di ko siguro na mong ipit ko no sa mga, sa, kung ano ba?

0: seloso.
1: Di ba ka pati ang pampoy siguro? Seloso.
2: Oh, shit.
1: Luis, pampoy sa LA.
2: Tama nga makunik sa iya ha. Tama nga sa tao na makunik ni Dandan.
1: Pero double D, hindi nani. Namagod sila nga. Anak ko'y nadungog bang good. I think that was a week. Well, last week. Na okay lang.

0: boyfriend o other online babae.
1: Isa ka lang mga friends yan.
0: Ang kala ko sila na siya, pero katungang good is gipong yaban din niya. Isa ko. Unia, gipong yaban niya, harap-harap pa nakita kita ko. So, ito na time nito for

0: Nagsimula pa na siyang investment. No?
1: Yes.
0: Walay ROI. Ayaw sa books.
1: Kasi na lang ROI. Return of investment.
0: Investment na ba dyan ko na? Dag po.

0: tulog.
1: So, dapat talang yung shake ito mag-balance lang din ang inyong sistema. So, dapat kung sa imong ginahatag sa iyang energy, mo po ihatag niya sa imong energy.
2: Ano ba? Give and take.
1: Grabe, naging ka.
2: What? Basta mo na ito.
1: Basta mo, una na siya. Dahil wala na mag-inilibong oras dahil ikaw na naging bahala mag-inbo sa imong desisyon dahil basta kay ako o si Double V na kaingon nag-inisa mo ang words of inspiration, something that you can ponder, something that you can use na mahimo mo siyang guide sa imong desisyon making.
2: Isang sakit, no?
1: Oo, sakit man.
2: Sakit ng realidad, no? Pero,
1: sakit, uy. Sasabagoy, nabagoy lamig na pagbulag. Lamang good. Sakit pang gita siya. Pero dahil, again, mas kung sa pa'y awang tambag sa ibuha ni Double V, kung unsa ang imuhang sundon na desisyon, it will always be your final decision. Double V, for your final words for tonight?

exciting na kayo. Excited na kayo mga higala. Hindi kita wag nila nga ginapaabot gina. At nagpanikan na yun yung taong sa laag mga katropa. Ay ka na mga higala ha. Hindi yung pinakanindot din na mga katropa ang mabat ng kanunay ang titulong nga panglawas. Insist

0: pagdating sa to ang balitang lokal.
1: Local news.
0: By the way, kumusta itong mga kaigsuunan? Nga lagi daw karoon na. Ano na pamagyapo yung mga nasinating yung mga pagpanaligsik sa inyong lugar pagkahigan? Ang nangyari sa Davao City, kagapon sa hapon mga katropa. Ano po yung mga nagbasyaw? Yung mga katropa, kaya doon na tinanasin natin yung pagdulan mahigal ha. Nakahapon sini sa weather system na Southwest Monsoon o Habagat mga katropa.

Sa isang isang silong mga katropa, magigmat karunay mga higala. Sa tangbasin sa pinakalahing na update sa

115,000 pesos na valor sa gitunguhang shabu magagigan. Sa kalapasan sa Republic Act at Newman 6-5, ilalum na sa kusudiya sa mga redakta sa kapulisan ng kinilisbitan ng mga dinakpan magagatong. At ang target sa mga operasyon, ilang si alias Brad. 39 anyos ang gituuhang maukinid Brad Ben Mindiner magagigan. Na kasusang agyahan na gigong kalimin partner na

delikado sa sitwasyon sa komunidad. Kalango sa ilegal nga droga. Magkimo og krimen mga gatuwa. Bunda. Alas 4:13 na sa buntag mga higa.

sampai ngetalak ngesunog. Hindi na may kagawa katropa. Kapag-kawa din si Maynover Madapo Barangay 8-8 mga higat. Alam mga katropa, may talking about ang sunog na sa mga katropa.

juga kiling nervios mga katropa. Kadi nga di ba yan ta kiling nervios ka? Kaya mukalit na lamang kag-king din na pa yan. Mga katropa, siguro ang inyong kapiginahinom ka ng magkatulog ikaayos sa inyong panglawas. Kapag antos niya ng mga katropa, kaya lagi mga kiling-ingon nila. Mga mas barato. Uy!

πρόσωπα. Εφόσον έχουν την εταπεία αγγίζουν Gold Coffee Mix, προσάτουν Plus Coffee Mix, μα Premium D3 Coffee Mix. Nga gamay ang mga produkto sa Yes Wealth Incorporated nga mapalit sa nagkulayang butika sa inyong mga lugar. Kung wala, dira mga kapapahala i-message me. Okay, at least ako nang sabot din ang mga butika na dapat na mo kay yadagay mga nangitaan ninyo kapi sa inyong mga lugar. Ha? Mga available po kini sa Yes Wealth Clinics. Kung one click away lamang kini sa Shopee o Lazada, mag-aing. Sabi ka, Spy!

presidente ang isang inatala sa Malaybalay, no? Ipagpapataw, hindi ka niinig nga na iskutan na pagdakot sa panahon ng mga tatropa. Wala pa na matupas sa kapintrain tag mga barangay ang ibaha sa mga lugar malaygan. Hinginan apaw ng itaw ng tubig sa maong ng mga kasamaan nagulitado sa Ligawasan Delta. Ikipatod pa sa labing napekohan ng barangay Tampunan sa Talayan, Maguindanao, Sur. Barangay ni

0: sa sugat. Ganyan tropa ka. O pagsigat ay sa sugat mga higata. Ganyan tropa, just kidding and shine. Para aligaw po na itong tumatago mga higata. Ito lang lang ito ng apaka na mapakita mo sa itong kauluhan. Mga tropa sa ito ang dasur mga higata.
1: Bunda Balita
2: National News.
0: By the way, sa mga pangita po sa itong kasikas, pangita po na po, kasikas pag yun, mga ikala, saro pa na.

Positibanga. Sigamot transparency, accountability, kinsa ba na po ang mga opisyal sa atong nasod ang buod nilang

Pinas. Hindi mo na siya mga katropa ang purpose sa naming cabinet member mo ay galang matahasan sa tuwang presidente nga in behalf kaniya mga katropa. Hindi mo ihalaki si former interior and local government secretary Benmore Abalos. Itahasan ang kinihip na kadahiya ng mga hindi nga role mga katropa. Bago nga role, inun nga cabinet secretary mga higala. Pasagi, manduan ang kinihing si Abalos, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mulibot sa Tibuok Nasod, Pilipinas. Huwag mag-representa ka niya. Mga katropa ni ining naisputan ng mga responsibilidad. Mga higala. So, ito na tangan. Labi na sa mga pangalusad ng meeting. Sa Presidente Marcos, apat humigat usap sa kabisis, kalagyan usap ng mga abuluhaton sa Presidente Mahigala. Usap ni Abalos na siya po representa mga katropa. Ito na lamang atalag usap niya ng Mahigala ha, ang mga pagbisita ni Cabinet Secretary Benmore Abalos sa inyong mga lugar na inutangan mga katropa. Ito usap o inbihap sa presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 4:26 na sa pagtagong Mahigala may paggamahaw sa pumakaigsuunan nga. Ito na lamang atalag usap niya ng Mahigala ha.

Kim Sur. Kung kamo ma kining makasinati sa susamang nasinatian ni Ma'am Jennifer, taw na lima nga katropa ang kining kabalaka, kahadlok mga higala. Ato mapudino masabtan nga

Flores Magagaga. Sangalan na lamang sa pinipinipang puwera sa SSFM Network Philippines, alam sa Nikusan Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung tigro na tigbalita, katropang Marvin Ibano. Ako mag-aingon.

passato, la sia un guaio di libri, la tua responsabilità.

0: News and Canada First Double. Kamaturan ang sandigan. Marmarin ibagan sa XFM Double.
1: Importante ang paghatag ng insakto o kasaligan ng mga balita alang sa katawan na buot masaya.

UTI.

Temple.

virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with bloated kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at disamo ba ay napakarami? Gamit ang Santa Claus herbal oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santa Claus herbal oil. Ang pabahit na all-in-one sa presyo. Santa Claus herbal oil.

0: dire-dire-dire-dire mga kaisunan. May oras at ibok na itong kalibutan mga kaisunan. Kining mga kaisunan na itong mga Pilipino kanibango na ba mo? Siyempre, buntag sa ito ay may ilahan ni Ma'am Anita Valderosa may kailang kayo pagabi pa lang. Mahapon pa lang dito ha. Dari sa ito ang buntag. Bango na mo!
1: Alerto!

lokal. Pinagi karon sa tuang Express Pasada headlines. Lengira masaligon sa pagka-acquit ni Vice President Sara Duterte sa nagpadayon karon nga impeachment trial. Express Pasada. Naglaam si Kani Davao City Councilor Danilo Dianghirang na ma-acquit si Vice President Sara Duterte.

pasabot, giluod ka mga katrupa. Oh, wala si Tinodi ha, mga kaisunan. Umurag ang kasukaon, giluod ka. Iwag ka ganahin. Makinig si Tinod mga kaisunan, huwag ka ganahin.

Siapa ang awa kuno sa taong bayan, mga kaisunan, tingi kakurakot kuno sa mga politiko nila ang kwartang pundos gobyerno. Express, pasada. Mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan, mga kaisunan,

sa rugang pang bahin mga kaisunan din sa tuwa nga mga balita nga tuwa kanilugang sa kamalitang regional 169 ka mapamilya ibalhin kuno kini para sa Mindanao Railway Project Express Pasada. Sa ito pa maiguni sila mahiga na karon sa railway project nga gi ano doon na transition ani karon ang atong gobyerno posibilidad. By the way, kiningat na kini bang railway project is one of the one pa priority project before sa kaning administrasyon. O ganina mahiga lang na ipanikamutan ng tatong mapatuman ni kung sayo mga kingsun na sa administrasyon ni Bongbong. Pero ilagi at timan mo kung karoon mga panahon na mahiga lang is wala yun kinina asikaso kung ikan kay

gikan diri sa may Digos, padulungan to sa Tagum, padulungan to na sa Surigao, Butuan. Express Pasada. Samtang sa dugang pangbahin, magkaisunan sa tuwa nga mabalita nga itong hatagan o gapagtagad. Coast Guard South Eastern Mindanao, naka-heightened alert tungod sa Bagyo. Express Pasada. Ipataas karon ang paningkamot sa Coast Guard District South Eastern Mindanao sa pagpatuman sa ilang heightened alert status dinhi sa rehiyon sa Davao ug nagpagawas kini og mga emergency hotlines aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga mangingisda ug mga bihitor sa kadagatan samtang ginamonitor ang epekto sa bagyong Inday. Express Pasada. Good morning, Ma'am Jing Picarido. O si Ma'am Lia Manalaysay, may buntag ninyo, Ma'am. Express Pasada. Samtang dugang bahin din ikaroon sa tuwang mga balitang hatagan at tuga pagtagad din sa tuwang balitang nasyonal. Sa tuwang balitang nasyonal. Express Pasada. Itong unang simana sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na humanag yun mga kaigsuna. Express Pasada. Samtang nagpresenta kini sila mahigil og daw gilaylay ko nga kini nga mga ebidensya. Exciting film. Naumana ang unang semana sa impeachment trial batok ngadto ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Samtang nagkatubag

may uso ang jeep, mahinga la uso ang kriyada. Kaya mga kabayo, mga magkarga ba? Mga kuwan, mga kagat.

diba? Oo niya, mabalik ka mga kaigso natin sa tuwang nga panaguban si Martin Navarez Manggiran. Good morning, katropang Martin Navarez Manggiran. Good morning, kanimu diha. Si Mamliya, mga reset.

Doon siya makatuwa mga kaigsunan kung doon na ba'y laing diferensya nga naa dito sa laing unod, nga naa dito sa

Inay prosekusyon nagpresenta karon o mga ebidensya mahigala. Dili na sa punto mga kaigsunan nga that is the very real mga kaigsunan. Matuod nga para nga maprosecute

0: Na nakita nila mga hika lang ako eh. Chili ni Mao ang ginahimo ninyo, Mr. Prosecution.
1: Exciting! Rex Flores. Exciting! Pilipinas! Calling

pa matud-an ang aligasyon sa grave threats. Kung doon ay katungod, doon ay katungod ang prosecution nga mapakita, doon ang katungod ang depensa nga mangayo o kuang yung ipakita sa video. Aron makita tibuok konteksto punod mga katropa sa mga gipamulong ni

Tuloy na kapagid na. Now, dyan sa pagpasabot ani mahiga lang kini bang ginatawag na rule of completeness nga ginaingon gipresenta mahiga. I can't remember if I cried points. When I read about his widowed bride. Kung bahin lamang sa mga dokumento allegedly o even recording nga ipresentar mahiga la, ang pikas nga

kalisunan. Alright. Ano masabta ng kahulugan ni? Kay kinila sundon mga higil ang prosecution, ay siyempre, gusto nilang mudaog eh. Gusto nila mahigal ang mamamphana sa lingkuranan ng kalisunan ang vice presidente without anything, without any words. Gusto nila mahigal ang hawanan na ang buwatan sa office of the vice president. Diba? Dali na mao kung

doon na po yung katungol, muna i-depensa ka na sa depensa. Sumala pa ni Atty. Tarpasa. You know why? Ang akusado, doon na po yung rights. Ha? Sa pag-examine o pagtanaw, aron nga tumagod,

0: Jackson. Y siempre ahí no la podéis sacar una Objection Your Honor.
1: Exciting Filipinas.
0: ¿Sí va?
2: Flores. Exciting Filipinas.
0: Bueno, la pone caro prosecution, Michael, en Amangaluyas, Michael. Objection Your Honor.
2: Rex Flores.
0: The statement issued by the accused is out of order.
1: Exciting Filipinas. Exciting Filipinas.
0: Ahora, mga kaisunan, now, ang context, no? Ang context mo kung hindi, Michael, na nag-matter ni Lekaroon. Kining impeachment, dili na ni naglantaw sa isang kumulong, kundili usap. Kini bang tanaw na to dili Michael lang ato pong lilihon saktong mga puno kundi dili sa kahintang tuno mga church bells sa pagkin purpose niya sa may padulungan busa kinahanglan nga sumayon ang gikan sa una hangtod nga magtapos. Konteksto mga kaisunan para nga masabtan sa tanan.
1: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
0: Kanang ginatawag ka sa balaw diligo nga mupili ka lang o pipila ka segundo sa usaka duha ka oras nga video aron nga maibaluan ang tinuod. Ang hustisya dili mahimo mga kaigsunan nga pinaagi lang sa highlight reel. No? Kinikuso karon mga kaigsunan. Kung ang prosecution musandig sa video, ang tibok video ang labing maayong ebidensya

dahil lang ha, mga Jason at Kaya. Hindi man nila nagsuporta karon mga ikala sa itong immunity, mga Jason. No? Para gusto ba ninyo mga Jason nga, mas ligo na ito ang immune system.

taga Sumpa, mga kaisunan. Mabalik na lang taga Tinuhog, gagamit ang isumpa. Si Sir Randy Arciaga sa Tisas may buntag. Si Mamery Grace sa Cruzada, good morning katrupang Briggs. Good morning ni mo ma'am. No, good morning sa ato ang mga katrupang na nagasunod karon. Ito ang panag-uban si Mamlia Madalaysay.

kinoon, gibaha, tungod sa bagyong Inday, buha, patay. Venezuela, mihangyo sa UK, nabuhian ang nakabreeze ng mga bulawan. Alex Ayala, seeded player na sa National Bank Open. Katsa

0: kalibutan bilang sa Guinness World Records. Alert sa heart alert. Fatty liver. Posibleng walay simptomas sa sayong hugna matod sa mga dugo. At ay, madaot kundi di mabantayan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga banta nga ikaw o gagawin.

0: Luzon, Visayas, hingga Mindanao. Dito na may bundag. Welcome sa Tuang Express. Pagkakawa at law na Viernes. Pagkakawa ng bulan sa Julio 3, Gatustil, Pagkakawa. Kami yung mga tigmarita ka ng ulas.
1: Katropang, Andy Gausoy.
0: At usap niyo katropa, katropang, Alan Abay,

Ready siya Davao region. Ready din mag-go for the mga balayo sa Sampura sa mga coastal uplift areas na nabog na humalo sa magnitude 7.8 na nilagyan itong 8 tuig. Sa itay gayong

0: Manila. Itong Hulyo 5 si Police Corporal May Ann Moore sa Davao City Police Office. Nagsugod si Gore sa bodybuilding at sa COVID-19 pandemic. Ugunang isalmot sa kompetisyon sa Nobyembre 2022 sa Davao City. Daanang naihan si Gore sa samang kompetisyon. Pumanghili na kalaog usab siya sa distrito sa titulo sa Cagayan de Oro City ang nakakuha ang ikaupat na pwesto sa 2024 Body Evolution Competition o sa usap na kompetisyon sa General Santos City. Matod pa ni Gore, disiplina pagka makadunayon sa pagbansay, gusto ko siya ng maayong time management. Ang sekreto sa pagbalanse sa iyang katungganan, isip ko siya kapulis kung siya yung kilig sa bodybuilding.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Atulang ilang 13 minutos na paglagotok si Ka alas 6 sa Buntaga sa ito ang mga hugad sa Balitanga Regional. Ato dyan ito siyempre sa Santon na May Kalisi. Ipila ka lugar sa Bukidnon na Gibaha tungod kini sa Bagyong Inday. Ang record nga patay. Ang Express Balita Manugati Hanilo Davios.
3: XFM Report.
4: Nalulupan ang pipila ka mga barangay na nasa sa Valencia City, Malaybalay City, o Wilson sa Quezon, tungod sa kusog na pagulan, epekto sa Bagyong Inday, na gipakusog pa sa habagat ngayon Hulyo 8-2016, 26% sa mga umayan ang nahimo ng daw dagat, ang baha ni sunod na usap sa dagang mga panimalaya, samtang adunay pagdahilis sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko, bisan pa nga ang dalan giablihan pag-usap sa mga motorista pagka-Miyerkules. Sa gabi, dua usap ang natalang namatay, din usap 47 anyos nga lalaki ang naanon sa baha, humanisulay sa pagkabalda.

0: XFM Report.
1: Patayan sa kalalaki, magkinig po sa samtang nagmariyaw siya nga ex-arhen ng motorsiklo ang city ang dagnag agawot sa punta.

0: langit doa itu sebelum sebuah kerusuhan. Masih sini siang informasian gikan anggap biktima seluruh anda. Apan kipusir kini dihanggap paulin asing beri ananda. Nga saya rin nga nagaanggo ng biktima dagang semaji kalawasan na. Sa walang pabatino nga armas. Rason nga nagkapsan kini siya ginulumang ginabuhi. Palain pagkaroon ang baguting investigasyon sa kapulisan aron basayran ang hinungdan sa pagpamusil o badagban ang mihimo sa krimen. Ang maunga balita kaya po sinato sa Samson Gold Golden Days nagpapakapigilan, nagpapagwabog, nagpapagwaba, pagyuka. Babalik ka na sa mga parbasya nga doon sa inyong mga lugar. At ang sinagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gingang sa 89.5 XFM Pagkarihan ang usigang rupang Stanley Rubinias. XFM News. Express Balita. Express Balita.
1: Dura kita 17 minutos na palabay sa ikalasay sa Bundanga mga katulong sa mga balita Balitanga National Balitanga National Balitanga National Balitanga National Balitanga National Balitanga National Balitanga National Balitanga

US President Donald Trump nga posibleng musunod pa ang aksyon militar sa Estados Unidos.

0: balita na paok na tasakos.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Ang kabalitang paok na tasakos. Ito pinato sa Torball.
1: Men na inang sir.
0: Italia kita ng maging santa. Si Alexandra Alex Ayala is succeeded player sa prestigioso na National Bank Open sa

0: simula. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6 by the 6 sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ang Balitang Showbiz hatod ka ninyo sa Claire's in Herbal Soup.

Cadu e sempre 60 class. Pile ka bunga ka ahos o ka pada sa kalikutan. Pila kini sa Guinness World Records. Iba kita pag-usap sa

Platform kategorya ada sa pinakabuhi.

0: ehersisyo, mukhaon ng pasustansya ng pagkaon, kontrolon ang timbang, ligayan ng sobrang alkohol, aron mapanalipdan ang kalitsyo sa atay. Importante usap ang regular na pag-check up para sa iyong maibalhan o matambalan ang fatty liver sa daily pakini.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Og higala mo ko ng naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlawa at ka Biyernes Pizza Jess na kayo ni Bura sa Ulyo Tuig 2000.

0: say na duwan sa Ligao del Sur. Sir Harold Salang, kababayan nato ni sa Yucorelia, Davao del Norte. Mary Grace Cruzada, may kuntag na tropang Joseph Cruzada. Ingatan kang Randy Archaga Santisas, katropang Chief Pegarido. Ronnie Pejo, katropang Ryan Camarillo sa mga katropa nato sa NHA Region 11. Katropang Tayag Carrasco, kang katropang Jehan Waka.
1: Tagi po na ito ang musulun niya programa ang The Secret of Health. Kaya po niya si Doc Remily Tupoy. Ang programa nga po sa mga katropa, like, share, and follow mga katropa kay Manu Rapulta. Kunya sa ito ang investigation sa New Year's Week Mount

0: Taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay o bubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy label sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin.

0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah kau,
2: Mas Res, naga as Imong
1: Samut.
0: Goreng, matud man gun sa doktor. Bawal ko nun ako, mual sa og bugat.
1: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanueva ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una, na bandugay na to, na ako itian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa likod. Matanungog ako kay Sir Indon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Kung meron, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, kamay, mga kumbukol. Na ako, insist ba? Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas. Mubag na ako, uli sa likod, mubag na ako sa lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Coil, na panyang dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, amtang paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikagini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha-kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na good ko. Kaya ito bilik man. Basta mag-inig ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi din yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: at ang mga butika nationwide.
1: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
3: Basta man!
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
3: Basta ato!
2: Mag-apply unta kong barbero.
3: Hala! Suwi! Suwi ha? Ayot yan! Among! Itawatin eh!
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ayo! Ayo!
2: Si pangayo eh. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Moy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, mor?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

Mindanao, Davao Oriental. Good morning, City of Matis. Welcome to Higala Drigaron sa atong Biyernes nga edisyon, mga katropa. It's sa G's na mga igsuon sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Musta nga ito, mga kaigsuunan, Drigaron sa atong 26 tanan ka mga kabarangayan, mga katropa. Takop sa siyudad sa Mati, mga igsuon, Cebu, Pulosaan. Pulosaan. Provincia sa Davao Oriental.

Kumusta nga ito mga kaigsunan? Karon sa tag-satag sa ninyo ka mga nahimutangan mga katropa? Hining atong nasinati ang kusog nga pag-ulan. Kagahapong adlaw mga higas. Welcome na mga katropa sa atong Biyernes nga edisyon sa programang Bullseye. Pizza G's na gayon mga higala sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Sa atong tanang mga katropa, ato mga kahigalaan, mga higala, ato mga gasubay karumbuntaga. Naod pa mga higala nga ang among panghinaot. Nga kamuog ang tibok ninyo nga pamilya o mga kabanay. Nasa mayong kahimtang karumbuntaga. Inubanan mga katropa sa mga gasa sa mayong panglawas. Ikan sa atong labang mga gaho mga katropa karumbuntaga. Naot pa mga higalang kita tanan na adunay katawhay kabiskay sa atong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Naligtong sa atong mga balatsyagon mga higala o kadasig sa tanang nagpaabot ka na to nga pagsulay. Karong buntaga mga igsu. Sa pangalan gihapon mga katropa si Bukbanay Hanay og Persa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pangalan mga higala sa atong President and CEO nga si Dr. Emilituy. Sa atong pinalanggaw tinahod mga higala nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pangalan sa mga higala sa atong kugihan o gabutan nga General Manager Sir Edwin Garing. Kinigihapon mga katropa ang inyong angkor man Mr. Bullseye mga higala. Hangtong talas 9 karong buntaga mga igsoon. Dining atong paghatod kaninyo sa labang labas ka mga impormasyon. Katikaran aksyon paghitabo balita. Dining mga dagkong hiskutanan o isyo mga higala nga nagtuyok. Nagkaroon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon, probinsya sa Davao Oriental, tibuok kapupunan sa Mindanao, o tibuok mga higala ng nasod Pilipinas, mga igsoon. Doon ay maayong balita, mga higala, gikan sa pag-asa, matod pa mga katropa, nga kining pag-asa, mga igsoon. Nabagad na karong buntaga, mga higala, sa atong technical partner engineer. Sa technical side, mga igsoon, kauban nato si katropang Virgil Picong Ordinesa. Gibutsyag o gitaho sa pag-asa, mga higala, kinisingi Typhoon Inday. Padayo na, mga higala, nga gahinay karon ang dala ni ini mga katropa. Kaya kakusgon sa hangin o gulan. Kung sa diin, anaan na lamang, mga katropa, matod pa sa 150 kilometers per hour. O ang iyang gastiness mga higala na sa 185 km per hora ang gidala nga kusgon sa hangin ni ini mga katropa matod pa sa Weather Bureau karong buntaga. Ibut siya mga igsoon nga naa sa 620 km east of Basco, Batanes mga igsoon as of 4 a.m. As of 4 a.m. today, mga igsoon, ang atong naisgutan nga bagyo, mga katropa. Inyag, gibutsyag po, mga higala, sa pag-asa nga doon ang kini gale force winds, mga igsoon. Napadayon, mga higala, nga mabatsyagan karong panahuna sa mga nagihan ni nga lugar. Kung saliin ang signal number 2. Ang kini wind signal number 2, mga higala, gitaas na. Dito mga katropa sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Island. Apil na diha mga higala ang Dicas Island o Camiquen Island mga higala. Ang northeastern portion sa mainland Cagayan. Particular 20 mga katropa sa Santa Ana. Kusog na hangin usabang na-experyahan o ma-experyansyahan pa. Sa mga lugar mga higala nga gisaka karon ang signal number 1 sa kinatibuk ang Babuyan Islands mga igsoon. Tibuk ang mainland Cagayan, Isabela, Apayao. Northern portion sa Abra mga igsoon. Dito sa Tineg, Lagayan. Danglas, San Juan. Langilang, Likuan, Baay. Malibkong, Lakob. Dagyoman. Dolores ug Lapas sa Kalinga mga igsoon. Eastern portion sa Mountain Province usab mga higala nakataas ang signal number 1 dito sa Natunin na Paracelis ug eastern portion sa Ibugao particular 20 sa Ginaldo Alfonso Lista
o sa Ilocos Norte, mga igsoon. Matod pa sa pag-asa, mga igala, makapadayon, mga igsoon, nga masinatian karon. Sa tibok nasod, Pilipinas, mga higala, kining kusog nga gitawag nga gale force gustiness. Kung sa diin na gibog na kini mga higala, niling mas ibas kong karon nga southwest monsoon. O habagat mga higala, niining siya Typhoon Inday, mga kadropa. Tibok bahin mga higala sa Batanes karong nga panahon na mga igsuon. Baka sinati usab sila mga higala kusog nga pag-ulan. O hangin ditong napita mga katropa. Kining si Inday mga higala nga bagyo. I-forecast sa pag-asa mga higala nga magpabilin kini siyang usaka typhoon. Hangtod na sa paggawas nini sa atong Philippine Area of Responsibility mga igsuon. Ang tibok nasod Pilipinas sa gilauman mga katropa susama sa ato diri karon sa City of Madog probinsya sa Davao Oriental. Kaya makasinati kita mga higalag continuous nga pag-ulan. Makusog ang hangin mga higala labi na sa kilid sa kabaybayunan. Unang ang pahimang no mga katropa na kataas usap para sa ato mga kaigsuunang mananagat mga higala diha karon sa kilid sa kabaybayunan. Nga mag-amping kanunay mga katropa ug musunod sa mga advisories gikan sa pag-asa mga higala sa inyong paglayag mga katropa. Good morning, kumusta nga to mga kaigsuunan nga nakakaroon sa mga shoreline communities mga higala diya karon sa Barangay Dahikan, Barangay Bubon, diya sa Lawigan mga higala, Barangay Luban, Barangay Langka ug Kabuaya mga igsuon. Good morning. Aamping ta kanunay mga higala, monitor ta sa dagan o kataas sa atong balod karong buntaga. O kung kinahanglan mga higala, maminaw gid ta sa atong mga otoridad mga igsuon. Nining ilang mga abiso mga higala anunsyo sa kahimtang mga higala o sitwasyon sa atong panahon. O kung unsa mga katropa ang atong angay nga mga buhaton. O bitaw mga igsuon nga nagstorya bitaw mi sa HEPE sa CDRRMO. Kining atong Mati City Disaster Risk Reduction Management Office nga si Mr. Charlie Bagasol. Ug matod pa niya mga higala nga kuan magyud ang kining mga kalamidad mga igsuon di magyud ni mapugngan mga higala. It is the preparation mga igsuon that will really matter later on. Mas lamang mga higala ang andam. Mabitaw mga katropa nga dako kayo igsuon og gipagawas mga higala nga mga budget karon para sa atong whole of the nation approach nining disaster resiliency mga higala tungod kay usa ang nasod Pilipinas sa padayon

pinagi sa atong regional director mga higala nga si Sir Ednar Nanandayang Hirang. Gibutyag niini mga katropa sa diyang atong napangutana na it is but just mga igsuon nga ang resiliency kick-off nato mga higala nining naisgutan nga National Disaster Resilience Month nakatutok mga katropa o nakasentro ha? Sa komunidad dili lamang mga higala matud pa ang pagpangandam masukod sa abilidad niini mga higala sa katawhan o sa batag ahensya mga igsuon dili ni masukod sa pagresponde sa panahon sa kalamidad. Apan kung dili mga higala pinaagi usab kini sa kapasidad mga katropa sa pagpugong o pagdumala mga katropa sa mga risgo sa wala pa kini mahimong dakong trahedya mga igsuon. Usa mga higala sa atong napalawman og hisgot kauban ni Director Ednar Dayang Hirang sa Office of the Civil Defense 11 kining mga mitigating measures and actions bahin ni ining mga identified mga higala mga katropa nga mga fault line areas para sa pagpreparasyon may tungod sa mga dagkong linog mga higala o kining mga areas mga higala nga identified na nga dili dapat tukuran og mga struktura mga igsuon susama sa mga kilid sa pangpang tiilan mga higala sa kabukiran whereas kung muigo mga higala ang trahedya posible gayod o doon na yung mga presidents nini mga nahitabuan mga higala doon na yung mga daghan nga mga sample cases nini mga katropa nga atong nakita mga higala nga it could have been avoided kining mga naisgutan mga higala nga mga kalamidad o trahedya pagtabon sa yuta sa mga panimalay mga higala kadumdum mo atong naadiha mga katropa sa Davao de Oro sa Masara mga higala nga although ang area nga natabunan mga igsuon dili siya direkta mga higala nga nagtungtong sa mining operation sa Apex Mining dihang dapita mga higala pero ang itindugan sa baong naisgutan nga komunidad mga katropa katong nilabay nga trahedya mga higala diha karon sa Masara Davao Oriental dapat no build zone gyud to mga igsuon nga saon man pag no build zone nga ultimo mga katropa ang local barangay officials IP leadership mga higala dito man nagtukod og ilang mga opisina. So according mga higala kang Director Nanan Dayang Hirang sa Office of the Civil Defense mga igsuon nga dapat bangod mga higala doon nagyong ngipon ang atong gobyerno. Pareho aning mga fault lines mga higala butangan o mga estruktura, eskwelahan, mga government installations o local government unit buildings, mga igsuon, nga identified naman ang unta, mga higala, nga no-build zone. Tungod lagi, mga higala, kay agyanan o linog. And we've seen this a number of time, mga higala. Katubi taong doublet earthquake last October 10, 2025. Tanawan ninyong barangay hall mga katropas, barangay San Isidro, dito sa lungsod sa Manay. Kung di man tayo inhenyero mga igala, o di man yun tayo eksperto mga igsuon sa pagtanaw kung ang lugar pwede ba. Pero ato mag yung giadto mga igala, atong isusi mga katropas,

Logic will tell you, mga igsoon nga katunga barangay hall, mga katropa, dili yun dapat itukod dito sa kung asa gitukod nga barangay, mga higala, sa lugar sa barangay, dito sa barangay San Isidro, sa may lungsod sa Banay, ning probinsya sa Davao Oriental. Gawas nga naa siya, mga higala, sa kilid sa Pangpang, makita nimo, mga higala, nga hinay-hinay na. Nga nakankan, mga igsuon, ang formation sa yuta sa kilid, mga higala, sa gitindugan sa maong barangay hall. Kundi di mo kinahanglan, mga higala, mahimong eksperto for you to understand, mga higala, and worry nga basin simba ko lang kung dili ni mahulog, mga higala, simba ko lang mulanslide ang mga lugar. Isa pagbanabana lagi na ako, mga higala, gikan sa Pangpang, duha ka dupa. Duha or tulo. Unya, gilili na to ang kilid, mga higala, ni Adtong Niskutan nga perting gubaa nga barangay hall diha sa may barangay San Isidro sa lungsod sa Manay. Hinahinay na nga nakankan ang kilid, mga higala, painguna dito sa ilawom sa nasambit nga barangay hall. Now, ang nindot nga punto, mga katropa, ni Office of the Civil Defense 11 Director Ednar Nanandayang Hirang kagahapon, atol, mga katropa, sa gipahigayon nga regional kick-off press conference kauban sa mga katapo, mga higalas, Davao Oriental Integrated Media, apilta sa naimbitahan dito, mga igsuon, nga ang accountability, mga higala, should be taken serious. Daghan ang na-identified, mga higala, nga dunay mga irregularidad. Nganong natukuran og panimalay? Nganong natukuran og gambalay? Nganong natukuran og building, mga katropa? Nganong natugutan? Gikan, mga higala, sa mga nagkadaiyang departamento sa atong lokal, provincial o mga nasyonal nga panggabhanan, kaya kini, mga higala, in general context, di lang nato ni, mga higala, nga isingle out nga kung asa nga lokalidad diri, mga igsuon, pero di magudpud nimo malikayan, mga higala, nga ang katong nahitabo, mga igsuon, sa barangay San Isidro sa lungsod sa Manay, it could have been easily avoided kung ang barangay, mga higala, o ang kontratista ni adto, mga igsuon, really cared, mga higala, sa outcome sa pagatindugan, mga higala, nga buhaton nga barangay hall. Kay bago pa to, mga katropa, una nahitabo ang doublet earthquake, mga higala, mga less than 2 months. Wa pa'y duha ka bulan, mga higala, na turnover o nga declare, mga higala, sa contractor na 100% completed. So it was formally turned over to the barangay council of that barangay in that municipality, mga higala. Now ato ning gibalik, mga igsuon, nga kalamdan, mga higala, sa atong isgutanan, it's because nindot kaayo, mga katropa, ang nahimo, mga igsuon, nga assessment and recommendation sa atong Office of the Civil Defense Regional Director Ednar Dayang Hirang, nga kung di magudseryosohon, mga katropa, sa ato mga panggabhanan, maybe in the national office or in the localities, mga igsuon, diya karon, mga higala, sa quality assurance check, sa final checking, mga igsuon, sa Department of Public Works and Highways, kung ubos, mga higala, ang bisag unsang proyekto sa ilang buhatan, dili lang ang kanindot, mga higala, ang superficial feature sa usa ka struktura ang dapat og angay, mga higala, nga mahatagan og prioridad og kabukaton. Ang ato diri, mga higala, nga dapat, mga igsuon, ang tanang aspeto, mga higala, sa kininiang
gitukuran, kalidad sa gama, mga higala. Ang sulod, ang interior gabahin, mga igsuon, should be thoroughly checked and it should thoroughly pass all the quality clearances for it to even be considered 100% completed, as well as formally, properly turned over to the local government unit beneficiary, mga igala. Okay, napoygi site, mga igsuon, si Director Danan Dayang Hirang usag ka eskwelahan diha karon, mga igala, sa site sa usag ka barangay Dayang Hirang usag ka eskwela sa ka barangay, mga higala. Usapa itong tingog sa live. Usa ka barangay, mga higala, diri sa City of Mati. Di na lang nato i-mention kay human naman to, dito man to, mga higala, sa Milabay nga administrasyon. Nga natiba na nahibong, mga higala, ang Office of the Civil Defense sa dihang nagpahigayon sila og ocular inspection. Kung anong dunay tulunghaan, mga higala, sa ka elementarya. Nga natukod, mga higala, tiilan sa bukid. Nga at first glance, mga higala, makaingon gyud ka nga dili siya conducive and safe para tukuran og usa ka gambalay, let alone, mga higala, usa ka tulunghaan nga pagatunghaan sa mga bata, mga igsuon, elementary level man. However, napustro as built ang gihimo, mga higala. Kinimagong as-built, mga igsuon, himuon na ni mo daan, ay hanin mo applyan o building permit. Ang isubmit ni mo ana, mga higala, nga plano, as-built, nahimu na. Di pa lang ka, mga higala, mo comply. Dapat kining as-built, mga igsuon, although it is somewhat important, mga katropa, but it should be strictly enforced, monitored, and contractors alike, mga higala, o ang kinsaman mga nag-maniobra o kininiang pa-approve nga mga opisyal, mga igsuon, should be all held legally accountable for whatever nga posible, mga higala, nga mahitabo sa ilang mga gambalay nga gitukod, mga higala. In the incidents of the aftermath, mga igsuon, nining atong mga muagi og milabay nga mga kalamidad o trahedya, mga igsuon. Simple lang magigit kayo ang problema, mga higala. In order for disaster resiliency, the efforts, the hard work, the huge budget, mga higala, to really be felt, as well as work for the government and for the to the benefit of the people, we have to be strictly implementing, mga higala, the adherence of policies, mga higala. Diba? It's not a matter, it's not a problem with the policy, matod pa ni Director OCD 11, Director Ednar Nanan Dayang Hirang. The policies are there for a reason. Posible, mga higala, nga kung doon na may kulang sa pulisiya, ginagmay lang ka na. And pwede na, mga higala, makorek, matabunan, mahimong insakto. Ang compliance, mga higala, kining pagsunod, mga higala, sa mga balaod nun, sa mga pulisiya,
sa mga mandatos, mga higala, that's a different story. Kaya wa magkulang ang atong gobyerno. Naa ang mga pulisiya, guidelines, supported and backed by local ordinances, national laws. That really explains, mga higala, sa dapat ugangay nga mga buluhaton para hapsay, tawhay, tunhay, ug luwas. Kini mga establishmento, istruktura nga matukod, mga higala, sa ato mga lokalidad. Kita pa parehas, mga higala, sa kato mga nakahugmak na building si Bakulang. Sa ubang nasod ug sa ubang pipila kabahin sa atong nasod Pilipinas. Nga nagihan lang, mga higala, og mga magnitude 6.6, mga higala, magnitude 6 to 7 nga kakusgon sa linog sa mga niaging panahon, mga katropa. Kaya kung ingunana magud, mga higala, mapalakasan og pinaspasay mga igsuon, the quality will always be sacrificed, mga higala. Oh. And possibly, mga igsuon, that corruption will also prosper. Just like what happened, mga higala, sa Bulacan flood control project mishaps and anomalies. 7:40 in the morning na, mga katropa. Dari karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga igsuon. Umalik, mga higala, si katropang Vicente Pichon IV. Ang programang Bullseye human sa mga

0: Oi, balon!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apel po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Trade. Tumanggib, sir. Hindi igandong ako dinulan nga dugo. Ang dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron patagtahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has lang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ng higala. Nga magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gibintay. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngut sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
1: Balot! Balot! Balot!
0: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apel po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: 7:46 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsuon, diri karon sa atong pagpangalagad. Sa atong manong bulsay, mga igala, sa atong Friday exciting edition. July 10, 2026 na, mga igala. Ining maulanon, mga katropa. Nga kabuntagon, mga igsuon, sa Hulyo G. Biyernes, mga igala. Thank God it's Friday. Happy weekend in advance sa atong tanan, mga igsuon, ha? Ito na yung mga biyahe, mga igalamping ta. Sabi na karon sa kadalanan sa siyudad sa Mati, mga igsuon. Ingat yun ha, kaya doon ay disgrasya, mga higala, nga nahitabo kagahapong adlawa. Taon, mga katropa, tulo ang naangol, mga igsuon. And, amot ko, kumusta ka karon mga higala, katong nagbangga, mga igsuon. Ha? Itong tulo ka mga tao, mga igala, kining usa, mga katropa, ka kinini ang pedicab, mga igsuon, o usa ka single nga motorisiklo nga nagbangga diha, mga igala, sa diha sa may bandang madang, mga igala, dool sa Sabungan, mga igsuon. Wala mga igala, doble amping yun mga igsuon. Sa ato pong mga ginikanan mga katropa, kini pa balik-balik naman ni mga igsuon nga panawagan yun. Dili lang panawagan mga katropa sa atong kapulisan. Apan, ang ato mismong halangdong mayor mga igala, siyudad sa Bati nga si Mayor Joel Mayuzi Almario. Usa siya mga igala sa mismong nanawagan sa mga ginikanan nga bantayan ang ato mga anak. Ha? Wala may perpekto mga higala ang ginikanan, pero kinibita ang usahay mga ingunta mga higala dari sa atong syudad sa Mati, mga igsuon. Nga sa mga ginikanan aning mga bata? Pulsay! Pulsay! Ha? Dis oras sa gabi mga higala na yung mga pulsay! Pulsay! Kita nato mga igsuon nga mga minor de edad. Ah, mga estudyante, mga higala sa high school. Nga maglatagaw pa mga igsuon diri karon sa ato mga dalanon. Ah, we're not saying diri sa ato mga higala sa poblasyon na sentrong poblasyon nga bahin lamang mga higala. Ah, pero daghang mga lugar mga katropa ang murag patingala og bahibong mga higala. Kung kita makaagi mga igsuon nga tagalauna na sa sayong kadlaon mga katropa. Napay mga bata mga igsuon nga maglatagaw. Oh, kung ikaw ginikanan mga igsuon ang butlang kung makatulog ba ka? Nga wala diha mga higala sa imong tapad kundi baka wala sa sulod sa inyong panibalay ka ng mga 13 anyos, 12 anyos. Nimong anak mga higala, di siguro ka mga katropa maka piyong mga igsuon kung kabaluta mga higala nga wala pa diha ang ato mga pinalangga nga kabataan mga igsuon. Pulsay! Pulsay! Mga higala nga kini pong mga disgrasya nga nahitabo mga igsuon nga natala diri karon sa atong syudad sa Mati. Katong kagabi mga higala minor na sad matod pa. 17 years old mga igsuon. Matod pa mga higala sa report sa atong kapulisan. Although disgrasya mga higala, yung pakutana ato mga igsuon, doon na ba'y kaukulan nga dokumento katong minor nga nagdrive sa motorsiklo? Sama sa lisensya, rehistro, wala ko'y helmet mga higala. Monoperting kusuga matod pa ang impact. Angol yun mga igsuon, makita ninyo sa lagway mga higala. Nagpulog mga igsuon. Diha sa simentos kalsada nga bahin dira mga higala sa nahitabuan. This could all be avoided mga igsuon if we really put it in our hearts bidaw nga mga girikanan nga pahimangnuan pag-ayo mga higala, kung dili man pahimangnuan mga higala, ipatuman gyud kining pagdisiplina mga igsuon sa ato mga anak nga di sila mga higala matagaan og tsansa nga sila ang magbuot sa linghod nga pangidaron. Although important na mga higala pero sa ingon ani nga mga aspeto nga mo gawas og maglatagaw sa kagabihon hangtod sa kadlawon, magmaneho mga higala nga walay helmet, walay protective gears mga igsoon. Maneho pa mga higala nga magwinaswasay di as kadalanan. As a parent, mga higala, we should be concerned and afraid kung unsa simba ko lang ang mahitabo, mga higala. Kaya ang disgrasya, di yun nimo mapaktan, mga igsoon. That is why, mga higala, ang atong kapulisan sa Mati City Police Station, ang atong pangamhanang lokal, mga higala, pinagi sa atong People's Administration sa pagdumalahan ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. El Mario, gihimo ang tanan, mga igsoon. Karon gani, karong panahon na, mga higala, kani mga sentrong bahin sa siyudad, mga higala, sa Mati, sa atong mga nagunang kadalanan, mga katropa, diri karon sa atong siyudad sa Mati, mga higala, nagmuntar na karon og dugang mga igsuon. Labi na kining mga kanto, mga higala, sa mga nagunang kadalanan diri sa Poblasyon Sentral. Matod pagi instalaran na mga katropa, kining naisikutan nga mga kanto sa mga kadalanan o mga hayag nga suga sa atong People's Administration. Para mga higala, mas luwas siya agihan mga igsundi lamang sa mga katawhan nga magbaktas apan sa mga motorista usab mga igsuon. Na umatod pa mga katropa sa atong People's Administration ni Mayor Mayo si Almario, mga higala, nga magpadayon pa ang ilang paningkamot mga katropa sa susamang mga proyekto diri karon sa nagkadayang kadalanan sa atong syudad. Sunod nga mga bulan mga higala. Tungod kay tubong og tinguha sa atong mayor mga igsoon nga si Mayor Mayo Almario nga matagaan gayud mga igsoon og luwas og hayag nga kadalanan ang katawhang Matinyans ingon man mga higala para sa seguridad sa katawhan. Pagpalambo pa sa atong turismo, mga higala, o sa kinatibuk ang kayuhan, mga igsoon, nga mahatag nining mga lamdag, mga higala, nga mga lugar. Daghan bitaw to, mga higala, nga mga gitawag nga mga dark alleys, dark street corners, bullseye, gloomy areas. Hindi nimo makita, mga higala, perteng ngit-ngita, sentrong bahin, manunta sa syudad. Bullseye! Dugay ni mga higala wa matagaan mga katropa og atensyon. Lods pila katuigan mga higala, kamo magyud mismo mga katropa ato mga kaigsunang Matinyan. Mo'y maka-attest, mo'y makapamatuod ani mga higala kung unsa ni katinuod. Ha? Og karon mga igsuon, murabagi na bag-o mga higala ang naong og imahe sa atong syudad. Tungod sa kalamdag na mga higala, kahayag mga katropa sa nagkanaiyang kadalanan, sa daghang mga kadalanan diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Oh, pero daghay mga nihangi upod sa pag-post mga higala sa atong Facebook page sa City of Mati, kay nakita sa uban mga higala sa atong mga kaigsuonan ang kanindot mga igsoon sa nahitabo diha karon sa mga nagunang kadalanan, mga katropas, mga kantos kadalanan diri sa Barangay Sentral Poblasyon mga igsuon. Sinapod mga higala sa comment section, nag-isig post sila ngadto mga katropas sa ilang mga suhestyon para mabasa sa atong halangdong mayor nga si Mayor Mayo og nang hinaut sila nga ang ila na pong lugar, ang ila na pong kadalanan mga katropa, ang ila mga kalsada mauno po'y masundan, mga, masunod mga igsuon nga mamuntaran ni mga hayag, mga higala, nga poste, mga igsuon og suga nga gibuntar karon sa atong People's Administration sa kining mga nagunang dagkong kadalanan, mga katropa, nining atong syudad sa Mati, mga igsuon. Ma-feel na gid bitaw nimo, mga katropa? Tinood lang, ma-feel nimo, mga higala? Ang kinini ang naisgutan mga igsuon nga kabaguhan mga katropa Dari karon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon, dili lamang sa mga pulisiya, mga higala sa atong panggobyerno, apan apil usab mga higala ang mga nindot nga kabag-uhan niining mga infrastruktura sa atong syudad, mga igsoon. Kalimpyo sa dalan, kapaspas sa proseso, mga higala, kung kita mo proseso, mga higala, diha karon sa City Hall. Pusaan! Og sa uban pang aspeto, mga higala, sa natad sa good governance. Ubos karon sa People's Administration ni Honorable City Mayor Joel Bayuzi Almario, mga katrop. Which is a key, these are key elements, mga igsoon. Importante yun niya, mga katropa, mga elemento, in order to fuel, mga igsoon, in order, mga higala, for the Mati for All advocacy and agenda of our People's Administration to be fully implemented and felt by the people of the city, mga igsoon. Tungod kay dili ta direkta o hingpit nga makapasiatab sa atong peace and order kung dugom o ngit-ngit ang mga kadalanan. Oh. Kay gitawag na siya, mga higala, nga possible breeding grounds for criminals and criminality. Di ba? Diya na magdunay, diya magtago, mga higala, posible. So, gipanin kamutan ni Mayor Almario, mga higala, nga palamdagon ang tibok syudad sa Mati o hinay-hinay karong panahon na, mga higala, halos sobra katunga na kundi ta masayop, mga igsoon, sa mga kadalanan diri karon syudad sa Mati, mga igsoon, particularmente, mga higala, sa poblasyon area ang very well lighted na, mga igsoon, laya lamdag na kaayo, mga higala, kung itanday ko pag ikumpara sa milabay nga mga katuigan, mga igsoon. 7:59 in the morning, mga igsoon. Dili karon sa atong panayon nga pagpangalagad, mga higala, sa programang Bullseye. Balik, mga higala, ang inyong Mr. Bullseye Mati, mga igsoon, inyong anchor man si Mr. Katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Uban ni Katropang Ken or Katropang Virgil Picong Ordinesa. Bullseye! Commercial break sa ata. Mabalik mi human sa mga pahibalo. Stand by. Bullseye!
1: Bullseye! Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw, be? Pinagali ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan